0: Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after one week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
6: Libre!
8: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalaba!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing
14: performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinong nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaliga,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500 500.
14: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Sa Rican.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
14: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
8: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3.
2: Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
6: May family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis!
6: DDX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Balik ka mga langaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlo nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: Masaligan
19: Epektibo.
20: DTX 500
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500
19: Masamig ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500
19: Ang DTX 500
20: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
20: DTX 500
19: Masaligan
20: DTX 500
19: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
19: With VCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
19: Ang D3.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3.
19: D3 Bio.
12: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So, meaning, pa, namahaw kalas City, dapat manyaga kalas 12, manyaga.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Isunig na babalaan mo ang flowers na damong probiotic.
2: Basta, basta mo!
1: Ano kayong intender natin?
0: Maedukar ka pa!
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki natong nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Kasi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupuntis na karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
4: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
4: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 kang mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
4: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom na sang DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MITC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
4: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dok, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
4: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa gitawag ketosis, iwala na glucose or GP.
3: Oo.
4: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MITC man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag MITC at ikampiyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kagana

0: magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi kaya namin magkaon sa GP mo.
1: Mm.
0: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matama.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. gabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kun nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo. Ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
3: Aha, ano sekreto niya?
1: Milik siya tago ay.
2: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabula ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: Dizzy, ano?
1: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, 19 na.
3: Nakampiyon ni
2: McPeach. Kabula ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka, nay. Adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ako na.
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DT X Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Hindi na problema mo mala ang mataas ka blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-lay de la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
1: Pinadala subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
8: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
2: Dahil yun man, yung adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gin maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinae, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permin mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
2: like, Sir JP. Like okra, be? Tugabang?
10: Balungkay?
2: Takway?
1: Okay, takway.
2: Damo hindi na mina.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
2: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
10: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good kadadlaw.
11: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
2: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa doon na?
1: Masami.
2: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tawag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, magkanto sa clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, Lain. Hindi ang mutani ng concept mo.
1: Katto
2: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mitis, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalikture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MyTC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
12: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa edad ang itsura! DTX 500!
13: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
1: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
14: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
2: Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
14: Ang klinika DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini, ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slip malo sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac puno sang antioxidant.
2: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
2: So, kung may kwarta sila, sir.
14: May budget?
2: May budget.
14: Kung may budget,
2: sana, DTX Premium.
14: Oo.
2: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
14: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito'y bayo, ay kampiyon na
2: bulletproof coffee.
14: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
2: Yeah, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
14: Ang extend nga pa nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales si mo silula, nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, story hanta karon, ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong ha cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
14: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tunan ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
2: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa cellula.
1: Patay ka.
2: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mala, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Pigaw na absorption sa lawas.
2: So di na magamit ni hindi silulat, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka dito bayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong mga alawas. Paano ni dito bayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical serboy.
1: Correct?
2: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
1: Correct.
2: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi di tribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo di TX lang may antioxidant. Si di tribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami sir boy sining di tribayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang nagabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3 Bio sa imong selula.
11: Campion, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid nga sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon, mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
2: gadamo maitan. Sila, ya?
11: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
2: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals.
2: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala kabuhi ya.
2: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
2: Kaya daw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tugas sa mga kagaw sir boy.
11: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 Bio kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 Bio lalo na ikombinan mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno, sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. With Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugida nga po na regular nga regla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500.
17: 500, My DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Fight to Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
9: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
2: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
9: Mm-hmm.
2: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-inikay, may laxative siya.
9: Uh-huh.
2: Tingala kag humok yung mga kami.
18: Imong pupo.
2: Imong pupo. Uh-huh. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
18: Kampiyon. Mm-hmm.
9: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
2: Mm-hmm.
9: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
2: Mm-hmm.
9: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
18: ang
9: imong mga selula.
2: Mm-hmm.
9: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally,
2: mm-hmm,
9: ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
2: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
9: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
2: Oh.
9: Hmm. May bakterya hindi makaatake.
2: Hmm.
9: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sa na, not the ordinary D3.
18: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
2: hmm,
18: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
2: ako
18: you...
2: Ako, sir boy, lima kagina.
18: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
2: Mm.
18: Ang nami pagid niya, kay during that time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-gutom. Ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, agad ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi, agad akong nga pani.
11: Salamat agad sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
19: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
0: What?
19: Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Hindi na pwede tukmol.
3: Ay, luli ka, pastor! Pinukabalo-kabal lang may talento.
2: Wow! Ano ang talent mo, tukmol?
3: Magatulog ko, bisanding!
4: Bilang ka ba ka talent, ya?
2: Hala, talent kit ba na?
3: Sa bangko! Sa duyan! Sa salog!
2: Kagbasi pati sa sermon?
3: Kagamamugin na, guro, pastor!
4: Nangimal nga tukmol, pati sa sermon sa pastor, matulog sa. So tabo niya pang pastor.
3: Pastor! Oh. Kaya pala kata, Domingo, namin gidya kayo ba matiyan ang sermon mo?
2: Salamat gid tukmol.
4: Aba? Dugi na into ipas pastor.
2: Kagaban nga na namian kagidsang sermon ko, ha?
3: Kaya mo lang ng oras nga namin ako tulog.
4: Buisit! Buisit kagid nga tukmol ka! Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Bus Roket, may pamangkot ko bla?
1: Kagano naman inaboy, Ramon.
0: Kung may outing abing sinado, sa din kita mopod. Kay Cayetano o kung kay Gatsailan?
1: Oo, no? Ama man ang ginapaminsar ko eh.
0: Ay, gali ka, boss. Napinsaran mo man, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ako ya, boss, kay Cayetano, kuya.
1: Oh, kagnaman!
0: Kay nami pamatian ang apelido, ya blaw. Daw sosyal. Kayi Tano.
1: Oh, hindi lang magsala ang pag-pronounce mo, ha?
0: Ate, mahulo, mahalong mo, kuya. Boss, ha?
1: Pero, Boy Ramon.
0: Ano, boss?
1: Amo lang bala ina ang basihan mo tungod nga nami ang iyang ang apelido mo pag-upod mo?
0: Ay, oo, boss, eh. Ikaw, yao?
1: Kay Gatsalyan ko, ha?
0: Nga man, boss?
1: Kay Budlay Sunio ng apelido. Do may challenge.
0: Nga, buang kagit bala, boss mo?
1: Ikaw man gani, Boy Ramon, buang ka man.
0: Boss, base may libre pagkaon kita Itano.
1: Di base may libre man kape kay Gatsalyan.
0: Ay, di Budlay ginigiling desisyon, boss eh.
1: Ano ba lang importante si mo? Pagkaon o kon kape?
0: Pagkaon, anay, boss. Sunod na ng prinsipyo. Ay, Boss Roket, may idea na ko.
1: Ano?
0: Sa aga, kay Itano ta.
1: Tapos?
0: Sa hapon, kay Gatsalyan naman ta.
1: Hala, balimbing tiyagali.
0: Ang ubus ha, para patas.
1: Mapuslan kagid blaya, Boy Ramon.
0: Siyempre, boss. Kung diin may kananay, dito ta eh.
1: Ramon,
0: boss.
1: Anong plano mo? Politika blaya ini o kung pulo pamahaw lang?
0: Ay, sa ako niya, boss. Pareho lang na akong gutom ta. Di, boss, din kita mo po?
1: Ramon, hindi na magpadali-dali desisyon ha.
0: Kangaaman, boss.
1: Kay base sa ulihi, kita lang yagaling na duwang wala ginagda. Hindi gani, ginagda man ta nila, tapos kita man yagaling mabayad sa hangging kapita kaging kaon.
0: Ayun na, sadya-sadya, boss, ino.

nag-abot naman din nga memo sa barangay hall, pero tulog pa japon si kapitan. Pila na kasi man na. Be? May tag 200K naman galingay panghatag sa kada barangay. Iya man ini programa japon ni PBM. Kag nabutang dire ang 100K para sa educational assistant. Kag 100K naman sa mga kulukay o sa mga facilities ng barangay. Nga biyatag pa kung pwede malang kwaon ng guro, mayo pa! Kagkaibala ko nga kung bugtaw si kapitan, amunigya po nang yayambal. Abot na niya nga daan niya kung anong plano ni Cap. Si Cap pa! Ba, kanami isin nga programa kay makakwarta gigamis niya. Ay, hindi ta na lang pagyatag, ah. Ikwartahon na lang namon. Sadya-sadya, ino? Ah!

0: Daddy, nabatian mo bala nga damo kuno proyekto sa barangay hall nga ginapalapaw?
1: Pabayilan da, Japon, my son Jupiter.
0: Nga pabayaan na nadhaw? Kwarta na yan sa bumuloyo,
1: ya? Ay, Jupiter, hindi ka na yung magreklamo da.
0: Kag nga aman, Daddy.
1: Kay kun magkagawad na ko gani isunod eleksyon?
0: Oh? Anong himuon mo, Dad?
1: Basi mga awat man ko gani.
0: Daddy, ano man na yaman?
1: Gaprang ka lang, Kuya Maysan, Jupiter. Kaya mugin man ang himuon ko, ah. Sabay sa uso. Kabalo-kabala, Jupiter, kung mangin kagawad ako, ano ang una ko nga proyekto?
0: Yes, Dad.
1: Mabakal ako damo nga aircon.
0: Baw, maayo na, Dad?
1: Para ang sobra sa balay ko dalon. Siyempre una, hunta na ang balay sang kagawad. Kagtuto, Jupiter.
0: Dad?
1: Pati ikaw, makabinipisyo ka kay makapulok pa bugnaw ka man.
0: Daddy, hindi amuna ang serbisyo publiko, Dad.
1: Kagano ang dapat?
0: Dapat siya, Dad. Serbisyo kagid sa tao. Para nasun yung eleksyon, butuhon kagaya po nila.
1: Amo man ang himuon ko. Serbisyo ginagmay, kawat dinalag ko.
0: O tikon mag-amo na gali, Dad. Dasi, ginagali ma-improve ang pangabuhi tayo.
1: Ay, oo. Tanawa na blang iban nga kapitana. Pag intra nila, pag sulod nila sa politiko, ang ila servis motor pa lang. Pero pag tapos ang ila termino, may dump truck na, tapos di pick up pang brand nyo.
0: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: 89.7
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mabagal sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix
4: mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C
4: mabasa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C
4: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
12: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
4: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: available now.
0: Gadragsa nga punggod.
18: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasing!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Dortes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
22: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
4: Yung may D3. Mabagats
12: mga butika.
4: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
4: You my PCO.
12: Ang PCO.
4: You my D3.
12: Mabagats mga butika.
25: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
26: May music na, may balita pa.
27: Kampyon!

0: Oh, Madam Magdalena, nabatian mo? May proyekto ko nung award 200 mil halin kay PBBM.
1: Hui, ako pa ba ang maulihi parte dira?
0: Ay, aba. Sa bagay, no?
1: Dako, gidganing akwarta, no?
0: Baw. Madam, kung nakuguro may 200 mil, makabakal na ko sa bagong motor.
1: Wow, do SK chairman ka man karon ah.
0: Ah, kun lang gani, Magda. Kun lang bala.
1: Proyekto na iya, hindi niya pwede kwartahon.
0: Kung kikapitan huga ako, ya. Ang hindi pwede, pwede na iya. May diyan, mga Japon. Bullpen na nakagpapel ang katapat.
1: Sabagay, may punto ka man burog ah.
0: Pukawon ta lang guro si kapitan. Kagiplastar ta siya kung paano ta ni kwartahon.
1: Pwede man, no? Galing ba si bila konsensya hunta?
0: Saan o ka lang yaging konsensya, ha? Magdalena, wala na kulo konsensya. Kay kinahanglan tang kwarta. Hindi bila sakto ko.
1: Sadya-sadya, eh, no?
0: Ay, yeah.

0: Diyan, laba-laba.
1: Ano man totoo dako?
0: Wala ka na na siyang iban nga gahom?
1: Pera pa. Pero sekreto lang.
0: Nga ah? Hindi mo pagisugi daw?
1: Eh base, labawan mo naman ko karon.
0: Ay, hindi ka gid-gali gusto niya nga labawan ka?
1: Hindi to na dapat eh. Ako lang yung baskog ya. Kag wala na siyang iban pa.
0: Grabe ka naman ni Muya.
1: Dapat hindi mo ko lapawan. Ikaw lapawan mo ko. Kakibot ko nga daan. Tapos, ang tuo ko ni Blao, gapitik ni Gulpe, garita panumbag. Kagang wala ko niyo, garita ni panampuyong.
0: Sobra pa gininga ko niya. Kay wala ka pa iya kasugid. Siyang mas labaw sa akon, gato pa na niya.
1: Baho ka tuto dako, ha? Hindi lang galingalan mong dako. Pati galing sugid mo, dako man.
0: Ikaw gani. Eljan, laba-laba. Hindi lang gali ang apelido mong laba. Pati na gani sa tinikal ya. Laba kapagid.
1: Hala, sadya-sadya eh, no? Wow!

0: Ano man, budat?
1: Kamusta naman si Noli?
0: Ato, wala dyan, punong tatib si Sambalas. Napalagan ko siya, ha? Tapos siya tani isip, kaso gakasala siya. Masulit naman siya kung nuliwat isip, ah.
1: No! Alo, tayog-tayog ang trip ni Noli, ba?
0: Amo gani, daw naluoy na ko gani, maglantaw sa iya, eh.
1: Ate ko naluoy ka, buligi na lang to siya.
0: Ano?
1: Oo, buligi siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip ayo.
0: Nge, ang gwa ko daya karon daw buangan.
1: Oh, okay lang na. At least may upod si Noli, inisip ayo.
0: Bawang nakulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon man ni Noli, yaw. Kung ano kadamong tubig sa baybay, yaw.
1: No! Dason, gamiton niya dropper. Oo. O kung hindi gani kutsara.
0: Kay isip niya ganing balas kung pilakabilog. Base dason, sukbon niya naman ang tubig sa baybay.
1: Sadya-sadya, ino!

Manson dapat hindi nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM
4: 88.7.
1: Kampiyon.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kis galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumarkos ang

0: garantisado.
1: Epektibo!
0: Aramis TDX 500!
2: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
0: TDX 500 na.
2: Ang TDX 500.
0: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
2: TDX 500!
0: Garantisado!
2: TDX 500!
0: TDX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: TDX Coffee Mix!
5: Mabaka sa mga butika.
0: TDX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong TDX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: TDX Coffee Mix!
5: TDX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend
5: Food Supplement for Men.
0: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaligan.
0: Epektibo.
5: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.

0: 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sang imo mahigong nga dugo
1: nga sa masami
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy
0: DTX 500
1: masalika DTX 500
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio ang D3
1: nga may Physio,
0: ang Physio
1: nga may D3.
0: D3 Bio,
1: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio
1: ang D3
0: nga may Physio,
1: ang Physio
0: nga may D3.
4: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
1: This song is brought to you by DTX 500. The superior antioxidant.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akon nga panin.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
5: Mas nagtilo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Oh. Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
16: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
17: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
16: Ang masking disease na.
17: Mga kuko nga doon hindi maayong
16: patuloy lang.
18: Nail fungi.
16: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Hamot ang bulak.
16: Yes.
20: Luksan. Ha?
16: Bulaklak, ah, bulaklak.
21: Sa buhay ay kailangan.
16: Bubuka ang bulaklak.
17: So sa ang bulaklak.
18: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may arasang vitamin D3 nga nag-regulate sang immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
16: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
22: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
17: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para

0: economic mm. yung ditribayo no eh, pilas-pilas ka
1: di pagyapon mo inom ditribayo mm. per di kita mo oh. so amo na mga bintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw
0: bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero mm. nagchat mm-hmm. huh? niya sa wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers
2: actually why na siya ga garden eh ginapanggalbot lang ang flower kag ginahimo ya bouquet.
3: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. News FM. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mike, kumso?
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor,
1: Ang sinaing!
14: Luto na!
1: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatoy.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligat,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

all we have is each other and a little memory to cling to.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: G3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: G3 Bio.
2: Ang G3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: G3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadaragsa nga pungkot.
16: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol.
22: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty
11: So, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
15: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman. Superman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
12: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
18: DTX 500.
12: Masaligan.
18: Epektibo.
12: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
12: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
12: DTX 500.
18: Masaligan.
12: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
18: nga may D3.
12: D3 Bio
18: with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio,
18: ang D3
12: yung may Visio,
18: ang Visio
12: yung may D3.
18: D3 Bio.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
4: Ay,
5: malabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 gag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay,
5: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.

0: So ang pagkabuhi sang malawig ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ari nga paborito naton nga ilaw.
7: Oh, hindi. Nga perme lang ako ginalangawan.
8: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So, una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
2: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Masaligan.
2: Epektibo.
9: DTX 500.
2: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
2: may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
9: Ang D3.
2: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
2: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mga mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. My name is Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplanta na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalaba.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko.
23: Ang extend.
22: Supplement for men.
23: Lourdes.
22: Tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlo na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligad.
23: Epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
22: Nga nagapanupo.
23: Kagakontrolar.
22: Sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
5: K5 News FM.
1: News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Giniling si Buyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: masyadong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Star Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Star Biotics! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: X Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag ginmanggali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Dayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty Shake. Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 Lives FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
12: KK5 News FM.
11: Saroy
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
17: Dear Maninay-Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa atong secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sagi hapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Martesang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras, kagtunga kita nga magkaupdanay, magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Ara sa mayo nga kahimtangan, nakapanyaga, dapat busog ha? Nagagoom-goom ang tiyempo diri sa may banwasang Sara. Posible magtupa ang pag-ulan-ulan. Kani kung diin ka man subong nga lugar, kinahanglan ready-ready ka. Prepared ka dapat. Kay basi maulanan ha, mabudlay nga daad mabasa sang ulan subong. Pagbasa lang da ka ulan sa imo, pagkadugay-dugay, mapuro pangatse ka. Dayon, trangkasuhon, upuhon o konsip-unon. Ati dapat magbalon gid kita sang atong nga mga panaming. Balon kita sang payong, raincoat, jacket ninyo dira kalo. Upon ano man dira nga pwede ninyo mapamandong. Kag syempre, amligan ta aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga mga food supplement. Ang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Mga produkto de kalidad sang Clinica D Alternative Medicina and Wellness Center, mga produkto ni Doc Ramil Uy. Aton gid gina welcome sa subong nga hapon ang aton dira nga mga suki sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Happy happy 5th anniversary sa K5 News FM Iloilo. Lima katuig na kita nga nagapangalagad, lima katuig naman si Maninay Mane. Kita sugod sang pag start sa pag ere sang K5 sa 88.7 nagsugod man ang Secret Memories. So congratulations ha. Lima naman kita katuig nga magkumarehay. Lima naman kita katuig nga ihado-ihada. Thank you so much guys sa aton dira nga mga supporters, aton kid nga mga followers kag pirmigid nagapamati sa K5, especially sa Secret Memories with Maninay Mane. Hapon man sa aton nga mga suki sa tagsa ka-relay stations, mga nakatutok dira sa K5 News FM Pasig, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Ang, K3 FM Laganes, kag dira sa Short FM Dumangas. And syempre, aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga kumare kumpare sa Quinto Distrito, mga naka-tune in subong sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sa Secret Memories with Maninay Mani. And syempre, aton man nga mga Facebook Live viewers, we are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 Sara. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Quinto Distrito, kag syempre ang K5 News FM Iloilo Digital Facebook page. Maayong hapon sa atong mga kumari abroad. Ati kong 5 years na nga nag-aere ang K5. 5 years naman nga nagapamati day Ma'am Bings. Ma'am Nene, maayong hapon gen. Maayad-ayad nga hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Ramia Panes, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. And syempre, hindi pwede pagkalimtan, nga hindi pagtamyawon. Happy happy birthday
Sa kay Sir Von Carlos Sapio. Aba, happy birthday Sir Von. Tawag sa tanan nga naga-celebrate sang ila ka adlawan. Happy birthday sa inyo.

happy birthday kay ka K5 Von Carlos Sapio. Kag sa tanan nga nag-celebrate sa ilang nga birthday. Today is 7-7, July 7. It's your lucky day. Grabe ha? 7-7? Sale? Ang kilala ko duro na na-add to cart ho. Hindi daw i-check out ginakaroon. Pero ang kilala, man sa kilala ko daw mapahuway, anay. So may mga greetings dira or may mga gusto nga i-shout out, may mga gusto nga tamyawon, pwedeng-pwede gid mag-text sa text line ta 0962-478-8730. Sabi what? 0962-478-8730. Or i-comment sa akong Facebook Live. K5 Sara Facebook account. Ma'am Ellen Rose Alarba de Anoy, good afternoon. Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Winnie Freda Sarmiento, maayong hapon gid. Maayong hapon man kay Ken Elken Balayon Montero. Pa-shout out lang kuno sa mga taga Yucheng Sara 2, kag Yucheng Sara 1, ready na gid magpamati isang aton nga drama. Pag ulan tapos paniaga, namit sang ila sudan balas wa nga puso sang saging. Bo kampyon. Namit ba? Wala gid ta da. Maayong hapon man kay Ma'am Jaya Castro Verde. Pag-greet lang maninay happy birthday kay Rain Asun Sean. Ay! Happy birthday, Rain Asun Sean.

birthday sa may mga birthday dira. And syempre sa may mga gusto nga i-greet ha. Again, i-text lang sa text line 0962-478-8730. And syempre, sa aton Facebook Live, K5 Sara. Kita ta kakagabi manina, ibaw sa live ni Ma'am Melay, bongga ang gown. Thank you, good mom Vince. Nagaganda-gandahan naman kita dito kagabi. Magayong hapon man kay Ma'am Jade Biatingo. Shout out lang maninay sa mangod ko si Je Marie Biatingo. Happy birthday!

po naman sa kay Ma'am Jaya Castro Verde, Ma'am Winifreda Sarmiento. Shout out lang ko no, Kanday Ma'am Pins, Ma'am Ramya, God bless always and keep safe. Sige, oras na, alauna 22 na. Ara na, ready ng mga kumarit dyan. Nakaplastar na si Sean Mark Ibiernas, plastadong-plastado naman kunuho ah. Si Sheila Marie Doliete, plastadong-plastado man.

0: sa mapwestuhan ha. Ang Villaret family sa may Pulakan, ahoy ko no, plastado na. Ready na mamatis ang aton nga drama sa subong hapon. Ati Kampiyon, pagid na akong parisan mo da sang DTX coffee mix ho. Maulanon nga daan ng tiyempo, nagaturo talithi. Nagabinabayi, nagatulo. Ya ulan, pagadugay-dugay, madula naman. Pero ti amo ning masakit-sakit bala. Kaya kung mabasa ka sine sa binabayi nga ulan, at itrangkaso, gininguaan mo mo. Pero kung ara ka man dira sa inyo, relax, relax lang dira. Timpla ka DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Dira ka da sa inyo nga papagda. Mag-relapse ka da na sa makadali. O kon, patanuga na ang radyo. Kay mamati kita sa aton istorya subong hapon dili sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ready na ang aton nga mga kumare. And syempre, mga K5 solid supporters ta ha. Si Sir Ray Tacleon, nakatutok na subong. Always good, nagapamati sang aton matahom nga drama. Si Sean Mark Ibiernas, kuno nagahulat na ho kay daw maano naging sila sang drama ta. Mayang hapon maninay, shout out lang ko kay Roger, kay Junior, kag kay Dindin, kay Alvin, Pau Pau, kay Jojo, kay Hove, kay Santi. Nagapangape, DTX Coffee Mix sa Changi, 1/4 Store, sa Sitio, Barcelona, Barangay Biyuan, Tigbawan. Adlaw-adlaw kami nagapamati sa K5. Thank you, kid! Sir Dennis Lorania, maayong hapon man. Manine, shout out lang kay Lorenzo. Nagapamatigid kami dire. Thank you so much. Sige, ara na mga kumareta. I-share niyo Facebook Live ta ha. Para mas madamo kita sa malabutan sang ato nga pagwaragwag. Patanugan ang radyo. Kayang ato ni istorya subong hapon. Ginpadala ini ni Vianney. Kagang iyang abugos ka kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali.

0: Arin ako sa balay ni Bestie. Manoktok ako.
1: Sinong... Ba... Ay. Oy! Vian? Ikaw?
0: Ay, tita. Mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita. Ara bala dira si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka. Magsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimo nung kay nagalain ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko diri nga show pao kag aros kaldo. Ay. Para ini sa iya.
1: Ay, ti, wala. Wala ginta da. Pati, joke lang. Ate, sige-sige ah. Mahabayaan ko anay kamo diri. Storya lang kamo da.
0: Thanks, tita.
1: Ah, sige, day.
0: Ay, Genesis. Na ano ka?
2: Wala. Pungko pala, Danay.
0: Thank you. Ang hambal ni tita, nagalain ko ng pamatsyag mo. Ari kali, oh. May dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, kita.
0: Wala sang kaso, ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanan.
2: Oh, Vian?

0: Pian. Ari ka man lang di gali.
1: Ba, Genesis, ikaw gali. Oh,
0: kagina pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may favor ko tani sa imo balaw.
1: Favor? Nga ah, ano bala ina?
0: Kuan ha, bibis eh. May laktan kami abikaroon sa mga barkada ko eh. Kuan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang ita, bibis.
1: Hindi ka magsiling ha. Ako naman ang paubrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Kaya kung hindi ka lang kapalangga, hindi, ikaw sila mag-ubra.
0: Yes! Thank you, Gidmis, ha. Love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang.
1: Best friend. Kung nakahibalo ka lang. Kung daw ano tagakapalangga. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Vian, nano ka? Nga naurungan ka ho. Hindi ka magsiling nga balibaran mong favor ko sa imo.
1: Ha? Ay, kuwan. Hindi ah. Siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you kita.
1: Genesis?

0: tol. Mauna lang kami.
1: Ah, sige, tol. Along ka mo, ha?
2: Along ka man da, tol, ha?
3: Jenny's is! Wait lang! Hulat ako!
1: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
4: Ma... Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, how?
1: Bes? Kwan? Oh!

0: ano ba lang natabo sa anak ko?
1: Ay, tita, basta, nagapalanglapsi siya, kag gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo mo bala? Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala akong makahibal

0: Salamat. Dahil salamat kay nakabugtaw ka na.
1: Bian? Ma? Siya din ako.
2: Aray ka sa ospital.
0: Pero hindi ka magkabalaka. Ginahimo na sang doktor ang tanan. Agod nga mag-ayo ka.
2: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin-okay gid ang tanan.
1: Ma.
2: Abi mo, nak. Sugod sang na-ospital ka. Ari gid dire permisibihan kag nagapamasyar agud kamustahon ka.
1: Ay. Amo pala. Bian, bes, thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala, wala ka na nagkasulo daw.
0: Bes, hindi ka magkabalaka. Top one bala, kuya.
1: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: wanita, kampiun sa drama, kampiun sa musika, kampiun sa komentaryo, kampiun sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiun ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal, mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mabakal, mga butika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station.
14: 88.1
13: 98.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ilo.

Lord. Thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay ng pamatsyag ni Genesis. Kag Lord, hindi mo kit siya pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya perme. Salamat kit, Lord.

0: Vian?
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis ara ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahi.
1: Ah, ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena?
0: Mm-mm.
1: Dubag una ako nakabati sa ngalan niya ina ta. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang gid siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay. Amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, ne, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ati, sige day. Salamat gid.

0: pala yung pakainang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Pag wala man siya sa sulod sang eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ay, ano pala nga tabo sa iya man? Ba, ano ikaw? Do siya man na to? Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag do may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya, wala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Bian, kukon.
0: Pasensya gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Kukon bes, may gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na salakyan sa atubang taong.
2: Hi, love! Hi, love! Sorry, kita. Medyo traffic, abi. Kadugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yung hulat sang car.
0: Ba, ang anay ka?
2: Love?
0: Genesis, anong buot silingon sini? Di ka magsilinga.
1: Oo, bes. Si Selena, may childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
2: Hi, sis. How are you? Ikaw galing ginasiling permi ni Genesis sa akong ni best friend niya kung mag-video call kami. Kabuot ni galisay mo, no?
0: Bes, ay, abi ko anay kun ako lang. Gali kay...
1: Bes, sorry gid ha. Kabulo ko nga, hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon, kundi mas labaw pa dira. Pero sorry gid, bes. Palangga taman ka. As best friend lang.
0: Ba, ano? Excuse me.
1: Bian! Dali ka lang! Bian!

relasyon pero wala kasang mahimo. Lain ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton, pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at tapagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gid man nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Kiss 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada, mm-hmm, pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ng import mo pasulog mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito.
3: Labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So, dapat kondisyon permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix.

0: kaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, maskin palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.

0: halit ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigot, malimtan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: DTX

0: suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. K5. FM. Championing the live. Of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarado ilo.
8: Secret memories.

K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadok at ihadag, nandulong sa Donsang Kalwan, sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio ay sa iniha ka antiviral and antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. Kumiara kita sa pabalik-balik dira.

anak na trangkaso na ubo na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. And nakahibalo-balag ka mo nga ang Klinika D3 Bio nagabulig ini para sa aton nga brain health. Marilipaton ka or kumbaga daw permilang kapoy imo utok dira. Inom kita Klinika D3 Bio nagabulig din suporta sa aton nga neurotransmitter function. Ang D3 Bio may ara inisang cold pressed extra virgin coconut oil nga ginasamuan sa nga high quality vitamin D3 para nga maghimo sang superfood supplement nga gindesenyo nga magsuporta sa aton nga palibot dira. Kung sa diin may healthy neurotransmitter activity kita. Nagabulig ng Klinika D3 Bio sa aton nga utok dira, sa adlaw-adlaw naton nga panggawin, nagasupport sa aton nga lawas, and syempre, nagabulig yun para sa pang-adlaw-adlaw naton nga panglawason. Inom kita Klinika D3 Bio, the superfood supplement, adlaw-adlaw. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumal kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig iniha para maging kompleto kag balanse ang aton nga dieta. Nga abala dapat bastante ang level sa nga vitamin C sa aton nga lawas. Kung hindi kompleto ang aton nga diet kag hindi ini balance, posible nga kulang ang lawas ta sa vitamin C. Gani amo ina ka importante magtumar kita sa Mighty C, alkaline nga vitamin C supplement nga nagabulig gid para sa aton. Iniisa ka non-acidic formula sang vitamin C nga ginhimo para sa mga tawo nga sensitive ang tiyan kag madasig maga surabalang sulok-sulok nyo dira kung wala ka mo sang kinan-an. Kag ang formulation sini nga vitamin C nagadugay pagid sa aton nga lawas. Gani dapat ipabilin nga balanse ka kumpleto ang aton nga diet, dapat permi kita mag Mighty C ha, alkaline nga vitamin C. And hindi man kita magkalipat, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inisang ampalaya leaves with the shagard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Magkabuhi isang malawig nga wala sang masakit, mag DTX 500 kita, adlaw-adlaw. Stay young, live longer, take DTX 500. Initanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uing nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch located sa RJM's building dira sa kilid sang public terminal naton. Apostol Tulon abay RJM's building dira sa tupad lang sang aton nga Ceres Terminal dira sa kilid nahamtang ang Klinika Sara Branch. Pwede-pwede man mag-order sa aton nga mga KSS resellers upang mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Ara magkita sa mga branches sa Haro, ara dilang aton nga Haro branch located sa kilid sang Robinson's Haro. May miag-aw branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Pasay City branch located sa Salvation Street, corner A Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang aton Kalinog branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:11 na sang hapon. Makasubo man sang istorya ni Vian ba? Aha, laban-laban, madamo gid ang naka-relate ha, especially nga ti ang ini nga istorya ti kumbaga hindi niya lipod sa kamatuoran kag madamo gid ang nagaka-experience ang kasubong sini na in love ka sa

0: no, kay kumbaga sa tanan nga panahon hindi pwede nga magsantuanay gid ang inyo nga nabatsyagan. Sometimes ara gid yang boundary nga tiyas ta lang kamo sa friends. Pero may ara man nga ti bangod sa friendship nagakahulog ang buot kaga nagadayunay. But most of the time ti kung asta lang sa friends or best friend lang ang mahatag, patuno naton ina. Kay tilain man niya ang buot silingon sang friendship lang compare sa relationship. Para sa piyak nga ninya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, maninay man eh.
0: Sino gani palihog?
1: Si Leo, sa kwartero.
0: Sir Leo, kamusta din sa kwartero? Gaulan-ulan dyan?
1: Bakit? Kaya niya si maninay. So, ano din nga ulan-ulan? Ay, di lang sa inyo sa sarap ang ulan nila.
0: Nag-ulan-ulan man din eh, pero tiido hindi man gid mamunog. Ah. Nag-patabo-tabo, nag-untat-untat man dayo. Ano?
1: Ay, lagi itong ninay daw may maabot nga bagyo.
0: Halong gid kita, sir. Ah. Kay para nga hindi kita mag-masakit. Mabudlay daan magmasakit sa sininga mga panahon.
1: Dagas pagpanamuyo.
0: Correct, gid. Sige, ano mahambal na sir sa istorya ni Vian?
1: Masuko ang eksaya ni Vian. Ang sila nga sa ino, Vian, mag-anak-anak, may pinaka-mubon na mag-focus sa lang sa ino. Pag doon, ay simple mag-focus sa gin sa kay Dinisis eh. Anak mo, isang sa pagmasakit ni Dinisis, na bantayan mo, pinapangamuyo mo nga may maayo si Genesis. Kag abi mo, diyan, palangga ka man ni Genesis, gali ang pagpalangga niya sa ino bilang sa ka-bestfriend. Hindi pa girlfriend. Kag ikaw naman nga diyan, ang pagpalangga mo kay Genesis sobra ka sa ka-bestfriend. Kay ginigugma, magigma si Jesus. Kaya siyempre, pinapalangga, magigit siya, tungod kinapurga mo. Sa aros kaldo, kag siopaw, ang paborito ng Jesus. Kay, abi mo pa, palangga, magigit si Jesus, kag palangga ka man ni Jesus. O gali ang pagpalangga ni Jesus sa ino, bilang isa ka best friend. Kaya nga ka, kasi si Genesis, may kagalingon naman siya nga nobya. Gani, diyan, magtoon ka lang kag makapangita ka mo lang sa iba nga partner, nga lalaki, nga magkakalangga sa imo. Yung palanggaan na ito mo, sobra ka kay Genesis. Nagkampad, nagkampad ba sa pag-igugma. Ano na nga maninay.
0: Sige. Thank you, guys, Sir Leo, sa imo advice para kay Vian. May gusto ikaw nga tamyawon?
1: Oo, sa tanan ng maninay na eh. Mayong ako sa tanan, kapag mati. Subong man sa akong mga friend. Si Inday Ega, sa Pasig City, nga nakapamati subong. Si Inday, sa Otom Iloilo. Si Dini, sa Kamisabong Ipasyo. Si subong man akong pakaisa, si Alex Scorpion. Subong man si Susan, si brother and sister, sa tangan-tangan, hindi ko palamat, si Jane sa Dumaraw Capes. Ang hindi ko palamat niya, si Leo sa Papiro Capes. Salamat, si Ninay.
0: Thank you, Gizer Leo.

0: advice ha, pwede pa kahingagaw, tawag lang sa 0962-478-8730. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Happy, happy birthday kay Nick-Nick Isabelita Tinasas sa Kaingin La Paz from Ma'am Azun Pineda. Focus na lang sender sa self mo ah. Sa pagtuon, may paragid na sa imo. From Ma'am Beings PSJ. Madam, dumaano na si Nanay Ami mamati ka story mo. Oh, ah, kaina pa ni Guru. Sir Geraldo Lariate, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Sir Dennis Lorania. Sige. Sir Benny, good afternoon. Ada sa piyak nga ninya ah. Ang ikaduhan nato nga caller. Sir Sean Mark, abaw madam grabe, gid ilang nga pamati sa imo istorya, hindi na sila mag-isturbo. Bayang hapon sa mga kaupo dira ni Sir Sean Mark Ibiernas. Happy listening ha. Kampiyon pagid na kung samtang ga pamati kamo diyan ga kape-kape kamo DTX Coffee Mix ho. DTX Coffee Mix ha, kampiyon nga kape. Healthy coffee, non-diabetic coffee, and may ara inis ang chia seeds na gabudig man para sa manaming nga pagpadalahay sa atong nga pagpamuhin. At kung gusto mo mag-sexy, nagabulig inis sa aton para magbuhin sa aton nga bugat. Inom kita ha, DTX Coffee Mix. Sige, ara sa piyak nga linya, ikaduhat ang caller. Good afternoon.
1: Good
0: hapon, sino gani?
1: Si Serena ni San Bonate dito.
0: Yes. Serena, good afternoon. Ano mahambal ta sa istorya ni Vian?
1: Okay, sa kabul mo rin yung hapon. Kabukor sa kayo ng Islander Convention. Kay... Kasi tantarang natin para matayin mo siguro may life. Mabas na siguro sa kayo si Vian siguro. Dapat po ko sa kaya pagtaon siguro no. Kasi siyempre, damo po pa sa wala kayo na makita. Kaya yung atin na po, ari pa ba si Rostom na gawala si Vian ni Naya? Eh, kung gusto si Rostom, nalang niya din may harga si Rostom. Eh, pero kung ako siya po ko sa nasaya pa doon, kaya yung nasaya po sa niya, karir mo nila yun. Mataas pa dito niya nga malabot sa iyo ang mga hindi mo nila.
0: Sige. So, kung pagka-focus na siya anay sa self niya, eh, hindi yan man pagod doon, gid, ang ila friendship to sang iyang best friend, Abby. Palayo na siya, nga mag-suporta, pero ti, ut doon niya na lang ako, ano ang mga nabat siya ganiya, nga labaw pa sa isang ka-Abya. Kung baga, kung dira lang po, tuob dira na lang, para nga hindi siya masakitan.
1: So, kapag-tapos mo nila, hindi na siguro bukod doon nila, pagod na natin, siyempre, siya mo na yung nag-assuming na may mga sila mo nga may ano sila kay Promet na may sabi ni Abby Aguro modern friend ang gusto nang kaya ni asang yung best friend naman na yung Abby Aguro modern friend nang gagali best friend na rin din ang pagkabi siya na yun.
0: Correct, good. So sometimes hindi kita dapat mag-assume especially kung may mga best friend kita bala kinahanglan na i-wait kita na yung mga bagay-bagay.
1: So kung magkarang kayang best friend mo na muna,
0: Amon
1: Mga mga mga mga hapon, kay Nang Helen, kay Nang Roma, kay Nang Albert, kay Nang Hulti, kay Nang Jimilin, kay Mami Jean, sa tanong-tanong niya nagpamati, siguro ah, sa C5FM, Sara, kay Rostom ah, mga mga hapon. Kasi tanong-tanong niya nagpamati, siguro mo nila, may extra lang ko mo nila.
0: Sige.
1: Ang programang Secret Memories, sila doon sa ng Power Trio, sila po ng Sanji TX 500, Magisig, in T3 Bayo, kung antiviral ng antibacterial specialist, di ka nagod lang ang trisa may Albert and Ronald Blind Massage, yun yung Sika P5, Brennan Benson, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, at kalingangan, sa Pinto Distrito, number 1 na kita, T5 News FM. Thank you.
0: Thank you so much, Sir Raynan. Sang Banate, Iloilo. alas 2:21 na. Siguro ang mabilin talang no para kay Vian, hindi mo kinahanglan nga ma-depress or kumbaga malugmok kagidin. Tungod lang nga may ara na sa nga girlfriend ang imo nga best friend. Manamo sa mga kasubong sina ang sitwasyon kag mga nakaagi gidira. Ani may mga best friend sila, naluyag sila sa ila best friend or nahulog ang ilang abuot but hindi siya pareho. Kumbaga hindi ma-reciprocate sang imo nga best friend ana ba siya ganmo. Unrequited love. Oh, may nag-agree gidiri ho. Do na agyan niya gid ba? Ay hala. So kinahanglan ba tunon ta? If dira lang kutob, friendship lang ang ma-offer, dira lang. Pasalamatan ta nga ang ginhatag niya sa aton balang nga relationship nga bilang best friend is matutuod. Kaya sa subong nga mga panahon, ang friendship nga ginatawag, mabudlay man eh. Mabudlay man magpangita sang real friend. Mabudlay man magpangita sang true friend. And especially kung may best friend ka nga, bisan ano ang sitwasyon mo, ara gid kadampig mo gid. So i-treasure ta kung dira lang kutob. Kung may ara siya sang partner, aton suportahan. Kag hindi lang kita maglapaw sa boundary ta, kahit dapat ta maintindihan na kita ya best friend lang. And siya ya, may ara siya sang asawa or may ara siya ya sang karelasyon. So for Vian, papayin na lang daa, pero hindi man niya kuon nga dapat kalimtan mo yung best friend mo ha. Kalimtan nyo to yung mga years nga ginupdan nyo sa isa kag isa kung ano man ang mga kabudlayan kag mga trials nga inagyan nyo. But ara ka lang na Japon, nagasuporta sa iya, pero kinahanglan mag-focus ka sa self mo. Para nga ti ikaw, hindi ka kumbaga, hindi kaya ma-kwandra mapabilin sa amo nga sitwasyon nga ang imo best friend, may karelasyon na ikaw, yan na-attach ka sa iya. Focus sa self mo, invest ka sa self mo, and pabakuda lang ang imo nga nabatsyagan. Later on, may makilala, kag may makilala kagid na, nga iban nga tawo, nga hatag man sa imo sang kalipay, and at the same time, imo man nga kumbaga nakatadhana para sa imo. Kumbaga para sa imo amo na ning right love eh. Pero ang person naman nga sa imo nga best friend abi is hindi ang right person. So kinahanglan hindi ta pagdalian ah. Malay ta na batsyagan mo lang Vian is kumbaga na confused ka lang sa feelings mo. Kasi best friend mo siya and at the same time feeling mo nahulog ng buhot mo sa iya. So hindi ka na lang dira mag-focus. Focus ka sa self mo, sa pagtuon mo, and later on may araga na iyasang tao nga magapalangga man sa iyo. At again, ang aton lang mahambal is hindi dapat pagkalimtan ang inyong mga ginupdan nga duha or inyong ginupdanay nga duha abi, inyong relationship, inyong friendship. Suportahan mo siya sa tanan-tanan niya nga mga ventures, sa tanan-tanan niya mga milestone man nga iya nga malabot. And ang ini, may ara siya sa karelasyon, suportahan mo man. Kahit mabakod man tong ilang relasyon eh. Childhood friends sila nga doon. So malay ta, may ara pa na sang tawo nga mag-aabot sa imo. Hindi kita madulaan sang paglaom, hindi kita mapaslawan dapat. Amo na Vian, na mabilin ta sa imo. Masakit pero kinahanglan ta batunon kag kinahanglan ta mag-move on. Thank you so much sa pag-share sa imong istorya diri. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong hapon. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampyon!
5: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
1: 88.7 K5 News FM
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
14: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical.
13: ka, Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
13: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may visio.
2: Ang visio
3: yung may
2: D3.
3: Mga butika
2: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
2: yung may visio.
3: Ang visio
2: yung may D3.
3: Mga butika.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas, mga butka.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Matatas, mga butka.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos!
6: Ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga
13: makapunggod?
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit?
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi?
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol?
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit, gisa experience ba?
17: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
19: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigro ba na ang imo dugo?
17: DTX 500.
20: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
20: Masalikan.
17: DTX 500.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
21: D3 Bio.
22: Ang D3
21: nga may Physio.
22: Ang Physio
21: nga may D3.
22: D3 Bio.
21: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
22: Ang Vizio!
21: Yung may D3!
22: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
26: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
27: Reyes!
26: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa aton drama sa kaginan. Medyo kinmakuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sobrang salig!

0: Nang Belen, kinanlan tagit sang isa ka tao nga mag-focus lang kay Mommy. Kailan awa bala ho? Natumba na naman siya.
1: Sorry, good ma'am. Ginambalan ko manabi si Lula Clara nga hindi magbangon ka or maglakat kun wala ko sa tupad ya. Nag-CR lang ko, ma'am. Wala pa ko gani katapos CR. Amutuin, nabatian ko nga, naglagabong. Nagtindog, kalisaya.
2: Wala ka manamon ginabasol mo, Erla? Kay wala man sa nakakita kung ano gid ang natabo. Pero ang side naman niya ni Mami, nga puwerte kuno kadugay sa imo sa CR. Kapila na siya nanawag sa imo, wala ka gid kabati.
1: Ma'am, sorry gid, ma'am. Hindi ko man kamo mapilit ka magpati sa akon, Ma'am Belen, Ma'am Gina. Pero basta ya, gasugid lang ko yasang matuod ya. Kung kamo man biguro mamuhin, ma'am. Hindi man na nga, duha lang ka minutos tapos dayon.
0: Wala ka man hamon ginabasol. Abi Erla, husto na ina. Timusa na mga dalaloon nga gamit ni Mommy sa hospital. Ang mga bahayo to niya and also ang rosary niya ha. Hindi pagkalimtik kagang iyang auntie para ang chinilas, please. Kompleto ha, Erla, ha?
1: Oo, Ma'am Gina.
2: Butig ko nga klase babae.
0: Sis, ang baba mo. Wala na kita sa mahimo, da. Hindi na lang bala magbuhay istorya. Si Erla balay ang ginasaligan ta diri kay Mami sa balay. Kung anong himuon niya diri kay Mami sa balay, wala kita isang idea. Gani sa baylong akigan ta siya. Paumod na lang ta. Kay wala pa kita sa may nakita ng ibulo sa iya eh. Pero kung may ara na, palinong tagita siya dayon niya?
2: Mangita ta eh. Mangita kita, Sis Gina!

0: Oi. Agi. Lapit di bladder ay.
1: Tito Boboy. Ano to?
0: Abi bakle ko to imlon.
1: Kwarta to.
0: Alimal ka. Ikaw gani bakal kay wala ko kwarta.
1: Wala ko kwarta to. Amo na lang tong last nga unod sa bulsa ko kay inang ginhatag ko bala si imo.
0: Hindi pala. Wala kagit pulos no.
1: Agoy Tito Bobby. Nga gindapal mo ako Tito.
0: Kayman wala ka sang pulos. Tanong ko lang sa pagpadako ko kasi mo nga hindi ka man lang galit din mapuslan. Pareho gito mo sang iloy mo. Nga wala sang pulos. Abi layas. Layas de.
1: Tito Bobby. Tito, hindi ako pagpalayaso. Maloy ko. Wala akong sagatuan, Tito, eh. Wala akong sagatuan.
0: Kung hindi ka gusto ka palayaso, takad, eh. Pagkitahin ko to ilimlon, ah. Nakada! Putiks ka karoon ng...
1: Tito...
0: Ano bang inabang mo simo-simo de? Ha? Ang kalimutaw mo, buka na amitos to kon. Gusto mo gurong maating dakanta ka guruay?
1: Malakat na ako, Tito Bobby. Malakat na ako.
0: Hoy! Agi! Hindi ka din magpauli kung wala ka darahim nun, ha? Balda ka kikaroon sa akong agi ka! Nakabati ka!

0: Ngapun?
1: Oh?
0: Ngapun? Tol? Tanawaw? Tanawa kung sino nagkapagad to, Dre, oh.
2: si Rosindo man yun, ha?
0: Anak, kanawin lang ay ngalan niya ba? Hindi bagay, sagi. Hoy, Rosindo! Manaw ka din sa tiyangge?
3: Ha? Kwan? Si Helen? Pwede ko ka utang whiskey?
0: Utangan na, Jaya.
4: Ay, Diyos ko! Hindi na ako'y magpa-utang niya! Puisit ka mo!
3: Ay?
4: Ang kinansya ko, natatanan sa utang niya! Kung bugas, goro, papa-utang pa ako! Pero kung whiskey, ay buwisit, hindi na!
0: Utangan na lang pala, Jaya Helen.
3: Gani man.
0: Biyaran mo na. Mayo kung hindi kay. Rosindo? Sinong may numaw? Ikaw?
3: Wala ko yaga inom ya. Si Tito Bobby na ya, Chay Helen. Pautangan lang ko, Chay Helen, boy. Kung gusto mo obrahan ko inabwas, manglaba ko na sa imo, ha? Hindi gani maninlo ko na sa balay mo. Kay kun wala ko karon sang dala nga ilim noon sakit o naman ko ni Tito Bobby.
0: Oh.
3: Sige na, Chay, ay. Nagapakitluhoy ako sa imo, Chay. Bauta ka man ko, Chay. Sige na, Chay.

0: 네, 노정 들라는 거야.
1: 에이. 에이. 슬라맛. Salamat kay Naghilay-hilay na si Tito Bobby kag natulugan na siya. Naaamo sining kapuwi ko. Kakapoy na angin. Kung hindi gutom ang kontra ko, ang kastigo kag buyayaw naman ni Tito Bobby. Kuhaalala ko, mala Lord. Kuhaalala ko. Kuhaalala ko. Ala, anay ka, sila ni Pakboy kag ni Apon, nagpangako ako sa ila nga mabalik ko dito. Kay silang nagbakal sa whiskey ni Tito Bobby. Nagkakatulog naman si Tito. Magwa ako diriya. Matabo ko to sa ila sa Changi. Kibasi ba masuya sila sa ako na kung hindi ko sila pagulputon. Sila nga daan ng mga anghel de la guardia ko sa bungi. Malakad ako ha. Total tulog naman si Tito Bobby. Kagsigurado, buwas aga na siya makabugtaw. Balikon ko to sila ni Pakboy ah.

0: Absolutna Rosa.
1: Anay ka, maano kita diri sa ini sa inyo? Kay sino na di balay?
2: Ah, balay na di siyang kilala namo na. Wala di sila. Ato sa Manila. Ah, ginapatulutan na wala na din sa amon. Kay Drita, kay Bispol di. English to ha?
0: Kalma ba la Rosindo? Hindi mapakulba ah. Hindi ka namun pag-anon ah.
2: Masadya ta di karon. Kay masadya-sadya lang ta. Ha? Ha? Hmm? Hmm? Dako, dako man niyo?
1: Ano kaya imo hapon main? Nga ginhikap mo ang... mo ang akon?
0: Do sa iban ka? Kita-kita lang gid eh. Hindi na maguya-uya ah. Ako no? Hmm? Tanawabla oh.
1: Hala.
0: Tibot kay. Primera klase niya. Unsa saging pa? Lakatan.
2: Ako nyo. Hindi man gid primera klase ya, pero maaragay ka man ikon, mabirahan ka sini.
0: Rosie. Anong pa ginahulat mo? Anong pa ginahulat mo? Oh, ano?
2: Rosie, guwapa ka gidya. Guwapa ang ngalan mo.
0: Ops, it's playtime. Sakto ng Ingles ka, oh?
2: Tama.
0: Hindi blakay na. Kami ang nagbayad sang whisky nito yun mo. Subong, manukot kami. Lohod!
1: maluhod ko.
0: Oops.
1: Kagmaano?
0: Lugay na ba na pala uno yung sindi? Do, papatihon mo pa kuya nga. Wala ka pa kagit o bliron?
1: Hala? Wala pagin ko na ibala kaagi. Wala idea.
2: Wala pa? Te, abawa. Kita ginigali ang makawasak sang lababo ni Rosie. Sugdan na niya. Oo, kay gigil na gid kuya. Luhod na, luhod!
0: Luhod na, Rosie. Kagbulas mo, Rosie, kami ni hapon, ha? Sige na!
1: Boy, hapoy.
2: No, ikaw yung agito yung kilala ko yung gapakipot pa yan. Abi ang ulo mo.
0: Ikaw na po.
2: Araw kayo nagluya na na.
0: Sige na.

0: Ada pagidayhan ng matabo sa kaygayunan nga ato. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang matahong mga sumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat sa direksyon ni Renelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: May balita na! May drama pa! Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon, gaginatig unuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pa ginahulat mo, Rosie?
1: Rosie, kaya? Guwapa ka ngalan ba?
0: It's playtime! Sakto man English ka? Di ba laki na? Kami ang nagbayad sang whiskey ni tiyoon mo.
1: Nan?
0: Subong, manukot kami. Lohod!
2: Ha?
1: Hindi pa siya, oh?
2: Maluhod ako? Kagmaano?
0: No, kayo na bala pala uno yung sinti-inusinti? Huy, Rosindo. Do, papatihon mo po kuya nga. Do, wala ka pa kagito, Briron?
2: Hala? Wala pagin ko na yung mga kaagis ang ginatawag nga Tubleron. Wala gani ko na makaibalo kung ano na eh.
1: Wala pa? Abawa!
3: Kitagin ni Gali yung adwa, Pax. Ang makawasak sang lababo ni Rusi.
0: Wow, excited?
3: Nami ni! Oh, sugdan ka na! Oh, gigil na gigil na ko kay Inapar. Luhod na, luhod!
0: Sigluhod na, Rusi! Kagbulos-bulosi kami ni Hapon, ha? Sige na!
2: Hapon boy!
3: Ano ba?
2: Hapon!
3: Do, ikaw pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot, ya? Abi ang ulo mo, ha? Pina! Ara, o! Lumuya na, o!
0: Animal nga agi nga akong pon?
3: Wala man nagdugo ah. Ano abi kay sobra naman ni mo yung dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo eh. Sakitan guro.
0: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akong pro. Mawagay gid.
3: Kalma lang bala pa. Kalma lang bala. Di gid na siya makadto. Isa man lang tadi ka lugar ah. Wala man siya sa ibang nga agyan di. Tuis ginisya sa atun, bro. So, dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala. Sige lang bala, kay kalma lang ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin niyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bag-o nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone ng pisyo.
0: Ay, ambot kung makakita pa ka mo sang amusin na nga klase timbang. Testingan ta naman biang agi.
2: Ha?
0: Kung kisya, nami pa ang agi eh. Kay masadya up doon. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka ginamon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mommy.
2: Ay, huutuod no. Ate, sige. Taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: Oh, DTX Coffee Mix na tito ah.
0: Mm. Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Mm. Ati Mayo. O ti ano wala kita da?
1: Ari tito oh. O 150 pesos lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati una sang problema. Ang importante may katupa. Pero mas maigid akong dasun. Dako-dako na. Para mayuhay tablang adwa ako. Ganugon sa pangabudlay kung padako sa imo nga. Sus! Ganugon lang sa pangabudlay kung padako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
2: ah. Rosendo!
0: Ba?
2: Rose! Pwede ba langay? Rose!
1: Ba? Tito? Mm. Si Madam Benjo inang nagapanawag ah.
0: Gwa ito ah. Dasiga kay base kung makwarta ng transaksyon niya. Dasiga na Rosendo ah.

0: Ay, ma'am, amo ini si Rosie o kon Rosendo? Madam Gina?
1: Rosie? Ah, sige, Rosie na lang itawag ko sa imo, ah. Well, gusto mo mag-ubra? 4,000 ang sweldo mo kada bulan. Pero may salary increase ka after a month kung magustuhan ka sang akon nga Eloy kag mayong imong serbisyo.
2: Ano ang obrahon ko, ma'am?
1: Magbantay lang kay mommy ko. Kay may labandera man kami. May kusinera man. Kay gusto ni mommy, agi ko nang magyaya sa iya.
2: Ate, ma'am. Okay, gid ako, ah. Baw malipay gid ako kon makaobra ako sa inyo. Sano ako masugod, ha, ma'am?

0: Tito?
1: Hmm. Rosindo, padalaan mo gigko sang kwarta sa J.K. sa advance ka sa ama mo, isa ka bulan mo nga sweldo. Okay?
0: Ha? Ala, Tito? Hmm. Isagit ka bulan nga sweldo?
1: Be.
0: Paano na lang, kuya?
1: Nareklamo ka? Puti ka karoon na. Basi ka, ha?
0: Tito, basi hindi magsugot ang obrahan ko nga, i-advance ko ang 1 month ko nga sweldo.
1: Be. Hindi siya magsugot? Tanawon tayo. Kay hindi taman ka pagpabrahon sa iya. Pili sila. Abihan ba lang sila?

0: Ano? Makash advance ang agi isang 1 month niya nga sweldo?
1: Oo. Kaya ibilin ko na niya sa tiyok niya. Kag hindi ko na siya pagpasugtan nga mag-obra kung hindi maka cash advance. Nagpasuper mga buisit nila.
0: Busar na iya?
1: Man gani?
2: Ano ho? Ay, shosh! A house a 4,000. Baisa niyo pa ina?
1: Mami?
2: Inyo kwartang ibayad haw? Kay akon mar. Itagain niyo. Releasein niyo.
1: Gina.
2: Ano? Ha?
1: Okay,
0: mami. Sige.
1: Hindi na magkuntas mi, ha? Okay na.
2: Ay, nasiga niyo na. Kay gusto ko na makita ang agi ko nga caregiver. Kamanga oyaya.

0: Kal, bakal sigarilyo kag whiskey.
1: Yan. Mami.
0: Ah, ba.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Do wala ko na nakita si Rosindo aw.
0: Mm.
2: Oo man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Mm. Dako, sweldo ya to ya.
2: Ba, bahaw. Mm. Di bayo eh. Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Kerge, bersiya ya. Kagtigulang ang kanyang mantaya niyo kuno.
2: Mm.
0: Big time ka tama.
2: Bahaw.
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng sweldo ya eh. At isa naglakat. At isugot na yun eh. Kagang ang bayas akon, bakla to sa kuno bako nga silpon.
1: Bao!
0: Oo!
1: Di po inas ba? Di ba sige pang hita pa to driver o hardinero, chao?
0: Hmm?
1: Irito man kami to, be?
0: Ate sige lang, ayan, balong ko siya. Kagang ang hambal niya sa akon, buod ko nung amoy ang atigulang.
2: Hmm?
0: Kag aluan ko nung katama.
2: Mayo ba? Bao!
0: Hmm?
1: Hisa ko ba? Sadiin siya ko, bra? Hachoy? Kay, masyara kami ito ni Hapon.
2: Oo man, masyara namon to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya ha. Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ala na, Lola Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot. Kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot. Kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: Ah, thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, shush. Ako yung atawo, Roshi. Hindi ko yung dalok. Basta, hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko, Gidya, ang tawo nga butigon, kagawatan.
0: Ako la? Hindi ko yung butigon? Kaglabi sa tanahin, hindi ako kawatan.
1: Ati, maayo kong subong sina. Sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang sang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang na sang vault.
1: Ari, 0, 7, 2, 6, 1, 9, 5, 2. Nan, ara. Nan, ara na. Oh, nakita mo, ina? Ha, Roshi? Nakita mo?
0: Kinti! Kinti!

0: Ada pang gidayahan na matabo sa kagayunan nga to. Mga abyan, sunag ininyo sa pabamati. Ang bakahalawat-hawat kagasugpun sa aton drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan. Gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Damaki Jr. Recording Engineer Noli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga lamaw! Aray na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una, problema, gid ako sa akon body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.

0: Your Honor, the both documents appear to be photocopies, Your Honor.
1: Noted, and I presume the continuing objection and comment of the counsel for respondent will be placed on record as well.
0: Thank you, Your Honor.
1: Witness may answer.
2: It is a copy of the submitted document to the Committee on Justice, sir.
3: How faithful, if at all, is this printout sa naging actual screenshot?
2: It accurately reflects the screenshot.
3: Tsaka paano mo nasabi na that printout accurately reflects the screenshot?
2: I compared the screenshot with the printout and the web page where it, this was posted and found that the contents are identical.
3: Okay, so let's go to the last agency, Mr. Witness. Nasabi mo rin na yung National Security Council or NSC nag-issue ng statement sa naging mga pagbabanta ng Vice President. Ano bang pruweba mo kung meron man sa naging tugon ng National Security Council or NSC?
2: I have the screenshot of the statement of National Security Council on the official webpage of the Presidential Communication Officer.
3: Sino yung kumuha ng screenshot?
2: I did, sir, and I used my laptop.
3: Okay, anong ginawa mo kung meron man sa naging screenshot na yan?
2: Sinip ko muna electronic copy ng screenshot sa laptop ko. And
3: sana, yung screenshot na yan kung alam mo?
2: Yun rin ko.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 Masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
12: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
11: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
11: Yung may D3.
4: Mga butika.
11: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
11: Yung may D3.
4: Mga butika. D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
11: Yung may D3.
4: Mga butika.
11: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
11: Yung may D3.
4: Mga butika.
18: My family history ba na kamuos ng diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na.
18: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
18: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: DDX 500.
18: Garantisado.
11: Epektibo.
18: Ara mismo.
11: DTX 500.
18: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
18: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Garantisado.
18: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami mayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
0: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
13: Libre!
3: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:37. Ining oras sa dulong si Usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Star Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
18: This time check is brought to you by Star Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap. D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
26: Mayo nga pon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayo nga pon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 7, tuig 2026.
27: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
26: Kami ang inyo matagbalita, KK5 Enrico Tupa Sorita Jr.
27: Kaga ko naman si KK5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
26: Sa headlights sa dulong sa kalawan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. sa mga nagbalik-balik ang lanat ubok ug sipon magtumar sang Disribayo sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kagaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal K5 News FM Iloilo, madinuagon nga ginsaulog ang kilima nga anibersaryo.
27: Ginaaligar pagpangplanted sa mga drug bypass operations sang Police Station 4, hatagan pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office 6.
26: Mayor Raisa Treñas nagpathag nga nagasunod lamang ang Iloilo City Government sa guidelines sang bigay bigasama sa program sang National Government.
27: Pasi City LGU, mainit nga ginabi-abi ang nangintiglawas sang syudad sa Miss Earth Philippines.
26: Sa balita nasyonal, video sa gipahayag ng pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos ginpresentar bilang ebidensya sa impeachment trial.
27: Sa balitang international, death toll sa linog sa Venezuela nagsaka na sa masobra 3,000.
26: Balita sa patawag sa nginampang Rui Hachimura sang Los Angeles Lakers gin-trade pagkanto sa sister team nga Los Angeles Clippers.
27: Sa balitang entertainment, influencer nga si Jelay Andres kag John Gutierrez annulled na.
26: Alas 5:40 nabatian ang madital o ko na nga ito sa mga headlines kagkaroon sa madital na sa mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa isang Clinica Detex 500 the superior antioxidant. Maduagon ang selebrasyon sang K5 News FM Iloilo 88.7 sa ikalimang adversaryo subok nga tuig 2026. Ginsugurat ni pinagi sa pag-iwat sang K5 kalingawan sa barangay sa duha ka barangay sa syudad sang Iloilo sa nakaligad nga Biyernes sa ginalikipan sang Barangay Veterans Village City Proper kag Barangay Boulevard sa distrito sang Molo kung sa din natagan sa kasadya kag kalipay ang mga pumuluyo. Samtang sa Domingo ng adlaw, giniwat ang K5 fund run dalagan para sa buligan sa Sunset Boulevard kusa diin masubra 200 ka runners ang nagpasakop. Kadungan diri giniwat ang raffle draw para sa kampyon nga bulig para sa mapigado. Subuman sang Lunes sang aga, ginpatigayon ang citywide caravan. Sang gabi naman giniwat ang gala night sang K5 News FM employees kaupod sang pila ka opisyal sang gobyerno. Mga ahensya sa gobyerno nga nangin partner sang Braguagan Serbisyo Publiko. Ginataga naman sang pagkilala sa pagpanguna ni Doc Ramil Uy, ang CEO kag President sang K5 News FM Philippines, ang maempleyado sang K5 News FM Iloilo nga nangin kabahin sa pag-uswag sang istasyon. Nangin dinapit nga umalambal si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagpangabay sa K5 News FM Iloilo nga magbulig sa pagtapna sa nagalapnag nga fake news, disinformation, kag misinformation sa social media.
27: Hatagan pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office 6 ang mga impormasyon nga ginaaligar nagapangplanted ang tropa sang Police Station 4 sa ilang mga drug bypass operations. Sino kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ginpasiguro sini sa publiko nga wala sang may matabo nga pagtapan kag pagpanghusgar nga matabo samtang wala pa sa mapag-un nga ebidensya. Ginpahayag sini nga ila sundo na pagkuha sang ebidensya pagtumod sang kamatuoran kag paghatag sang igtulopangod sa mga nagakadapat hatagan pagpamatbat. Nahibaluan nga madamo ang nagreklamo kag nagagawa nga impormasyon nga masami nagapangplanted ang Police Station 4.
26: Sa piyak nga bahin, ginpatag ni Mayor Raisa Treñas nga nagasunod lamang ang Iloilo City Government sa guidelines sa ipagwa sang national government sa idalom sang bigay bigasama sa program. Ini matapos ang pila ka mga reklamo sa mga residente nga napili lamang ang ginatagan sang bugas. Suno sa alkalde nga base sa DILG guidelines, ang mga nagabato na sang iban nga ayuda o kon subsidy pareho sang 4-piece sa beneficiaries, solo parents, kay mga senior citizens sa may assistance, hindi na mahimo mga makabaton pa sa sininga programa. Duga pa sang alkalde gintinguan sang Iloilo City Government nga mapadamo ang mahimo nga benepisyaryo pagi sa pagpatuman sang tatlo lamang ka tranche sang distribution imbis nga apat. Apang limitado gyapon ang mahimo nga matagan. samtang nagbutang man ang syudad sang help desk sa kada distrito kung magsabat sa mapamangkot kamagpatag na ang mga nagabato na sang allocation, budget o kung subsidy alin sa gobyerno hindi na malakip sa programa.
27: Sa dugang balita lokal, mainit nga ginabi-abi sang lokal nga panguluhan sang Pasig City si Miss Hannah Tiffany Kerman Kirsten nga nagrepresentar sang syudad sa Miss Earth Philippines 2026 sang Damlaglang. Ginpresentar kay Kirsten ang Resolution of Commendation kag Plaque of Appreciation bilang pagkilala sa dalayawon nga pagtilawas sa Pasig City sa national stage. Nagpatigayon man sang motorcade sa poblasyon sang syudad sa diin nagpakita sang suporta kag pagdayaw ang mga pasinhon. Madumduman nga isa sa mga runner-up si Kirsten. Bugos naman ang nangin suporta sang Pasig City LGU sa pagpanguna ni Mayor Stephen Palmares.
26: Alas 5:44 nabatian ang mga detalye sa balita lokal kagkaroon sa ilan ato mga detalye sa balita nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
26: Ang balitang nasyonal na nga inyo mabatian na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilum ka mong sang Mighty C. Ginpresentar sa Senate Impeachment Court bilang ebidensya ang video sa Nobyembre 2024 kung saan nagambal si Vice President Sara Duterte sa gipay ng pagpamahog bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag-anay Speaker Martin Romualdez. Gin-identify ang video sa isa ka senior agent sang National Bureau of Investigation nga nag-imbestigar sini. Ginalauman sang prosecution ni Mabaton ang bugos sa video bilang ebidensya samtang impeachment court ang magdesisyon kung ni ang yara sa usto nga basihan para batunon. Sunod naman kay Vice President Sara Duterte ang iapayag isa lamang kapag gamit sang iya freedom of expression. Alas 5:45 nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kakaroon sa ilalatang mga detalye sa Balita International.
5: Balita International. International.
26: Ang mga Balita International nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang Ditex sa Beauty Sopa. Sa mga miss, kamaputi sika panit, kagbatok sa maskin diseases, maggamit kita sang Ditex Beauty Sopa sa atso pagpangamoy, panibin, kagpagpaligo. Nagsaka na sa 3,342 ang numero sa mga patay matapos ang twin earthquake na nagluntad sa Venezuela. Base sa datos sa ipagwa sa Venezuelan Information Ministry sang Domingo, naglabot na sa kapin 16,000 ka mga individual ang napilasan. Samtang nagsaka naman sa kapin 17,000 ang numero sa matawo na nawad-an sang puloy-an. Sa piyak nga bayan, suportado ni Interim President Delcy Rodriguez, amatikang dahimo sa gobyerno kasunod sa makusog na malinog sa tunga sa nag-ausbong nga kaakig sa publiko bangod sa kinapatian na dugayan kaula nagakaigong ang pag-responde sa kalamidad. Sunok kay Rodriguez kileon sila nga nagpadala sa mga security forces kag nag-anunsyo sa pagtukod sa bagong military unit agon magbulig sa pag-responde sa mga emerhensya kag kalamidad.
27: Sa dugang nga balita international, kapin 10,000 ka mga residente ang ginpa-evacuate matapos ang isa kadako nga wildfire sa France malapit sa border sang Spain sunod sa mga otoridad. Padayon nga wala pa makontrol sa mga otoridad ang sunog nga nag-upos sa halos 4,600 ka hektarya sang kagubatan sa French Pyrenees. Sunod sa mga opisyal, 16 na katawang napilasan, lakip ang 4 ka mga bumbero. Bangod sa mainit nga panahon kag mabaskog nga hangin, ginapaabot nga mas magalap ta pa ang kalayo. Bangod sang dako nga kahalitan, nagpadala na ang European Union sang 4 ka water bombing aircraft halin sa Cyprus kag Sweden kag kapinsyen ka mga bumbero agud magbulig sa mga emergency response sa team sa Trevilish malapit sa syudad sang Perpignan. Naepektuhan man sang wildfire ang Tour de France sa diin temporaryo nga ginsiradhan ang bahin sang ruta agud nabuksan ang dalan sa operasyon sa mga bumbero. Ginpahayag ni European Commission President Ursula von der Leyen nga nagapakig-upod ang European Union sa France sa pag-atubang sa amo nga emerhensya.
26: Alas 5:48 nabatian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa lahat ng detalye sa Balita sa Patag sang Sports. Ang Balita sa Patag sang Sports, gadulong sinusang Klinika Deo Fresh. Para iwas kita baho balhas, iwas baho bayabas, gamit kita sang Klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. gintrade sa Los Angeles Lakers ang ilang role player nga si Rui Hachimura. Takadto sa ilang sister team nga Los Angeles Clippers. Si Hachimura ang isa ka Lakers sa player nga ilag na saligan sa masubra duha na katuig sa nga pagampang sa nasambit nga team. Naibluan na si Hachimura nagpanguna sa may pinagmataas nga shooting percentage nga player sa 3-point line sa 2026 NBA season. Si Hachimura ginkuha sa Clippers sa gintanyagan sa duha ka tuig nga kontrata nga nagabalor sa 28 milyones dolyares. Sa karon pagkapangunahan ni Hachimura ang Clippers sa palabuton sa nga 2026-2027 NBA season. Alas 5.49 na batian madetali sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa lahat ng madetali sa balita sa patag sang entertainment.
6: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
27: Emosyonal ang influencer nga si Jelay Andres matapos nga opisyal na nga annulled ang kasal sini sa anay bana nga si John Gutierrez ukon mas kilala bilang King Badger. Sa vlog ni Jelay, ginpakigbahin sini ang balita sa iyang mga himata kag mga suod nga abyan. Lakip sa mga abyan sini nga ginsugidan ang Musinday Buboy Villar, Donalyn Bartolome, Zainab Harake, Sash Nalaparan, Kim Rodriguez kag Kokoy De Santos. Kun madumduman, nagbulagay ang anay mag-asawa bangod sa issue sa pagpangluib.
26: Mayong gab-igid kay Ma'am Cheryl Labating Branya, kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto, Pamilya Falales sa may Santa Cruz Arivalo, kay Ma'am Nansda. May dayat gid nga hapon kay sa tanga monitor sa tsinga pagbalita. Kagamay ito mga K5, ang kapag-usahan ng pagbalitang idulong sa inyusang D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 7, 2026.
27: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
26: Kami ang inyo matag balita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
27: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
26: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: BTI

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: K5.
0: K5?
12: News FM.
0: K5.
12: K5.
0: News
12: FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May puso!
12: K5. News FM. Philippines.
15: K5. News FM.
16: Philippines.
12: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
1: Bloodied but unbowed. Nagulantang ang Senado kanina nang biglang sumipot si VP Sara pero hindi siya sumalang sa impeachment trial at nakipagpulong lang sa kanyang depensa.
2: Ngayong araw, sumalang na ang unang testigo laban sa pangalawang pangulo pero ang paglilitis pinatitigil sa korte ng isa niyang kaalyado. Magandang gabi, ako si Willard Cheng.
1: At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bloodied but unbowed, VP Sara sumipot sa Senado sa day 2 ng impeachment trial. Unang testigo ng prosekusyon, iniharap na. Senador Dante Marcoleta dinalaw din ni VP Sara sa PNP General Hospital. Inarestong mambabatas, not fit pa raw to stand trial. Kapwa akusado ni Marcoleta na si businessman Aristotle Viray, arestado na rin. Inflation noong Hunyo bumagal sa 6.4%, pasok sa forecast ng BSP. At natapos

0: be bloodied but unbowed. Yan ang mala opening statement ni VP Sara sa kanyang pagsipot kanina sa day 2 ng kanyang impeachment trial sa Senado. Nakipagpulong ang bise sa kanyang legal team pero sa impeachment court ay no-show pa rin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah.
1: Corina, matutuloy na nga ba ang bloodbath na gusto ni VP Sara? Sa parehong araw kasi ng pagsulpot niya dito sa Senado, sinundan yan ng mainit na talakayan pagdating sa kauna-unahang testigo sa kanyang impeachment trial.
2: Dumating si VP Sara sa Senado sa day 2 ng impeachment trial, pero hindi siya dumalo sa paglilitis. Bandang alas 12 ng tanghali kanina, pagdating sa lobby ng Senate premises, dumiretso siya sa holding room ng defense team at saka panandaliang hinarap ang media. Dito na siya nag-iwan ng maikli pero matapang na pahayag.
3: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Agara na siyang lumipat ng kwarto na naging dahilan ng panandaliang komosyon sa media sa hallway ng Senado. Dito siya sinalubong ng kanyang legal team sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison. Nangi-impeach siya sa unang pagkakataon ng Kamara noong 2025. Sabi niya, gusto niya ng bloodbath sa pagitan ng prosecution at defense pagdating sa pagpresenta ng ebidensya. Pero diniklara noon ng Korte Suprema na unconstitutional ang mga reklamo dahil sa umano'y paglabag ng due process. Isang taon makalipas, muli siyang inimpeach ng House of Representatives at natuloy na nga ang trial. Ilang minuto makalipas ang komosyon, umalis din ang bise kasama ang mga tauhan niya. Sinubukan ng House Prosecution Team na ipatawag siya para humarap sa trial, pero sabi ng Senate Impeachment Court, nasa VP na raw ito kung gusto niyang sumulpot. Isinalang na sa day 2 ng trial ang unang testigo laban sa bise na mula sa panig ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng Article 4 o ang reklamo kaugnay ng umano'y assassination plot ni VP Sara laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez.
4: No joke.
5: Ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon ng isang vice-presidente ay nakipagkontrata sa isang mamamatay tao upang patayin no less than the president of the Republic of the Philippines.
2: Ang NBI ay dati na rin nag-authenticate ng video ni VP Sara at sinabing wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence, kaya't naharap sa reklamong grave threats and inciting to sedition ang bise.
1: Corina, pinadadalo na ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sina Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez at NBI Director Melvin Matibag bilang mga testigo ng House Prosecution sa susunod na linggo. Hiniling kasi ng House Prosecution na maipag-utos yung kanilang pagdalo sa pagdinig mula July 13 hanggang 15 dahil mahalaga raw yung kanilang mga testimonya kaugnay sa Article 4 ng impeachment complaint na nilalaman nga yung umano'y assassination plot laban sa first couple at kay dating Speaker Romualdez. Si Lopez, yung Chief of Staff ng VP na nasa House Custody noong November 2024, at kung matatandaan natin, Corina, nang magtungo roon si VP Sara at magsagawa ng viral online press conference, doon niya inilabas yung kanyang mga pahayag na ngayon ay nakasalang doon nga sa Article 4. Nakadetine kasi noon si Lopez matapos siyang ma-cite in contempt ng House Committee na nagsisiyasat sa umano'y misuse of confidential funds at paglipat niya sa Women's Correctional Facility na isa sa mga naging dahilan ng pagpunta ni VP Sara sa House of Representatives. Ayon doon sa prosecution, mahalaga raw yung testimonya ni na Lopez at Matibag para maipatatag

0: mas maging matatag itong paratang sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint. Balik sa'yo, Corina.
1: So, Hana, ano ang maaasahan nating dami ng araw na kanilang ilalaan para dito sa Article 4 o yung unang Article of Impeachment na kanilang tinatalakay ngayon?
0: Corina, pagdating doon sa number of trial days, inaasahan kasi natin the entire impeachment trial will last about 92 days, which is about 7 to 8 months dahil isasalang yung trial itself ng 3 times a week. Pagdating dito sa Article 4, doon sa huli nating monitoring, nasa humigit kumulang 2 linggo ang pagsalang nitong Article 4 when it comes to the alleged assassination plot, grave threats, and inciting to sedition sa laban doon sa first couple at kay dating Speaker Martin Romualdez. This may stretch up until the last week of July. Depende yan sa magiging takbo ng trial at kung maghihiling itong house prosecution ng karagdagang witnesses. Magkabilang din dito yung hiling ng defense team niya. Depende nga doon sa magiging request nila sa Senate Impeachment Court. Corina.
1: Mayroon tayong natanggap na opinyon ano, mula sa isang eksperto ng Saligang Batas, Hana, na ang grave threats ay mapapatunayan doon pa lamang sa lumabas sa bibig mismo ni VP Sara sa video, and that all that needs to be done is to authenticate this video. So kanina sumalang ang NBI. Yan na ba ang pinag-usapan, ang authenticity ng video na yan?
0: Actually, a good question, Corina, dahil yan din yung parehong tinanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Halos parehas yung tanong no kanina doon sa NBI agent dahil sinabi niya, does this count as an impeachable act? At sinabi ni Private Prosecutor Armando Ligutan na nagkaroon kasi ng pattern itong mga pahayag ni VP Sara, hindi lang doon sa lumabas na online press conference niya noong 2024. Bago yan, meron na rin daw siyang ibang mga sinabi hinggil doon sa Pangulo at ilan dyan ay yung pagbanggit niya ng umano'y kagustuhan niyang gumawa ng ilang deeds against the President, kabilang yung umano'y pagpugot ng ulo. At sabi ng private prosecution, posibleng pattern ito ng alleged assassination plot against the first couple, kasama na rin si dating House Speaker Martin Romualdez. And on the part of the authentication of the video, una na rin sinabi bago pa itong impeachment trial, una na rin lumabas sa mga report na sabi ng NBI na the video showed no signs of manipulation maging ang artificial intelligence. Although yan yung aantabayanan natin, Corina, kung ikokonsidera ba ito ng Senate Impeachment Court dahil kanina pagdating doon sa line of questioning ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi na itong tanong daw na ito ay isa na sa mga closing question ng impeachment trial itself because this will dictate kung impeachable offense nga ito against the Vice President. Corina.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Noong Paraway, handa na ang House Prosecution Team sa hinihingi na bloodbath ni VP Sara. Kaya naman, dismayado sila nang dumating ang bise sa Senado, pero hindi naman pala haharap sa paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante. Live mula sa Senado, Isaiah.
2: Corina, tama ka dyan. Dito sa Senado, inakala ng marami sa amin na dadalo na nga si Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng impeachment trial. Matapos nga siyang sumipot dito, Corina, mga past 12 p.m. Subalit, nadismaya rin magiging prosekusyon matapos siyang umalis ni Vice President Sara Duterte sa Senate premises ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw.
3: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
4: Galing ang maikling pahayag nito ni VP Sara sa isang tula na pinamagatang Invictus ng manunulat na si William Ernest Henley.
5: Tika, instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus.
6: The public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. The public is interested in her answers to the long-standing questions.
4: Dumating man sa Senado, hindi naman dumalo si VP Sara sa kanyang paglilitis. Handa raw sana ang prosekusyon sa sinasabi niyang bloodbath. Pero mukhang hindi raw handa rito ang bise.
5: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humaharap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
4: Tingin din ng prosekusyon, pinulong ni VP Sara ang kanyang depensa dahil palpak ang kanyang mga abogado sa unang araw pa lang ng trial.
2: Purina, bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel at sinabi nila sa atin, Purina, na yung maikling naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay posible raw nilang magamit na dagdag ebidensya. Kaugnay nga dun sa Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez.
5: Maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung pong articles of impeachment on threats against the president.
2: Purina, natanong nga rin natin si Representative Jervin Luiso na siyang tumatay yung House Lead Prosecutor kung na-offend ba siya doon sa mga kumakalat meme online matapos yung kanyang opening statement kahapon. Ayon mismo kay Luiso, Purina, no, hindi siya apektado sa mga kumakalat na meme laban sa kanya. Purina.
1: Okay, Isaiah, may plano nga ba ang prosecution team na ipatawag ng formal at opisyal si VP Sara sa witness stand even if it has been established that she need not make an appearance?
2: Tama ka dyan, Corina, no? Sa pagsisimula nung trial kanina, ang isa sa mga una nagsalita ay si Attorney Lorne Nakapuna, na isa nga sa mga private prosecutor. Una muna, Corina, tinanong niya ang depensa kung may balak bang umattend si VP Sara sa impeachment trial matapos nga makita siya dito sa Senate premises kaninang tanghali. At inamin niya na balak din nilang mag-request na maging hostile witnesses o key witness si Vice President Sara Duterte sa Article 4, which is doon nga kaugnay pa rin yan sa grave threat. Subalit niya, agad na rin itong sinagot ni Senator Chiz Escudero na siyang presiding officer. Aniya, Corina, may kalayaan ang defense team kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga paglilitis. Yan ay base na rin doon sa notice na ipinadala sa kanila ng Senado. Corina.
1: Okay, maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Hindi lang defense team ni VP Sara ang nagtatanggol sa kanya. Dahil sa day 2 ng impeachment trial, present pa rin ang kanyang mga taga-suporta sa labas ng Senado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal live mula sa labas ng Senado dito sa Pasay City. Jill, kumusta ang sitwasyon dyan?
8: Willard, malaking kaibahan ang nasaksihan sa labas ng Senado ngayong araw matapos ang girian ng mga sa pagitan ng mga pulisya at ng mga rallyista kahapon. Nananatiling mapayapa ang sitwasyon dito sa labas ng Senado. Kaya naman mula sa halos 6,000 pulis na ipinakalat noong unang araw ng paglilitis, bumaba na ito sa 2,257. Pero nasa heightened alert pa rin ang mga otoridad. Patuloy na binabantayan ng PNP ang Senate Complex at mga karatig na lugar para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa pagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara. Sa ngayon, kapansin-pansin ang hindi pagdating ng pro-impeachment groups sa kabila ng pahayag nilang babalik sila ngayong araw. Nananatili naman sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni VP Sara.
9: Dito kami natutulog. Araw-araw, pagising namin, nandyan na maghuhuli. Pinapaalis kami. Ang mga DSWD, dahil tumatawag ang Senate, paalisin yan. Oh, we are supporting the Senate Bakit? Bakit? Kayo ang huling hawak namin ngayon, huling alas ng bayan. Kailangan kayong kumilos, manindigan sa konstitusyon. Hindi! Kayo na nagbebendalo!
10: Pag sinabing dapat may probable cause, paano magkakaroon ng probable cause na samantalang ang Committee on Justice na sa pangunguna ni Luistro ay wala silang maipakitang original o authenticated ng mga ebidensya at lalong-lalo na ng mga testigo? Paano nila masasabing dapat ma-impeach ang isang buting Vice Presidente kung wala silang maipakita ng mga ebidensya na para masabing ito ay probable cause at ito ay hindi aligasyon?
8: Patuloy na nakaantabay ang mga otoridad habang inaasahang magpapatuloy ang mga pagtitipon sa mga susunod na araw ng impeachment trial, kasabay ng pagtutok ng publiko sa magiging takbo ng pagdinig. Willard, sa kasalukuyan ay inaalis na rin ng mga kapulisan o ng mga otoridad yung mga barbed wire barriers dito nga sa gitna mismo ng Jokno Boulevard, dahil ito ay nilalagay na nila sa gilid, kasabay din ng pag-pull out ng ibang mga nakadeploy dito ng mga pulis. Willard?
7: Jill, nagkaroon ba ng pagkakataon ang mga supporters na makalapit kay VP Sara kanina nang dumating siya sa Senado?
8: Bagamat umaasa yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte, ay bigo silang makausap or makita ng personal ang Vice Presidente. Sapagkat nung paglabas niya mismo dito sa Senate premises, Willard, ay agaran din siyang umalis. Ngunit patuloy naman din na nanindigan ang kanyang mga taga-suporta na makita man nila o hindi si VP Sara, ay patuloy pa rin daw silang mag-aantay dito sa labas ng Senado. Willard?
7: Maraming salamat sa iyo, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa labas ng Senado. Kinalakay na nga ang reklamong grave threat laban kay VP Sara sa day 2 ng kanyang impeachment trial. Kumusta naman ang naging harapan ng prosekusyon at depensa? Alamin natin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula rin dito sa Senado. Dexter, go ahead.
11: Willard, suwabe lang ang presentasyon ng prosekusyon sa kanilang pinakaunang testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na humantong sa pagpapalabas ng mga snippets o mga piling bahagi na mahigit 2 oras na press con ng VP noong November 23, 2024. Si Attorney Armando Vergil Ligutan, isa sa mga counsel for the panel of prosecutors, ang siyang nagbista sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sinimulan ng prosekusyon ang pagpapakilala kay Kalilong bilang isang eksperto sa digital forensics examination sa pagkakaroon ng 2 linggong training sa photo and video authentication at 2 taon ng experience sa nasabing usapin. Higit 30 beses nang naging testigo sa mga korte sa bansa para sa nasabing subject matter. Siya ay kabilang sa mga naatasang mag-imbestiga sa mga naging pahayag ni VP Sara sa online press con ng VP noong November 23, 2024 at iba pang video ng Vice President. Nagpresenta ang prosekusyon ng mga dokumento na magpapatunay ng kanyang digital forensic examination na isinagawa at ang pag-preserve at pag-authenticate sa video na may running time na 2 hours and 16 minutes. Pinutakti ng depensa ng mga objection ang bawat presentasyon ng prosekusyon ng mga dokumento at testimonya ni Kalilong. Subalit, nagawang panindigan ng prosekusyon ang kahalagahan ng mga ito, kaya lahat ng objections o pagtutol ng depensa ligwak sa presiding officer ng impeachment court. Kaya sa kabila ng mahabang diskusyon, dakong alas 4:16 na ng hapon na i-play ang pinakaunang video ng higit 2 oras na press con.
12: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
11: Willard, bukod sa nasabing presko ng VP noong November 23, 2024, kasama rin sa isinailalim ni Kalilong sa preservation, presentation at authentication ang mga naunang pahayag ni VP Sara noong October 18, 2024, may kaugnayan sa umano'y pagpugot ng ulo sa Pangulo. At may mga iba pang video tulad ng kanyang press con noong siya ay nagbitiw bilang DepEd Secretary, pero hindi na ito na-play dahil nagkasundo na ang prosecution at depensa na admitted naman na siya ay nagbitiw bilang Secretary ng DepEd. Samantala, kasalukuyan din, kapi-play lang ngayon, yung October 2024 na interview niya kung saan nabanggit pa rin niya dito yung mga di umano'y, yung kanyang pagbabanta di umano sa Pangulo. Pero Willard, dahil nga sa karamihan ng mga dokumento o yung mga documentary evidence na ipresenta ng prosecution sa impeachment court, nagdesisyon ang presiding officer, si presiding officer Francis Escudero, na sa mga susunod na testigo ng prosecution maging ng depensa, dapat yung original na documentary evidence na ang kanilang ipresenta. Dahil ilan dito sa mga ipinipresenta ngayong mga dokumento ay halos hindi nababasa nung kanilang testigo. Nagsimula siyang humarap sa impeachment court ang testigo kanilang 3:30 ng hapon at hanggang ngayon ay ongoing pa. Ibig sabihin, halos 3 oras nang nakasalang sa witness stand itong pinakaunang testigo ng prosecution. Willard.
7: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula rin dito sa Senado. Humarap sa paglilitis kung walang kasalanan. Ito pa rin ang posisyon ni Palace Press Officer Jose Claire Castro sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
13: Kung ako ang lawyer, alam ko na walang mali. Madinis. Walang pwede ikaw sa kanya. Papaharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga aposasyon sa kanya.
14: Ito ang magiging hakbang ni Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro kung siya raw ang abogado ni VP Sara. Pero aminado ang Malacanang na hindi tatanggapin ng bise ang opinyong ito dahil ayaw daw niya sa mga opinyon. Tulad ng pananaw ni PBBM mismo na kung siya ang dinilitis, hindi lang siya papayag na humarap. Magpupumilit pa niya siyang magpakita sa korte para linisin ang kanyang pangalan. Sabi ng VP kahapon, walang halaga ang opinyon ng isang pangulo sa impeachment trial. Buwelta ng palasyo, anumang sabihin ng bise laban sa pangulo, hindi makakatulong na linisin ang kanyang pangalan. At the Vice President should practice what she preaches. Sumipot kanina sa Senado si VP Sara sa 2nd araw ng kanyang impeachment trial, pero hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para makipagpulong sa kanyang defense team. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Pinatitigil ni Attorney Israelito Torion ang impeachment trial ni VP Sara dahil sa umano'y posibleng defects daw sa autoridad ng presiding officer. Sa kanyang urgent manifestation with motion sa Korte Suprema, kinwestiyon ni Torion ang June 3 session ng Senado kung saan naamyandahan ang rules of procedure sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trial. Wala raw kasing quorum at 12 lang ang senador na dumalo at nagdesisyon. Dahil dito, squarely disputed para kay Torion ang pagkakatalaga kay Senador Chis Escudero. At kung questionable raw ang autoridad ng presiding officer, makukwestiyon din ang mga desisyon nito. Kung makumpirma ang pagiging authentic ng video ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, ay malinaw na ito'y senyales ng grave threat sa panig ng bise. Naniniwala si constitutional expert Attorney Domingo Cayosa na ang mga binigkas nito ay maaaring pumasok sa issue ng grave threats at magiging mahalaga ang pagpapaliwanag sa kanilang tunay na konteksto.
15: For grave threats, yan ay kung mapapatunayan na totoo, genuine o authentic nga ang video ni Vice President Sara Duterte na nagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa na hindi na maaaring pagtakpan ng Vice Presidente ang kanyang mga mismong sinabi dahil may public record na ito. Ayon kay Cayosa, kailangang magpaliwanag ng personal si VP Sara tungkol sa kung ano ang konteksto at kanyang iniisip sa kanyang pagbabanta sa buhay ni na PBBM First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez.
16: Kayo po, kung kayo po ang mag-aabogado dyan, does that constitute grave threats?
17: Well, sa tingin ko, yes. Mm-hmm. And it's even public, no? Hindi tago eh. So yung the fact that it was said, hindi mo na pwedeng pagtakpan yan eh. So ang magandang pakinggan, bakit mo sinabi yun? Anong konteksto? Pwede yung sabihin, joke lang yun. Pero sabi niya, this is no joke. Plain. She would be the most competent kung ano yung konteksto ng kanyang pinagsasabi. Kasi yung opinion natin, kung sino man, mga abogado, opinion natin yun. We cannot explain what is in the mind of the president when she said that. So siya dapat ang pinaka-comment. I don't know how they can wiggle out of this.
15: Tungkol naman sa ilan na ba talagang boto ang two-thirds ng kasalukuyang Senado, giniit ni Cayosa na hindi lang literal na salita ng batas ang dapat basahin na nagdidikta ng 16 na boto, kundi ang layunin o espiritu ng batas para manatiling gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan.
16: Okay. O, ilabas mo na yung calculator mo.
18: Oo, ito na.
16: Ayan, two-thirds vote. 16. Sila na lang sila ngayon.
18: Sila ay 24 minus 3, 21.
16: 21. Oo. O, ano ang two-thirds ang 21?
17: I think, well, he has his point. You can argue, if you look at it strictly, kung ba yung very conservative ka at saka yung letter of the law lang titignan mo. But meron ding rules sa interpreting a law. That when you interpret the constitution or a law, you try to harmonize things so that it becomes effective.
16: Right.
17: Halimbawa, eh kung ang natira dyan, eh 15 na lang, kasi nakasuhan lahat, edi wala nang mai-impeach. What is the spirit of the constitution? Qualified majority.
15: Para rin kay Cayosa, pwede ring hindi natalakayin ang ibang articles of impeachment kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang isa o dalawang artikulo na naipresinta para ma-convict ang bise.
16: So, apat po ang articles that they want to take up. At sabi nga po nila kahapon, hindi pwedeng tayo ay boboto na for impeachment or acquittal, conviction or acquittal, based on just one article. Okay, tama po ba yun?
17: One conviction sa isang charge, okay na. Pero ito ang hindi nila sinasabi. Kung sakali, nag-present ng isang charge at solid at sa tingin nila, may feedback na kumbinsido na yung two-thirds, pwedeng i-withdraw na ng prosecution yung iba eh.
15: Hindi nagtatapos sa impeachment ang posibleng pananagutan ng isang opisyal. Kahit mapawalang sala sa paglilitis, maari pa rin daw maharap sa kasong kriminal kung may lalabas na pahayag o ebidensya na magtatatag ng probable cause laban kay VP Sara.
7: Trabaho raw ng House Prosecution Team na makumbinsi ang 16 na Senator Judges para makonvict si VP Sara. Sa gitna ito ng kakulangan ng 3 senador sa gumugulong na impeachment trial. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
4: Ngayong 3 ng mga senador na hindi makakadalo sa mga sesyon matapos makulong dahil sa plunder o iba pa umanong paglabag sa batas at mayroon ding nagtatago dahil sa ICC arrest warrant, ang tanong ng bayan, bababa na ba ang threshold na kinakailangang boto para makonvict sa impeachment trial si VP Sara?
19: 16. Mabawasan man yan, sabihin naman yan, maski na 12 na lang kami or 9, it doesn't matter, 16. So kung hindi kami umabot ng 16, hindi umabot ng 16 to convict, then wala tayong magagawa.
4: Paliwanag ni Senator Erwin Tulfo, trabaho na ng House Prosecution Panel na makakumbinsi ng 16 na senador para mapatalsik ang bise. Bukas din si Tulfo sa panawagang makadalo pa rin sa impeachment trial si Senator Sudante Marcoleta, Jinggoy Estrada at maski na si Bato de la Rosa.
19: Yung kanyang karapatan na senator. Pero other than si Senator Marcoleta, hindi naman po sinuspindi. May naresto po siya, may plunder po siya, pero it doesn't prevent him from attending.
4: Bumalag din si Tulfo sa mga kumekestyon sa kapasidad ni Senate President Win Gatchalian dahil hindi ito nakisilbi ngayon bilang presiding officer sa paglitis kay VP Sara. Paliwanag ni Tulfo, wala namang malino na sinabi sa konstitusyon na Senate President lamang ang pwedeng maging presiding officer.
19: Punong-puno na yung kamay ni Senate President Gatchalian. Meron kang budget 2 months from now. Meron kang flood control issues. Meron kang tatlong kasama din. I know, nasa custodia na po sila. But we still have to talk about it. We still have to think, what can we do?
4: Fake news din kung tawagin ng kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee ang mga alegasyong cover-up umano ang impeachment trial sa flood control scandal. Anya, magpapatuloy ang investigasyon pagkatapos ng State of the Nation address ni PBBM. Handa raw si Tulfo na imbitahan ng tinaguriang Maleta Boys, pero titiyakin daw niyang magsusumite muna ang bawat isa sa mga ito ng kanilang affidavit. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na pansamantalang makalabas ng kulungan si former Senator Bong Revilla para makadalo sa lamay ng kanyang kapatid. Bagamat nakikiramay ang korte, hindi raw sapat na dahilan ng trahedya para luwagan ang kustodiya kay Revilla. Iwas issue rin daw ito para walang anumang hinala na siya ay pinapaboran. Nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Co-accused ni Senador Rodante Marcoleta na si businessman Aristotle Viray, arestado na rin sa kasong plunder. At Yusek Claire Castro, kakasuhan kaya ang mga nanghahara sa kanya sa Vancouver? Susunod yan sa Agenda.

Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road, bumper to bumper ang mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, light to moderate naman ang kabilang lane.

0: Tatlong buwan nang paso ang kontrata pero nakatiwangwang pa rin ang isang flood control project sa Valenzuela. Sino kaya ang nasa likod ng proyekto? Alamin sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Patong-patong na mga kinakalawang na sheet piles at mga nakausling bakal ang naabutan namin sa bahaging ito ng Canumay Creek, Barangay Canumay West, Valenzuela City. Isa ito sa mga flood control project na kasama umano sa listahan ng mga proyektong ibinigay ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Maynard Ngu. Ang tech billionaire at former government envoy na itinuro ni Bernardo bilang bagman ni Senator Cheese Escudero. Sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing, sinabi ni Bernardo na nasa 20% ang komisyong ibinigay kay Ngu na para umano sa senador mula sa 2025 budget.
2: Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu.
1: Ayon sa DPWH Transparency Portal, March 27, 2025 ang contract effectivity date ng proyekto at may expiry date na March 21, 2026. Pero ilang linggo na lang, magsosona na uli si PBBM at nananatili pa rin itong nakatiwangwang.
3: Mahiya naman kayo!
1: At bagaman ganito pa rin ang itsura, nasa 93% accomplished na raw ito. Nasa 100 million pesos ang budget para sa project at hawak ng top-notch catalyst builders. Kasalukuyang nahaharap sa ilang kaso sa DOJ ang may-ari ng top-notch dahil sa mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kasama si Shomai King founder Jonathan So at ang BGC Boys. Nakausap namin ang ilang trabahador sa project site. Tumanggi silang humarap sa kamera para raw sa kanilang seguridad. Pero sa kanilang pagkikwento, pansamantala silang huminto sa trabaho matapos pumutok ang flood control scandal noong nakaraang taon. Bumalik daw sila sa paggawa bandang last quarter ng 2025 ng top-notch, pero hindi nila ito pinangalanan. Sinubukan naming humingi ng paglinaw sa DPWH kaugnay ng proyekto, pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Una nang itinanggi ni Ngu at Escudero ang mga alegasyon na tumanggap sila ng kickbacks mula kay Bernardo. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Accounted for na ang campaign donors at co-accused ni Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder. Ayon sa PNP, naaresto kagabi sa isang gasoline station sa Boniserano Avenue ang negosyanteng si Aristotle Viray. Tulad ni na Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at isa pang negosyanteng si Joseph Espiritu. Dumaan din si Viray sa booking procedure sa Camp Crame at tinurn over sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Matapos maaresto kahapon sa PNP General Hospital, nagpalipas ng gabi si Senador Rodante Marcoleta. Fluctuating daw kasi ang kanyang blood pressure. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na medical monitoring ng PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Matapos makaranas umano

0: ng pananakit ng dibdib at pabago-bagong blood pressure mula kahapon.
1: Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Dr. IC Senator Marcoleta. So, kailangan po natin i-monitor yung kanyang... So, according po, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon, previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring po yung patient po ngayon.
0: Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na maaring umabot ng 2 ang medical evaluation ni Marcoleta dahil sa kanyang edad na 72. Kaninang umaga, dinalaw ni VP Sara si Marcoleta. Dumating daw ang bisa sa PNP General Hospital bandang alas 7 ng umaga at umalis din ito bandang alas 8. Nang tanungin kung pwedeng tumanggap ng iba pang bisita si Marcoleta, sinabi ng PNP na papayagan naman ang immediate family at mga abogado na dumalaw sa senador. Agad din daw aabisuhan ng PNP ang Sandigan Bayan sakaling bumutin na ang kalusugan ni Marcoleta. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Bilyonar News Channel.
2: Ang mga alitan, ito ang giit ng Sandigan Bayan sa gitna ng mga kilos protesta kaugnay ng plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
3: To the general public, no? I just want to say this. Do not fear. Do not be anxious. Because the court, no? Ang judikatura is here to provide a peaceful forum for the resolution of disputes inside the courtroom and not in the streets.
4: Ito ang mensahe ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda sa publiko sa kanyang unang beses na pagharap sa media sa kanyang 10 taong paninilbihan bilang mahistrado sa Anti-Graft Court. Paliwanag ni Miranda, bagamat conservative in nature ang hudikatura, kinailangan daw niya magsalita tungkol sa hinaharap na non-bailable plunder case ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang dibisyon dahil sa mga naging tensyon kaugnay nito.
3: The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment.
5: Right.
3: And again, the judiciary courts decide these matters only according to our constitution, the law and the evidence presented by the parties. I'd like to stress this. The judiciary's role is to protect the constitution.
4: Hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division ang plunder case ni Marcoleta kaugnay sa hindi nito pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donation mula sa kanyang mga kapwa-akusadong sina dating anak kalusugan Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristo Talviray at Joseph Espiritu. Hinarap ni Miranda ang media matapos ilabas ang warrants of arrest laban sa apat.
3: This is what I can guarantee. By finding the truth, the court will clear up things. It will resolve matters. Justice will follow. For justice is the truth. And the truth is justice. I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan. Ang Sandigan ng aking bayan.
4: May mensahe rin si Miranda para sa mga nagkasa ng kilos protesta bilang pagsuporta kay Marcoleta.
3: We see you. We hear you. We understand you. We understand yung sinisigaw nyo na dapat ang lahat ng may mga sala ay panagutin. And this is my pledge to you. No? And this is my guarantee. The court is just waiting. The court is ready. The court is ready and waiting for whatever case the ombudsman will file kahit kanino pa. Okay?
4: Nakulong na sa New Quezon City Jail male dormitory sa payata sina Defensor Espiritu at Viray, alinsunod sa commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Marcoleta naman, mananatili muna sa PNP General Hospital sa Camp Crame hanggang sa makumpleto ang kanyang medical examination. Inaasahan ang arraignment ni na Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu sa Biyernes, July 10. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
5: Ipinauubayan na ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa DFA ang aksyon laban sa mga Pilipinong nangharas sa kanya sa Vancouver, Canada. Kasunod dito ng ulat na posibleng ma-deport ang mga ralista matapos bastusin at pagmumurahin pa ang palace official habang nasa official visit. Sabi ni Castro, wala siyang sama ng loob sa mga ito at hindi na siya nagsampa ng kaso. Pero sana raw ay hindi ito gayahin ng ibang Pilipino.
2: May bahagyang ginhawa noong Hunyo matapos bumagal ang inflation rate. Pero di pa rin ganap ang saya ng mga consumer dahil sa taas ng singil sa kuryente. Yan ang Agenda Report ni Che Suli.
6: Tila may signs of cooling down na ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4% ang headline inflation noong Hunyo mula sa 6.8% noong Mayo. Transport sector ang main driver na humatak pababa ng inflation. Bumaba kasi ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng peace deal ng United States at Iran. Gayunpaman, patuloy ang dagdag bawas sa presyo ng langis sa global markets dahil sa geopolitical uncertainties. Sinabi ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, makikita na may downward trend ang inflation, pero mahigpit pa ring binabantayan ang ongoing risks. Dagdag niya, posible pa ring makaapekto sa lagay ng ekonomiya ang umiiral na tensyon sa Middle East sa mga susunod na buwan.
7: Una, yung items related to transport, elevated pa rin siya but it's lower. Than the previous 2 months, particularly nung April, no, na talagang nag-spike. Yun kasi yung ating main contributor noon. That's in a way, that's a good news. Although, of course, I understand, medyo yung external factors, may volatility pa rin.
6: Naitala rin ng PSA ang nearly 3-year high na inflation sa singil sa kuryente na sumirit sa 12% nitong Hunyo. Sa gitna ito ng hinaing ng mga consumer, dulot ng taas singil sa kuryente noong summer season, kung saan sumipa ang demand at numipis ang supply. Patuloy na tumataas din ang core inflation o ang antas ng inflation na hindi sinasama ang volatile food at energy items. Mula 4.1% noong Mayo, nasa 4.4% na ito nitong Hunyo. Tumaas din ang presyo ng ilang bilihin at serbisyo, kabilang ang bakery products, alcoholic beverages, damit, renta at tubig. Maging ang gastusin sa health at education, kasunod ng pagbubukas ng panibagong school year. Pasok ang June 2026 inflation print sa 6-7% forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, tila may improvement na sa global conditions, kaya pababa na ang trend nito. Pero giit ni DepDep Secretary Arsenio Balisacan, kailangan panatilihing mabagal at stable ang inflation. Makakamit ito sa tulong ng stronger food production, more efficient supply chains, at mas matibay na climate resilience. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.

0: maverick run ni Alex Ayala sa Wimbledon 2026. Di man niya naiuwi ang tropeyo, wagi pa rin siya para sa milyong-milyong Pilipino. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Maaring hindi na ituloy ni Alex Ayala ang kanyang makasaysayang kampanya hanggang quarterfinals ng Wimbledon. Pero may mas malaking tagumpay siyang naiuwi, ang puso ng milyong-milyong Pilipino. Nagtipon-tipon ang mga taghanga sa Field Sports Arena sa Pasig City para sa libreng public watch party para sa laban ni Ayala kontra Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16. Pinaunahan ng Philippine Sports Commission, MMDA at Philippine Tennis Association ang watch party para bigyang pagkakataon ang mga Pilipino na masaksihan ang panibagong makasaysayang yugto para sa Philippine tennis. Para kay PSC Chairman Patrick Gregorio, patunay ang naging paglalakbay ni Ayala na kayang maabot ang mga pangarap sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon.
2: There was a time they asked her, kung hindi ka ba nagdalawang isip na iniwan mo yung pamilya mo? And she said, hindi, kasi yun po talaga yung gusto ko. Noon pa lang, alam ko na gusto ko mag-aral sa Rapanadal Academy. And tingnan mo ngayon, na nagbubunga na lahat. So that is yung ano niya na-manifest niya lahat ito eh.
1: Ayon naman kay Philippine Tennis Association Secretary General at Navota City Mayor John Ray Tiangco, muling binigyang buhay ni Ayala ang interes ng mga Pilipino sa tennis at naging inspirasyon sa mas maraming kabataan na subukan ng sport.
3: Aside from dun sa pagiging magaling ni Alex sa paglalaro ng tennis, maraming na-inspire ngayon na gustong humawak na raketa. Maraming nanonood kahit hindi nakakaintindan ng tennis. So para sa amin sa Philippine Tennis Association, napakalating bagay yan.
1: Ramdam sa venue ang matinding suporta ng fans.
4: Win or lose naman, talagang grabe na yung honor na nabigay niya sa country. So we never imagined na magkakaroon ng isang live viewing party for a tennis game. It's for a tennis game, it's really one for the book.
5: Ito, gusto kong i-inspire din yung mga sports fans na kung kaya nating magbigay ng all-out na suporta sa mga national athletes natin, pwede rin natin gawin sa kasuotan yun.
1: Bagamat nagtapos ang makasaysayang kampanya ni Ayala sa Wimbledon, matapos ang dikitang 4-6, 6-4, 3-6 na pagkatalo kay Paolini sa center court, tumayo at nagbigay pugay ang mga manunood sa 21-year-old na Pinay. Matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa fourth round ng isang Grand Slam singles tournament, nakamit ni Ayala ang paghanga at respeto ng tennis fans sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang matapang na laro at kahangahang kampanya sa Wimbledon. Bukod sa kanyang pinakamahusay na pagtatapos sa isang Grand Slam, nag-uwi rin si Ayala ng 300,000 pounds o humigit kumulang 24 million pesos na premyo matapos makapasok sa fourth round. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Kinapos man sa kanyang laban kay Jasmine Paolini sa Wimbledon round of 16, di maikakaila ang world-class na galing at husay ni Alex Ayala, lalo na't ilang bigating players na rin ang kanyang pinataob. Narito ang agenda report ni Elmar Apoy.
6: Hindi na bago kay Alex Ayala pumasok sa court bilang isang underdog pero lumalabas isa siyang ganap na giant slayer. Hindi lamang tsamba ang tinatakbo ng tagumpay ngayon dahil sa marami na siyang pinatalsik na mga premyadang reyna ng tennis world. Sa ngayon, hawak ni Ayala ang 7-4 career winless record laban sa mga players na nasa WTA Top 10. Sa ating throwback, narito ang ilan sa mga bigating players na kanyang pinaluhob. Pinakahuli nga si Iga Swiatek ng Poland, ang world number 3 and Wimbledon defending champion na pinahiyari niya nung nakarang taon sa Miami Open. Sa Miami Open pa rin nung nakarang taon, ang dating number 5 rank na si Madison Keys ay nasilat niya. Ang pambato ng Italia na si Jasmine Paolini ay tinalo rin ng pinating sensation sa Dubai Championship. Ang pamosong si Coco Gauff ng US ay tinalo rin ni Ayala sa Indian Wells Open. Maging ang Kazakhstan top player na si Elena Rybakina ay kanyang pinatumba sa Berlin Tennis Open. Habang si Ukrainian star Elena Svitolina na dating ranked number 8 ay pinakain ni Ayala ng alikabok sa Berlin Tennis Open. Para sa Agenda, El Maracol, Billionario News Channel.
0: Di lang mga Pinoy ang crowd sa historic Wimbledon run ni Alex Ayala. Maging ang British tennis icon na si Greg Rusedski, di maiwasang ikumpara ang Pinoy athlete kay People's Champ Manny Pacquiao. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante.
7: So this is somebody who's going to win the Wimbledon Championship one day and possibly get to the top five in the world. She is that good.
8: Ganito ay nilarawan ni British tennis icon Greg Rusedski ang potensyal ni Pilipina tennis princess Alex Ayala. Hindi maitago ni Rusedski ang paghanga ng personal niyang napanood kung paano talunin ni Ayala si defending champion Iga Swiatek 7-6-6-2 sa anilang third round battle noong Sabado sa Wimbledon. Ang assessment ni Rusedski ay kanyang ginawa sa kanyang podcast ilang oras bago ang laro ni Ayala kay Jasmine Paolini ng Italy kung saan yumukod ang Pinay tennis superstar 6-4, 4-6 at 6-3. Sa laro kontra Swiatek, ginamitan ni Ayala ang defending champion ng mas mababagal pero well-placed serves na sumira sa timing ng Polish bet.
7: What I was impressed with was her mental fortitude, her strength, her mentality. She was the one who looked like she had the six major titles. It wasn't Iga Swiatek. Iga Swiatek was anxious. She was nervous.
8: Tila full circle moment para kay Ayala ang pagharap kay Swiatek sa Wimbledon. Noong 2023, naging guest of honor ng Polish star sa graduation ng Rafa Nadal Academy, kung saan excited na tinanggap ni Ayala ang kanyang diploma mula mismo kay Nadal at Swiatek. Naniniwala si Rusedski na si Ayala na ngayon ang pinakamalaking sports superstar na nanggaling sa Pilipinas.
7: She is the new Manny Pacquiao. She is the real deal. She is a breath of fresh air. And what a moment. First Filipino man or woman to be into the fourth round at a major.
8: Laglag man si Ayala kay Paolini, inaasahan pa din ang patuloy na paghanga sa Filipina tennis princess dahil sa historic feat na nakamit nito sa Wimbledon. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Abante.
0: Pampate ang Toyota Motor Philippines sa positibong galaw ng local car scene ngayong second half ng 2026, habang patuloy din ito sa pagbibigay serbisyo sa kanilang mga customers. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
9: Positibo ang Toyota Motor Philippines ng bilyonaryo T family sa recovery ng local auto sector ngayong second half of the year. Bagamat wala pa sa pre-war level ang fuel prices, good sign daw ang recent rollbacks week after week. May EV surge man, binigyang diin ng Toyota na internal combustion engine o ICE vehicles pa rin ang nagpapatakbo sa industriya.
10: ICE still comprises around 80% because of the market. So that will really help consumers, you know, in terms of purchasing and making it more affordable also to own actually an ICE vehicle.
9: And this year's Toyota Roadcheck brought us to Cebu with the Land Cruiser FJ as one of the highlights. This SUV generated local interest after it was shown at the Japan Mobility Show in 2025 and most recently at the Philippine International Motor Show. Sa gitna ng nagbabagong market trends, patuloy daw ang Toyota sa serbisyo nito sa mga customer as it pushes for a multi-pathway approach.
11: The Toyota choice is all about giving our customers the confidence to choose what is right for them by giving them reason to believe in our brand.
12: But the step.
11: Toyota's proven quality through the years of experience, product and services that meet the needs of customers.
13: We do not really focus on just one technology alone because we believe that the market has a lot of requirements, has unique requirements based on their lifestyles, based on the needs, based on their business requirements.
9: Kasado na rin ang trial ng kumpanya sa paggamit ng biofuels sa parating na second leg ng Toyota Gazoo Racing Philippine Cup. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel, Daan Bantayan, Cebu.
0: National Defense Department, kinunda na ang missile test ng China sa Pacific Ocean. At Brad Pitt and Ines de Ramon, IG official na. Susunod yan sa Agenda.
14: Music.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. The concept.

0: Naturalize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas.
1: Buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
3: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Kinondena ng Pilipinas at ilan pang bansa ang ginawang missile test ng China sa Pacific Ocean. Isa raw itong malinaw na provocation. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
4: Reckless display of military power kung tawagin ng Department of National Defense ang missile test ng China. Itong Lunes, isang missile na may dummy warhead ang pinakawala ng Chinese submarine sa Pacific Ocean. Bagamat hindi nangyari sa teritoryo ng Pilipinas, isa pa rin itong malinaw na pananakot at provocation para sa DND.
5: Walang rason na mag-exercise sila doon sa lugar na yon. Hindi naman sila South Pacific country. Anong rason nun? Ngayon, kung sasabihin nila nagte-testing sila doon sa area, minamaliit nila yung karapatan at katahimikan ng mga bansa doon. So this is a pattern, sa tingin ko, ng provocation ng China sa magpakita ng muscle, no? So ito, hindi lang nakakabahala sa Australia at sa New Zealand kung sino ang ating mga like-minded.

0: ang mga Estados Unidos ngayong taon. Ayon yan kay Finance Secretary Frederick Go, ongoing na raw ang negosasyon kaugnay sa 4,000-acre industrial hub sa New Clark City.
1: Technology chips. Semiconductors, all the things that go into a computer, all the things that go into a data center.
0: Samantala, pag-uusapan pa raw ng Development Budget Coordination Committee kung palalawagin pa ang suspension ng excise tax sa langis na nakatakdang mag-expire ngayong July 17.
1: If the price of Dubai crude oil exceeds $80 per barrel, then the DBCC may recommend to the President for the President's approval a reduction in excise tax.
2: Update naman tayo kay Super Typhoon Babi mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Erica, ilang oras na lamang at papasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon with international name na Babi. Huling namataan ang bagyong Babi kaning alas 3 ng hapon, higit 1,700 kilometers po sa silangan ng Central Luzon at may tagday na nahangin na 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna subhagyang humina po ito. Ayon sa latest track ng PAGASA, papasok sa Miyerkules ng umaga ang bagyong Babi or bukas na po at tatawagin sa local name nito na Inday ang magiging pangsyam na bagyo for 2026. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, kikilos ito pahilagang kanluran dito po sa hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang makarating sa pagitan po ng Okinawa, Japan at Taiwan Sabado ng umaga. Bagamat nananatiling maliit ang tsansa na mag-landfall at unti-unting ihina ang bagyo habang nasa par, mahagi pa rin po ng malakas na hangin mula sa bagyo ang ilang probinsya dito po sa may Northern Luzon, lalo na po sa may Batanes and Cagayan sa araw ng Biyernes. Habang mula Huwebes hanggang Linggo naman, palalakasin ni Inday ang habagat sa natitirang parte ng Luzon, Visayas at Western Mindanao. Kaya ka-weather, manatili pong tumutok sa ilalabas na tracks, wind signals at heavy rainfall warnings ng ahensya ngayong Linggo. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, July 8, araw ng Miyerkules, sa Luzon, pwede pa po magpatuyo ng labahin bukas dahil magpapatuloy ang mainit at maaraw na panahon sa halos buong maghapon. Maliban na lamang po yan sa mga saglit na ulan sa hapon at gabi dito po sa may Central Luzon, kundi po sa may La Union, Benguet, Cavite at Batangas. Mga localized thunderstorms lamang po ito at walang kinalaman sa bagyo o sa hanging habagat. Speaking of habagat, sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may aasahan na pong light to moderate rains dito po sa may Calamian Island sa may Northern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soccsavgen, Bangsamoro Region at itong Lanao Provinces. Dahil po yan sa habagat na unti-unting pinapalakas ni Inday, kaya ugaliin na po ang pagdadala ng payo. Sa hapon at gabi naman, dadalas pa ang ulan sa mga nabanggit na lugar kanina habang may aasahan na rin po mga ulan at thunderstorms. Dito po sa may central portion of Palawan, natitirang bahagi ng Visayas and rest of Mindanao. Kaya ka-weather, paghandaan na po ang potential na baha, landslides o pagtaas ng tubig sa inyong lugar. At yan muna napapanhong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
2: IG official na sina Brad Pitt and Ines de Ramon. Shinare ng hairstylist ng couple ang pictures nila sa wedding nina Travis Kelce at Taylor Swift. Nirepose ito mismo ni Ines, who even put Taylor's song Lover as the background music as well as a heart emoji. 2022 nang unang nilink ang 33-year-old jewelry designer sa 62-year-old actor. Before this, Brad was most famously married to Angelina Jolie, but they divorced noong 2016. Age doesn't matter din para kay Scottie Pippen. Viral ang video ng 60-year-old Chicago Bulls icon with his 23-year-old girlfriend. Umani ng mixed reactions on clip with some netizens emphasizing that this is not okay. But others say they're both adults. Hinala naman ng iba, Scottie is just trying to get back at his former wife. The six-time NBA champ was married to TV personality Larsa Pippen for over 2 decades before they divorced in 2021. They both share 4 children. Back in Paris, si Heart Evangelista for Haute Couture Week. Present ang Pinay fashion icon and senatorial spouse sa show ng Steparelli.

0: an eventful day today. Hindi ba? Sa, ano, sa hearing.
1: Hearing, tsaka syempre, yung unfortunate loss ni Ayala.
0: Oh, yeah.
1: Nakagabi, di ba? Sayang, lapit na.
0: Oo nga, sayang. Pero ano ba yun? Okay, parang mas interesado ako dyan kesa yung hindi nangyari sa Senado. Okay, so what? She goes home na?
1: Yes. And then she rests for a bit and then she prepares for her next tournament. Kasi ang tennis, year-round yun eh. Oh. So may iba't ibang torneo yun every year. Mm. Oh, and usually tennis play, mga professional tennis players, wala talaga silang break in between. Oo.
0: So papasok na naman siya sa bagong torneo?
1: Yes, yes. Oo.
0: Saan naman yun?
1: Definitely, it's not gonna be a Grand Slam kasi I think yung next Grand Slam pa is gonna be September. Mm. So definitely yung next torneo niya will be a smaller one. Just for her to rank up the points lang para she at least ranks up the ranks.
0: The ladder. Ladder. So ano, pang ilan na ba ngayon si Alex?
1: If I'm not mistaken, I think 28 na siya.
0: 28
1: na siya, no?
0: Wow.
1: Yes.
0: And then, kung natuloy sana siya, aakit pa talaga dapat ang number niya.
1: Yes.
0: Okay. Uh-oh. Well, she already made history as it is. Yeah. So, syempre, proud pa rin tayo. So, may alam ka ba sa tennis, Willard? Kasi dyan sa, ano, sa Senado, parang game, Monopoly ang game dyan. Hindi ba?
2: Meanwhile, Corina Erica dito sa impeachment tournament, naka-round 1 pa rin at ang bola bukas nasa depensa na kasi iko-cross-examine na ng mga defense lawyers yung NBI senior agent. Nag-adjourn na yung day 2 kanina at bukas na magpapatuloy ang hearing. Corina Erica.
0: Nagtataka ako, Willard, ganun pala yun, ano? Even on just one article of impeachment, which is grave threats, na akala natin yung video lang ang kailangan i-authenticate, marami pa pala.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Yung sa din akala ko eh.
0: Dalawang linggo ang aabutin.
2: Oo, dahil may hindi lang isang press conference ang pinatutungkulan ng prosecution. May iba pa palang mga araw kung saan nagpahayag ng mga sinasabing banta si VP Sara. So marami ding mga lumilitaw na issue, kumukontra at naghahain ng objection ng depensa. Kaya talagang aasahang tatagal pa dito lang sa unang article na inilatag ng prosecution, Corina.
0: Ayun, okay. Wow, this is going to be long.
1: Very long. And day 2 pa lang tayo, Corina Willard.
0: Oo, maghanda ka na, Willard. Yan na ang bago mong address.
2: Balita ko, si Pinky babalik na bukas eh. Siya naman daw ang taya.
0: Okay. So, abangan ang susunod na kabanata bukas.
1: Yeah. Okay. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Erica Christensen.
2: Si Willard Chang live mula sa Senado.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
3: K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM Philippines.
3: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulik sa apon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3
7: Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: K5.
4: K5?
3: News FM.
4: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Kumso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipon niyo rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.31. Ang oras, builong nga iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Sintrom Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: At subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga redulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramate, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Rebolo, City proper, kag sa aton mantaran nga mga taga paramate sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatrakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kaga international, mga mainit-init kanagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, magikaw permaton karon ang mga balita na kag-information kadin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kang taran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang may ikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 Patrol reporters. May kang tanan. Sila na tipo na nga mga balita sa sulod sa 24 oras. Pod naton karon sa City Hall nga balita nga information nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan. Nga balita naman nagikan sa Provincial Capital. Pod sa Gyapon kay ka K5 Jenny Kauyunan. And of course, mga balita naman nga natipo ni ka K5 Karen Badilla and iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Sa kinandan, in kaupo naton karon mga balita man nga mga drag ko nagikan sa mga balita national kag balita international. Pod naton ang news center, pod naton si ka K5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alujado Kapulot. Kaya welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Tuesday, July 7, 2026. Kapit sa 7 na kita subong edisyon diri sa aton sila nga pagpangalagad. Kamusta ka mo? Kamusta nga aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati? Kamusta nga aton nga mga kauturan? Mga ka K5. Kati pasinsya gi kamo do duwa gi kagabi nga way taga programa. Kabalo kamo ti medyo masako-sako kami sa amon nga ginhiwat lang nga 50 year anniversary mga ka K5 sang K5 News FM Iloiloy ka lima na katuig nga pagsukat mga ka K5 sa July 1, 2026 subong ikalima na katuig mga ka K5 nga nagpangalagad nagpamayagpag ang K5 News FM Iloilo sumugod sang 2021. So nag-start ang K5 News FM Iloilo is sang 2021. Then mga ka K5 ti amuna na ikalima na katuig, naglabot na sa ikakalima katuig ang pagpangalagad kag ang pagserbisyo. Ang pagserbisyo sang mga sang K5 News FM Iloilo sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mo nang rason mga ka K5 kun nga ang duwa ka gabi nga way kita ka programa. Una nga gabi Domingo ay nagsara raket ang pusog-pusogan ko nga akon nga kwan nga akon nga mga legs. Kaya ang pusog-pusogan ko, nagsararakit. Kaya gindalagan ko ang 10 kilometers. Grabe. Maria Ihunis. Sabi ko na ilapit lang na gano'n ang 10 kilometers. Sa labot kang glimo, to sa may kagbang. Suton. Alin kami to sa may, kuan ang starting point na mo? Dito sa may, kuan ba? Sa may Sunset Boulevard sa Saco, pasang Iloilo City. Mga kaki-five. Labutan namon talaga nan talabot kinito sa may kagbang uton. dinalagan kami daw. Nami panay pag dinalagan namon da K5 Andre pag dinalagan da. Ako ang pinakakatapusan nga naglaka nga nagabot. Mayo po ni mga intern na kayo, mga dinalagan sa mga intern ni mga daw 3 kilometers ang dinalagan sa mga bilik sang ilik nila ni pinabayaan nila kaya sa 10 kilometers. Anyway, may labot ba kayo? Nalabot ko man ng 10 kilometers pero yung sararakit, manang kuhan ko ng sararakit, manang ano gani niyo, ang akon nga pusog-pusogan, kaya ang akon nga legs. Sang dalagan palabot sa may kagbang uton mga ka K5 mong. Pero anyway, dra mo na makita nga kita damo sa mga nagilintra sa Jaman K5 Andre, no? At least akon may ipabugal na ko kay may medalyon man kuya. Binyo. Binyo kamo lang may mga medalyon. Ako may medalyon man. May mga may medal man kuya. Nga nakadalagan ako, 10K, abin nyo, kamula nga. Na to, kita nyo na sa picture to, nakita nyo to, kita nyo to. May medal mo, kuya. So anyway, amon isang pangkabilugan nga kahiwatan sang 50 year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Nangin masinadyaho ng tanan-tanan. Damo sa mga ilintra. Halin sa aton nga mga partners, no? Mga partners na ton, mga ka-K5. Halin sa mga nagkalain-lain nga mga government offices. Katulad sa nga aton nga PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard. Mga representative from Iloilo City. Mga kwan, no? Mga representative nagikan sa nakilalain nga mga government offices, mga ka-K5, nga nag-ulupod sa sining kahiwatan sang 50-year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Nara si Police Colonel Rasalan, nagupod man, nagdalagan man siya. Pila tingin dalagan niya? 5K? Pirdi ko sa 10K akon. Hindi po nga bantayan ay kami na ni Colonel Rasalan mag-basketball, Black K5 Andre. Yan na namin eh, sagad yung mag-basketball si Police Colonel Rasalan mo, aton nga provincial director, no? Si Bok ni Doc Ramiloy ni Bosta. Bok na siya ni Doc Ramiloy kay man. Adapted ni siya mga ka-K5 na aton sini nga boss, no? Si Doc Ramiloy, ang CEO kung Chief Executive Officer sa nga K5 News FM Iloilo kag inang Klinika de Alternativo Medicina mga ka-K5. Kuhan ni siya ng adapted sang class nga ni kuan ni Police Colonel Rasalan. Kamo na nga book na sila ni Doc Ramiloy ng mga ka-K5 na si Police Colonel Rasalan, ang provincial director sang Iloilo Provincial Police Office, makaib nag-upod sa sining dalagan para sa mga bululigan. So nangin successful ini, no, ang giniwat nga dalagan para sa mga bululigan, mga ka-K5. Then after this Domingo, iniginhiwat ang palumba dalagan, mga ka-K5, no? And then after that, sang aga, nagkaraban ang K5 News FM Iloilo, ang tanan-tanan ng mga personnel, kag tanan ng mga personnel, ang course, kag reporters, tanan ng personnel sang K5 News FM Iloilo, ang nagkaraban sa bilog ng siyudad sang Iloilo, mga ka-K5. Marabaw daw, kuano daw, ano ni, ng F, ang iba to F5 niya, F4 niya, F5 niya. F4, ha? Area F5 niyo. Ha? Magpamuno din aton nga inang AVP, oh. Si Sir inang Ray Espiha Umalay, Honorable Ray Espiha Umalay. Siyang ga pa si Muno, no? Kunsyal na sang Banwasang Pututan. AVP pasang kwan assistant vice president pasang for digital. Mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo. Oh, hindi ba? Si Sir Ray Umalay na harap daw si Matsukulit. Pero gwapo-gwapo lang ko siya gamay. Sino gwapo sa mga Matsukulit man? Si Jan Sapio, grabing purmada yaw. Daw member sang kwano? Oh. Si K5 Enrico Surita, simple but terrible. Mga ka-K5. Ana, so grupo naglibot sa bilog ng siyudad sang Iloilo sang aga sa caravan. Nakita ang mga kwan, ang mga followers, ang mga viewers naton kag ang mga listeners naton sa K5 News FM Iloilo. Naglibot sa bilog ng siyudad sang Iloilo kag nagapakigbahin sa sang aton sining anibersaryo mga ka-K5. Di pagkagabi, ati gala night tayo ni araw na bawpirti. May mga awards na halos grabe nga ton ng mga kwan, ng mga kaupdanan din, mga awards na hindi basta-basta. Mga ka-K5, abin nyo lang ha. May ara nga mga best reporter of the years, may ara nga inang loyalty awards. Tanan-tanan na, no? Mga ka-K5, kag ang manami sila kay Mantigin Buylogan, kita, no? Ang direng K5 News FM Irwilo, ang Ginbuylogan sa ang tanan-tanan ng mga K5 News FM Panay Island. From K5 News FM Antique, K5 News FM inang Aklan, K5 News FM Capiz, kag mga kabanwahanan, mga ka-K5, no? From Sara, Kalinog, kag iban pagid ng mga kabanwahanan, no? Mga 14 ka mga radio stations sa Panay Island nga ginapanagiyahan sang K5 News FM Iloilo sang Chief Executive Officer naton nga si Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Ato sini nga Vice President mga ka-K5 for Operation Araman, no, si Sir Eljan Castaño, sa aton sini nga human resource, mga K-5, si Sergeant Paul Hineroso. And siyempre, ang mga K-5 brothers, mga kabataan ni Dr. Miloy, ang K-5 brothers, mga ka-K-5. And mga station managers sa nagkalilain ng mga radio stations ang K-5 News FM, Panay Island, and Negros Occidental, pagali. Ang mga taga-Bacolod to, nagkalato man diri, no? Sa Iloilo, agad nga magpasakop, no? Sa sining kahiwatan, ka 50th year anniversary sa K-5 News FM Iloilo, mga ka-K-5. So, lima na kami katuig na nag-servisyo sa inyo. Don't you worry, kay ang amon, mga ka-K-5, nga pag-servisyo, magpabilin sa Gyapon, kag di siyempre digital na kami. Wala labot siya sa nga di na to wala patrol na muno do himo na sa nga kuno do si Robotech na niyo. Pila kadlaw makita niyo amon patrol ara galupad sa babaw langit na niya. Abi niyo lang. Ara mga mic do microphone glitch ura sa amon nga patrol. This is a K5 production, mga ka-K5, sang digital. Ang agin pamunuan sa amo sining Assistant Vice President for Digital, mga ka-K5, K5 Ray Espiha Umalay. So, amon ang amon nga tirada. Pilakadlaw, makita nyo ang amon sining improvement, no? Gina-improve na ton, kabalo ka mo. Sa mga bisita kagabi, hindi man basta-basta mga bisita tagali kagabi, K5 Andre, no? Ang mga bisita naton, mga ka-K5 kagabi, binyulo ko na, no? Ara, no? Si Governor Arthur Defensor Jr. Nagbisita siya, no? Nagtambong, nakatiner siya kagamon nga naglawig-lawig, no? Mga siguro more or less may lapit ko mga isa ka oras, no? Nga nagpundo si Governor Defensor dito sa venue, no, sa may Punta Villa sa distrito sa Arevalo, no? And then naghatag sang message si Governor Defensor kag siyempre isa mga ka-K5 sa mga mensahe diring madumduman naton sa mga mensahe ni Governor Defensor sang kagabing ang journalism, ang broadcast media, ang media, mga ka-K5, ang nangin isa sa mga instrumento sa paghatag sang maayong balita, sa pag-inform, kapag educate sa ato sining mga pumuloyo, kag isa sang dako nangin papel sang media sang una sang chimpo kwan chimpo pandemic ka-K5 Andre, no? Naman isa sa mga ginsi ay sample kagabi ni Governor Arthur Defensor, mga ka-K5. Nga ti ang media isa sang mga dako ang nangin papel, dako ang nangin responsibilidad, mga ka-K5, sa paghatag sang information kag paghatag sang information, paghatag sang edukasyon, kag paghatag sang balita sa ato sini nga mga pumuluyo nga matuod-tuod kay amo ini ang isa sang mga ginahimo karon sang media, ilabi na gid ang mainstream media nga ginatawag K5 Andre. Kabalo ka mo ti mayara kita sang SOCMED, mga makita nga SOCMED bot sini on social media. So ang SOCMED or ang social media, mga ka-K5, isa ini sa mga ginapangitaan karo ideya sang inang aton nga mainstream media nga nagahimo sang mga pamaagi agod nga mapauntat kag masarangan abing ma-prevent ang nagakatabo bala nga dihamak nga puwerte nga nagalapta nga mga fake news, Blackie 5 Andre, no? So ining fake news isa sa pinakadako nga problema karon, no? Sa media. Ilabi na gid kay ang media, mga ka-K5, no? May ang mainstream media daw halos sa Luzon daw na budlaya na katama kag hindi na makasarang, no? Sang SOCMED o sang social media. Bangod kay ang social media di hamak nga halos dasig-dasig katama i-access ang ato sini nga mga pumuroyo. dahalos tanan nga mga pumuluyo naka-access, dahalos tanan nga mga pumuluyo accessible ang SOCMED. So ang mga balita nga nagaguluwa sa social media, mga ka-K5, no? May ara nga insakto nga balita, may ara nga pure news, no? May ara matutuod nga balita. Pero halos madamo sa nagaguluwa nga mga inang fake news. That's why nga amo ini ang isa sa mga dako nga problema sa media industry. Ilabi na gid mga ka-K5 sa ginatawag naton nga mainstream media bla, no? Mga ka-K5 kiti budlay i-prevent, budlay i-punggan. Kiti hindi mo hawak ang bit, ay hawak ang bit. Hindi mo hawak mga ka-K5, no? Ang ginatawag nga SOCMED o kun social media. Kay bisan sinulang maka-post sang balita either fake news o kun matutuod man nga balita. So amo ni ang isa sa mga ginapangitan idea karon sang mainstream media nga mahatagan ini sang pagtamod mga ka-K5 nga kun pwede mapahaganhagan ang nagakatabo mga ka-K5, no? Mapahaganhagan ang nagakatabo nga mga fake news nga nagasulod sa aton sa pong aton diri sa Pilipinas. Mao sa speciality diri sa aton nya sa Iloilo, amo na eh, no? Mga ka-K5. So isa ina sa mga ginatinguhaan and gusto nga himuon sang halos naton mga ka-K5 nga mga ara sa mainstream media, hindi lang sa K5 News FM kundi sa bilog nga mainstream media diri sa Pilipinas and diri sa aton sa may siyudad sang Iloilo mga ka-K5. Ote kinanglan tani nga mahatag masyado ang insakto nga serbisyo publiko kag ini mga ka-K5 ang target kag sang ato sining kwan, no? Sang K5 News FM Iloilo and bilog eh K5 News FM Philippines sa pagpamuno sa ato sini mga ka-K5 nga chief executive officer Doc Ramil Oy kag sang mga officer sang K5 News FM Iloilo. So congratulations sa aton tarantanan kag gapasalamat ang K5 in behalf sa K5 News FM Iloilo sa amon sini nga chief executive officer nga si Doc Ramil Oy nga ginapaabot gyud sa bilog nga pumuluyo sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo, sa bilog nga Western Visayas. Mga ka-K5 nga nagapasalamat siya sa inyo sini nga pagsakdag diri sa aton sa may Iloilo, ilabi na ng K5 News FM Iloilo mga ka-K5. So mo na mga bisita naton mga kwan, mga government officials nga nagpadulong, nagbisita Governor Arthur Defensor, mga ka-K5 ara siya ang nagrepresent, no, sa kay Congresswoman Jamjam Barunda, si Vice Mayor Lavla Barunda, and nagrepresent sa kay Mayor Raisa Trinias, amo si Councilor Nini Dilaliana, ginupdan siya ni Councilor Sid Frey Cabaluna, and may mga representatives alin sa iban pagid nato, no, ara man si Kwan, ara man si inang board member Tirador and board member Jason Gonzales. Ara man, nagpadulong man and may mga mensahe halin sa ato national, may mga mensahe sa ato nga mga national nga mga government officials. Ilabi na gid ang akon nga idol namon na ganduan ni K5 Andre La Pastura. Si Kwan, may ara ka pa nga kopya K5 Andre sang message ni inang Corina Sanchez Rojas. Yara ka daw ay, kay amo nang i-replete, kay amo nang idol tayo mong. Si inang mensahe ni Billionario News Channel host sa agenda mga ka-K5, Corina Sanchez Rojas, mga ka-K5. Barip mapatian tayo ang mensahe sa sining anniversary sa K5 News FM Iloilo.
0: Isang masigabong pagbati para sa ikalimang anibersaryo ng kampiyon na himpilan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. To all the staff and employees of K5 News FM Iloilo 88.7, may you continue to deliver excellence in broadcast journalism. Taus-pusong pagbati din sa President at CEO ng K5 News FM Philippines, Doc Ramel Uy, sa patuloy na pagpapalawak ng inyong himpilan upang maging katuwang ng Bilyonaryo News Channel at Abante Radyo sa paghahatid ng mga makabuluhang balita at impormasyon sa buong Pilipinas. Happy 5th anniversary, mga ka-K5!
1: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Eh, kita nyo, inang Bilyonaryo News Channel agenda. Before kita mag-program, ang agenda, blang program, ang host dira mga ka-K5, kag main host, amo si Corina Sanchez Rojas. Asawa ni former Senator DILG Secretary Maruhas, mga ka-K5. E bata silang dua kabilog nga si Pilar kag si Pipi. Si Pipi Pilar. Ari pag ido, minsahe mga ka-K5 ni Willard Cheng, ang host sa Giyapon kag news anchor sang Bilyonaryo News Channel, mga ka-K5. Si Willard Cheng. Let's bolt in,
5: united as one. Congratulations at happy 5th anniversary po mga ka-K5 dyan po sa kampiyon na himpilan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Kaya sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo 88.7, sana'y many more years to come para makapaghatid kayo ng dekalidad na pagbabalita. Taus-pusong pagbati rin siyempre sa presidente at CEO ng K5 News FM Philippines, si Doc Ramel Uy, sa patuloy na pagpapalawak ng inyong himpilan at sa partnership po natin dito sa Bilyonaryo News Channel at Abante Radyo para makapaghatid pa tayo ng makabuluhang impormasyon sa buong bansa. Muli, happy 5th anniversary po mga ka-K5.
3: Muna mga ka-K5, siling isang kundi mo yung mga nag-minsahe. Diyon niya na nadula ka sang pila ka daw. Binamon gani na nagpamanila ka na. Ay kay naghambal gani ko to nagligad no nga siling ko ko madula ko di gani. Mo siling ko na ra ko sa Manila nagaupod na to sa rally. Why pagid mana? Ginapachimpuhan pa. Mga ka-K5 mo. Anyway, mga ka-K5, amo ning ikalima katuig natong nga pagsukan. No? So, nga to sini nga kabay pa. No? Kung hindi ni tungod sa inyo nga mga pagsakdag kapag upod, kag pag-support sa K5 News FM, Iloilo mga ka-K5, may posibilidad na no, hindi ini malabot sa K5 News FM. Kahit siyempre, kamo ang inspirasyon ng mga listeners, kamo nga mga viewers, most especially kamo nga mga supporters. No? Kamo sini mga ka-K5 ang nagahatag sang pagpalig-on, sang buot, kag paghatag sang kusog sa mga K5 News FM personnel nga magpisan pagid kag magmaayong performance, maghatag pagid sang maayo kag mga mapuslanon nga mga balita sa inyo mga ka-K5, para nga mas mangin makabuluhan ang amon siring nga pagserbisyo sa inyo nga mga pumuruyo diri sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo kay sa bilog nga Western Visayas. So thank you so much sa inyo siring nga pagsuport sa amon nga nalabot namon ini mga ka-K5 nga mga achievement ang ining paglapnag pagid no kapag damo kapag nagadamo nga nagadamo ka naga growing up no nagadamo ang mga istasyon sang K5 News FM Iloilo. Ayos, wala sige. Oh, ayos na. Na at least na balaan nyo. Nga mo na tabo kun nga wala kami duha kadlaw. Wai ko sang Domingo kag wala ko sang Lunes. Martes na ako nagsulod. Nagbalik. Mga ka-K5. Ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri kita karon sa mga pila na ka mga headlines. Nga ato igaplastar. Kag karon doon doon guys. Standby ka mo kay sa ato sila nga pagpanumbalik. Pao na to ng latest weather report kay si Bagyo Inda Inday Sara. Yung gapo gabilis ang ilik mo na. Bagyo Inday lang, wala na Sara ha. Bagyo Inday. Mga ka-K5 no? Bavi ang iyang international name. Bagyo Bavi pero kuan siya ng VI no? BAVI. Amo na iya sini mga ka-K5 nga international name. Pero pagsulod ya sa aton nga park on Philippine Area of Responsibility, kini siya magahimo mga ka-K5 nga si Bagyo Inday, letter I. Bagyo Inday. No? Pertik baskog ni, super typhoon eh. Pag-agi ito sa may Guam mga ka-K5, makita mong pwerte nga pag-bagusubo siya sini, no? So, sining super typhoon nga si Bavi mga ka-K5. So, mayon ni kayang direksyon niya mga ka-K5, daw ligdas gawa sa aton nga mga kadutaan, kag daw wala sang tsansa, or mga ara na siguro sa mga 5% mga ka-K5 nga mag-landfall. So, bochiling, hindi may tsansa nga mag-landfall diri sa aton sa Pilipinas, pero malabay lang siya at ang problema sini. E bangod nga kalaparon sini kag super typhoon ini base mga batyagan taman ang mga ikog yabla. Na batyagan tang gamay gamay nga hangin nga magsulod diri sa ato sa may pungsod Pilipinas mga ka-K5 labi na gyud ang ulan. Kadaan nga controversial plank flood control sa aton dis Pilipinas yo dapu gagid. Ang libla. Asa gyud standby kamo kay pagbalik naton karon kuha natong latest weather report ano oras siya maabot diri kag masulod. Kay ginabulubanta may posibilidad mga Miyerkules ang aga masulod siya diri sa Pilipinas. Sa ato sini nga pagpangalaga diri kita karon sa aton nga mga headlines. Una kita sa mga balita nasyonal. Sa aton nga mga headlines sa balita nasyonal. Vice President Sara Duterte nagpadulong na sa Senado sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kontra sa iya. Pero hindi nagakahulugan nga magtambong sa sining impeachment trial nga mapalapit sa dakong magtambong. Wala nagkanto siya sa Senado mga ka-K5. Kay gin-meet niya ang iya 16 tanan kabilog nga mga legal counsel. Gin-meet niyang iya sining nga mga abogado, mga ka-K5. Kag-istoryahan ng iban pa nga mga pamaagi sa sining nga mga kaso may kontra sa ginahiwat karon nga impeachment trial kontra sa iya. Di kaduha na nga adlaw, una nga adlaw, ipahat-pahaton naton karon. Ang una nga adlaw sa impeachment trial, ikaduha nga adlaw subong. Mga ka-K5, kag nagapadayon pang impeachment trial sa subong, pero wala lang gina-live sa media. May mga recorded, may mga videos, pero utod-utod, hindi live, kag hindi kompleto ang sila nga gin-live pariyo sang una, sang tiyempo, sang una nga si may impeachment trial against Renato Corona and impeachment trial against former President Estrada. Kag sino pag ito? Hindi ba may mga impeachment trial na tabo de? Mga ka-K5 nga gina-live, subong niya mga ka-K5, wala sang live broadcast. Kagagin pa, kwan, dumilian ang live broadcast sa sulod sang Senado sa ginahiwat nga impeachment trial mga ka-K5. Dito sa may Senado. Pero nag-abot dito si Vice President Sara Duterte apang wala siya nagsulod sa impeachment court. Sa mga ka-K5, kundi dito siya nagsulod sa holding center sang Senado kag nag-atubang sa mga katapo sang media. Agiya nga tinutuyo, agod nga mag-meeting upod sa iyang mga legal counsel. Then after that, nagpasugot ini siya nga mag-atubang for the first time sa mga katapo sang media sa Senado. Kag ang iyang hambal mga ka-K5, pwerte kalipot. Pila lang ka mga tinaga? Pila lang ka mga tinaga? Ang iya sinimagin, hambal mga ka-K5, apat lado, pila lang to ka mga tinaga? Basta ang hambal

0: Amo na mga kagipe, wala nagasuko unvowed. Ah, bo, chiringa-chiringa, wala akong surrender, hindi ako magluhod. Hindi ako magluhod sa ila. Ah, amo na mga tinagaya, mga kagipe, 5 nga. Ginhambal sang malipot lang gid katama nga chimpo ang iya sininga ginhambal mga kakay 5 pero masyado ka meaningful ang sabat sang prosecutors or house prosecution panel mga kakay 5 ang hambal nila pag grabe mo mga kompanya mo may mga ara pagin nga mga pamahog yung mga kakay 5 mong pamahog na ako na hindi magdi pamahog, no? Kay hambal sa prosecution, sila niya, mayon na sila niya ginhambal mo, sila niya VP Sara, niya mayon na ginhambal mo na niya kay idugang na mo ng ebidensya kontra si mo. Aryo? Ano mga kaki, 5 ang hambal ni Vice President Sara Duterte? Sang ini siyang nag-atubang sa aton sila nga mga tapos ang media? Makita mga hindi sa stress kay 500, no? Kasimple lang, daway, kwan daway lang sa may natabo. Kampanti katama, kalmante katama, biswis ang Vice President, mga kakifag. Paring sabat nyo, sa ato sininga mga pumuluyo, ipabati na to sa inyo kung ano ang iya sininga hambal, malipot lang, pero masyado kadalom. Aring mga kakifag, ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga katapos ang media sa Senado, mga kakifag.
1: Two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
0: Amo lang to, tikay may instruction abi siya mga abogado ya K5 Andre mo naman. Ti kun ikaw abogada ka man vice presidente ka damo ka sang inog hambal damo ka sang inog sabat galing kay ti ginapunggan ka nga pahambalon sa imong legal counsel ti sundon mo ni Black K5 Andre. So wala siya mahimo kaya mo nang instruction siya sa mga abogado niya. Ah? Nga hindi ka mag wala question hatag statement pero wala question gali wala sa mga question wala follow up mga KK5 isa lang ka statement amo na duha ka sentence lang iya nga ginhambal amo to mga KK5 no sa hiligay non nga pulong nga sila niya ining inkwentro sa niya ini maduguon nga inkwentro ni niya ari ko siya ari ako sa maduguon nga inkwentro Anya pero siya madugan man ako pero hindi ako mag surrender. Dibla mo na tinaga ya kay 500. Mo nang buot sa siling mo nang hiligay noon nga tinaga sa iya sini nga ginhambal mga kakay 5 nga duha ka mga sentence nga gin pabati sa ato sini nga mga ginpakit or gin atubang niya sa mga katapos ang media dito sa Senado mga kakay 5. Ibot ko Black K5 Andre. Umduman mo nga sa nagdigat nga mga sinimana to nga way pa mailisan ang Senado, ang Senate President. Dumduman mo sang wala pa mailisan ang Senate President. Sang ang Senate President during the time si Kwan Pablo si ay nang Rene Cayetano. Si Rene Cayetano kuan na bata tatay nila na no, ni Alan Peter Cayetano nakagin sa senador man si Rene Cayetano. Abogado man to. Si Alan Peter Cayetano. Duman yung asang si Alan Peter Cayetano, mga KK5, ang Senate President. May mga ginapamutang to ng mga NBI, may pamutang to ng mga apulis sa Senado, kay ang hambal sa NBI. May ara ko nung threat ang Senado, hindi ba? May threat ang Senado. Munido, may drink.

0: Delgado. Oh, tingala ko nga pagpungko ni Gatsalyan, way na dayon dula. Way na threat, no? Automatic, oh, pirte na katawa-tawayo. Oh. Way, nibla? Kwan niyo, dumduman niyo? Dumduman niyo mga kake-5, subong mo pirte katawa-tawayo ganit sa Senado kay ang Senate President ang gusto nila nga kwan ang gusto sa Malacanang nga Senate President nga wala man pulos. Ah? Iliher nila ngayon nga Senate President mga kake-5 si Senator Gatsalyan. Ah, si Win Gatsalyan ba? Atat na atat man sa nga tawgon nga Senate President pero wala galihin na lungong. Wala galihin isang pulos ini mapuslan sa malipot nga sigilanon mga kake-5 in hotel. Kinimo na sa nga tao-tao sa duldol. Kung nga akong pakilala yung English sila nga sa pare, sila yung English pare sa nga duldol ano gani? Siling ko ti kapok eh. Kapok tree. Sila nga ti English sabi ang tao-tao sa duldol. Eh kung Englishon mo ang tao-tao sa duldol, man-man in the kapok tree. Dama mo sa kilala ko nga. Inang Ilonggo K500 nagkadto sa kwan nagkadto sa Guam sa nagkadto sa inang Guam K5 pagkadto ya sa Guam daw mga 12 years siya nagatrabaho sa Guam to te why gid pagsakai sweldo ya bla. Ga-request sa iya nga amo nga gaay kwanon siya iswilduhan siya tudo kay gabaka-baka sa trabaho. Di hindi isa pagdugangan ang swildo niya. Di gin-English siya kay hindi kayinsindi ang iya nga boss kay 500 sa hiligay noon mo kay Tilunggo. Gin-English siya. Sabat siya nga kwan. Sili niya sa iya nga amo. Niya, boss, I will resign. You know why? Because I am 12 years in Guam, no monthly, no increase salary. Ito yung no increase salary. Huh? 12 years kaw-kaw. 12 years kaw-kaw in Guam, no increase salary. What do you think of me, man-man in the kapok tray? Ay, hindi gali no increase clare, salary, no climbing salary. Huwag kung nagsaka mong. Huwag kung nagsaka, swildo eh, kay 500. Oh, sila niya, 12 years in Guam, no climbing salary. What do you think of me, man-man in the kapok tray? Dose, siguro nung katuig nga nagabaka-baka. Ya do si katuig kung nga nagabaka-baka sa diri sa Guam. Why git pagpasaka is will do ko? Yan ang matyagan mo sa akon, tao-taos dul-dul. Ada mo na mo't sa singon kay Bebandre. Sa hiling kahit nun nga pulong gin-English siya lang. Ya 12 years kaw-kaw in Guam, no climbing salary. What do you think of me, man-man in the kapok tree? Diyan mo ni si Senator Win Gatsalyano. Obra ka ambisyon nga maging Senate President. Pagkatapos, hindi magali mapuslan. Daw ka nga isang isa ka kwan, isang isa ka taw-tawos, dul-dul. Daw inimo na isang tando-tando daw ya. Hay daw. Mayara nga naghimo nga meme si Yabla. Nga sige hambal ni Cesar Escudero, siya ang nagasinyas blang kwan na bla, sign language bla. Siya ang gasinyas-sinyas. Na daw mo na iya papel da. Siya ang sa sign language. Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santissima. Yo, istoryan, talagkaro mga K5, Drisato, siling apag, pangalagad, samtang sa ibang paraton, nga mga headlines, pagin. Drisato, siling apag, pangalagad, mga K5. Iplastan na to na karoon, Drisa, ato siniuna nga witness nga sa ika, apat nga impeachment case sa kay Vice President Sara Duterte gikan sa National Bureau of Investigation sa ikaduha nga adlaw nga impeachment trial mga ka kay 5 halin sa NBI expert ko ni sa kwan sa SOCMED o kun sa social media kay 500 ilabi na gid sa mga kwan ni blaw sa mga inang videos and mga audio recordings okay 500 Naman ang expert halin sa National Bureau of Investigation. Siyang nag-authenticate sa tanan-tanan ng mga videos. Ilabi na gina itong nagagawa mga ka-K5 sa video. Nga ang audio ni Vice President Sara Duterte nga mo ang nagpahog o nagbanta. Nagpahog sa kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, kaysa kay inang Congressman Martin Romualdez nga ini ang iya nga ipapatay. So nagsumpa ang witness mga ka-K5 para nga magpanugiron. Ilabi na gid siya na ni siya K5 andre ang magakwan mag-authenticate. Mambal siya nga siya, this is an authenticate video, authenticate audio. Wala sang AI nga gingamit. Kundi ang original nga audio, tingog gid mismo ni Vice President Sara Duterte, iya ginitingog. Authenticated ang iya nga tingog. Ang video ni iya giniitsura. Kaga wala sang AI nga gingamit nga nagabuka ang baba niya. Kagang audio mga ka-K5, tingog ni Sara Duterte, pero iya sang AI. Kabalo naman kamo sang subong eksperto, subong damo kita, subong sang pwede nga matabo, mayara ka katabo nga imo itsura ang ara daga kitaon itsura ni mo da, pero ang tingog ang audio, hindi imo. Kaga mga aksyon mga ka-K5, hindi imo. So damo na sa AI ko, subong. Nga nagkatabo sa ato sini nga mga video kag audio mga ka-K5. So mag-aunti ticket sini mga almost pila na magkunin sa katuig nga nagaservisyo sa National Bureau of Investigation nga amo mga ka-K5 ang nag-authenticate, nagalantaw sa mga audio kag pila ka beses na masya nang in-witness sa kaangay sini mga ka-K5 nga klase sa procedure. So ti ang ginalantaw damo sa mga nagahambal nga kunwas nga ma-authenticate ini. Isa na ini sa mga bagay nga makita nga inang may ara sang balasihan ang mga ka-K5 nga maga-presentar kag mapakita gid nga may ara gid mga ka-K5 nga magwa nga hindi mapalagyuhan ni Vice President Sara Duterte nga ini siya ang may pagpamahog o kon death threat mga ka-K5 kon pananglitan nga may authentication kag ma-authenticate gid nga atong audio kag video iya gid mismo ni Vice President Sara Duterte. So nantaw na to na karon kag istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagad digre lamang sa K5 Night Watch. Kag iban pa nga mga balita kag iban pa nga mga information plasta na ton karon diri sa ato sini nga pagpanumbalik diri sa K5 Night Watch. Ang mga balita ginubatan ang buylog ng iradulong sa inyo sa Calwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang Mighty C the alkaline base ng vitamin C. Ini mga ka-K5 ang duha ka mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mga ka-K5 nga kinanglano nato sa matag adlaw-adlaw nga tanan para magapabilin nga healthy nga aton nilawas. Bangod kay ang Klinika DTX 500 ang may-ara ini nga ang Palaya Leaves with the sugar cane extract. Mga ka-K5 para sa mga kauturan naton, gintawag ni siyang superior antioxidant bangod sang urak value ang makita sa halin sa disyuga sugarcane extract kag ampalaya leaves extract nagikan sa naginbutang dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga amo ang magahatag o nagintawag siyang superior antioxidant kontra sa mga pamalatian naton sa ato sining lawas mga K5 na ining ginatawag naton nga toxin nga nagasulod sa ato sining lawas isa kahilo nga kunwas nga pabay-an naton mga ka K5 amo inang nagapalala sa mga balatian ilabi na gid kun sudlon kita sang mga free radicals mga ka K5. And ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog mga ka-K5 sa ato sini nga immune system capabilities agod nga patyon ang managkaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous kulang gani mga ka-K5 kontra cancer, kontra diabetes, hypertension, high blood kag iban pa nga mga balatian gamit na kita sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. The power duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Tanong pag inahulat nyo, inom na kamo sinisamtang hindi pa ulihi ang tanan. Health is wealth. Ang ikaayong lawas, manggad. Kani, hindi nyo na pahulatapag ang maglala ang mga balatian ta, inom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, para proteksyonan ang aton kaugalingon, agod nga hindi na magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton, mga kakay-five, Klinika DTX Pamerica kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, las 8:20.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
5: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
6: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500.
1: Health alert.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sportbiotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Pikanunay
6: DTX 500
8: Masaliga
6: Epic
8: Timo
6: DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
1: Ang Physio
6: yung may D3.
1: D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
1: K5
11: News FM.
1: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
6: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
1: Night Watch.
12: Pabalik na mga ka K5 Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nagkalaborita sa 36 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Robert kita mag silo kag magplastar na sa ato sini nga mga issues nga pagatrakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Mga ka K5 i-check na to nanay ang latest weather report. Nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Punaton karon ang ato sini nga pag-asa punaton si Engineer Ferd sa Rubin. Sa nga pag-asa Iloilo may kanta sa latest weather report labi na gyud ang pagsulod na gapadulong dire. Sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Bavi no sang international name sang bagyo is Bavi super typhoon ini no nagdalasdas na ni sang daan dito sa Guam. Mga ka-K5 din magapadulong din sa aton sa may Pilipinas and may posibilidad nga magasulod na siya within 24 hours siguro o buwasaga. May posibilidad magasulod na din sa aton sa Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. Anong epekto yung sinis aton? Check na aton latest weather report po kita kay Engineer Ferd Rubin sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferd Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
13: Yes sir, mayong gabi kay sa atong mga tagpalamati. Sa latest analysis nato no, ang atong ginamonitor nga si Super Typhoon Bavi yara yakon sa guwa sang atong Philippine Area of Responsibility 1700 kilometers east of Central Luzon, pero ginexpectar nato nga possible ni siya magsulod sa subong nga kagabihon or buwas sang kaagahon diri sa atong nga pungsod Pilipinas. Pagsulod ya tawgon nato ni siya na si bagyong Inday kag ining bagyong Inday nga ni. Wala man isang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Pasaka ni siya sa may extreme northern Luzon area. Although nubo chance nga maglandfall ini siya sa may Luzon man, possible nga mag-close approach siya sa Batanes kag maglandfall sa may Taiwan nga pungsod. Wala ni isang direktang epekto sa aton, pero kita maka-experience siya kita gyapon sa mga pag-ulan, pangilat panag-uob, dala sa aton nga hangin habagat or southwest monsoon. Expecta na ito, umpisa by buwas nga, Merkules hasta sa Sabado, posible gid nga maulanon kita. Ang pinakadamol gid nga ulan nga posible na ito mabatsyagan is amuni siya ang sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Amuna pala yun lang yapon continuous monitoring na ito kag mag-alerto gid kita, magpreparar sa mga posible nga mga pagbaha kag landslide no sa mga mountainous areas naton kag flood prone areas naton bangod sa mga madamol nga ulan nga posible matabo sa amo ni mga adlaw sang Huwebes kag sang Biyernes. Kasarangan na hangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan man aton makapagbalod sa kadagatan. Subong okay pa maglayag sa kadagatan, medyo kasarangan pang aton nga mga pagbalod, pero by Huwebes kag Biyernes amo ni expect naton makusog man ang aton nga mga pagbalod dala sang aton hangin habagat. Amo na alerto gid ang aton nga mga pumuluyo nga mga gistar sa mga kadagatan aton nga mga areas diri sa Western Visayas. Temperatura naton 24-31 degrees sentigrado, adlaw nagtunod alas 6 kaina sang hapon ng butlak buwas alas 5:33 ng kaagahon. Amo niya ang latest weather update, Ferns Rubin, matambog ini salamat.
12: Salamat kid Engineer Ferns Rubin, thank you so much and good evening sa liwat.
13: Yes, thank you.
6: K5 News FM.
14: Pantay Bagyo.
6: Pantay Bagyo.
14: K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch.
12: Mga ka-K5, nabatihan ang latest weather report nang nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Pud naton si Engineer Ferns Rubin, so matagang niya sini nga pagpanay sayon ha. Matag niya sini nga pagbalita sa aton mga ka-K5 nga ang bagyo or ginatawag nga super typhoon nga si Bavi. Mga ka-K5, international name is Bavi. Inisya mga ka-K5 ang magasulod sa PAR, kung Philippine Area of Responsibility, may posibilidad karon sa gabi or buwas sa kaagahon Miyerkules. Pero hindi siya direkta nga makaipikto sa aton sa ginatawag abing balasbas or bagusbos nga hangin. Bangod kay inisya ang ara sa extreme northern Luzon. Sa malipot nga sugilanon, ang malabayan niya lang nga gamay-gamay, siguro nga porsyon sang aton nga kadutaan, amo ang Batanes. Pinakapunta na siya mong nga porsyon sang Luzon. Kita niyong kanta sa aton mga ka-K5 sang Itbulaga lang yung mula Batanes hanggang Sulo. Hanggang Hulo. Hulo gali. Ang pinakapunta mga ka-K5 sa aton ring southern area is kwan inang Sulo. Ang northern Luzon, amo ni siya mga ka-K5 ang Batanes. So dito ni siya sa pinakapunta gisang Batanes maagi. Extreme northern Luzon. Sa malipot nga sugilanon, layo-layo ni siya sa aton gid nga sa aton nga kwan nga kadutaan. Kag wala sa chance ka-K5 andring nga maglandfall. Diri sa aton sa Pilipinas, malandfall siya, hindi diri sa Pilipinas, kundi dito sa Hawaii. Pati sa Diagini. So dito ni siya mahugpa, kuno dito siya malandfall, to sa, kung ano, sa Hawaii, hindi diri sa aton. So, kay nagbugos-bugos na naglandfall siya dito sa Guam. Then nagadritso pa kanto sa aton, ginlabayan niyang aton, pero sa pulupunta lang gawa. Dito mga areas ang Batanes lang. And then madiritso sa dito sa malugpa, mahugpa kuno diritsuhan yang Hawaii to. So ang aton nga problema hon kay maigo kita diri sang hangin habagat. Dala sang iya sini mga ka-K5 nga kwaning kalaparon. So may posibilidad may extreme waterfalls. Ang pagtulo sang ulan diri sa aton among puwerte. So magabunok ang ulan sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Gani subong palangadaan, pagpanglaba na kamo, ilabi na gid sa mga inang uba laba suksok malabla. Di pa bandre. Pero sa aton sang una gi eskwela ko sang una, mga ka-K5. Pag abot ko sa halin sa eskwelahan sa hapon, pagbuhi namon madiritso anay ko sa kwan sa bubon. Kay mang laba ko sang akon uniform kag ilabhana kag ikuan ihalay na mga ka-K5 pagkaaga ti mamalasa suksok naman eh amo na tawag kay babandi nga uba laba suksok mala daw kanta sa akon amigo
15: imol man ang ibang mas labigid kami regay regay regay regay imol sa pagkaon, imol sa pagbistir. Amon ginakaon, mantiner karni norti, kay mapaitunlon dahon sang kamuti. Rega! Ay daw, tinikal na yung kanta. Hindi man nagali yung imol. Ah, mga kakibay! Anay pagkabuhi, kami mapauli. Ibang kabataan, gasakay sa tricycle. Gatulok lang ako sang masinulubun. Kay wala piloto, helicopter na maragay, ragay, ragay, ragay! Kaya may itong gali sa nga akong kumpuso, kayo pa ba rin? Oh, kabalo magaling ko magkumpus, kanta, no? Naamo na siya, uba, laba, suksok, mala. Bayo ko nga gisi, sanglit isa lamang. Akon nga ubahon, kay nanay palabhan. Bayo ko nga gisi, wala na sing gisi. Bayo ko nga gisi, akon ginpatahi. Ragay, ragay, ragay, ragay! Na! Ah, so, amo na mga kakifibo sa mga uba, laba, suksok, malada. Ah, pang laba na kumunaan, subong. Kaysa Wibis kag Biyernes, may ekspektar kita sa madamol nga ulan diri sa aton sa bilog nga Western Visayas. Hindi lang kaysa bilog nga Pilipinas, kundi diri sa aton sa Western Visayas, hindi kita affected sang hangin, sang bagyo nga si Super Bagyo nga si Inday or Super Bagyo nga si Bavi, mga ka-K5. Pero maapiktuhan kita sang ulan, mga ka-K5, bangod sang ginatawag nga hangin habagat nga mag-aipikto diri sa aton. Okay, ayos! O, preparahan nyo na ha, preparahan nyo. Today is July 7, mga July 9. We best mga ka-K5, July 9 and July 10. Thursday and Friday. Amo isang maulanon nga tiyempo. Diba, si kung may mga kuan ka mo ito, may mga importante kung mga kratuan sa mga sagwa, dagat o mga mangingisda, tada. Subong tuduhin yung pangisda ang daan kaya parang sa mga Wibis kay Birnes. Hindi ka mo magkapalawod. Ano kay basi kung mag... grabe bala ang ulan kag hibi kag magkakapan ka mo sa tunga sang labod. Ha? Okay? Wala, sige.
16: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
15: Sa ato sining pagpangalagad mga ka K5 sa iluhan aton iban pa nga mga issues ka mga information nga aton sining pag pangalagad. Siling niya siling sang aton nga kwan sang akon nga migol niya pare siling niya daw English to siling ambal ni Richard ni kwan mong ni Vice President Sara Duterte mo. Ya inang two sentence. O gani, amo nang iya mga ka-K5 ang iya sininga hambal. Sininga, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Di ba mo nang iya hambal, no? So, buot silingon, nga silingya, sininga, ining madugoon nga inkwintro, no? Ining madugoon nga inkwintro hanay ni, no? Silingya, mahimo nga madugan ako, no, silingya to, no? Pero silingya hindi ako magsaludo. Hindi bla unbowed, no? Mga ka-K5, hindi magsaludo. Sa malipot nga sigilanon niya kun sa sigula, kun sa kwan pa kun sa mga aton dire. Ya hindi nyo kuya mapaluhod. Hindi bla K5 Andre, hindi nyo kuya mapasurin, hindi nyo kuya mapaluhod. Hindi kuya magluhod sinyo atubang. Sino kamo nga ludhan ko? Ah, sa malipot yung sigilanon, bato sa tub-tub mintras yung buhi sa bato ni. Now, mga ka-K5, ang anong reaksyon nyo sa ato sininga mga pumuluyo? Sa ato nga mga kauturan nga nagasunod sa ato sininga pagpangalagad, nagalantaw din sa ato sininga pagpangalagad. Ano ang inyo nga kuan abing nga mapahayag? Kaganong inyo nga opinion sa duha ka impeachment trial nga ginhiwa sa duha na kaadlaw? Una nga adlaw mga ka-K5 himo sang manifest no opening statement ang lead counsel sang ni Vice President Sara Duterte And mga kay 5 gin plang plastar ang to halos kalabanan to do ang ila sininga gin pagwa dito puro mga technicalities no kay Pebandre no. That's why nga si Senator Tito Soto naghambal. Nga sila niya pareho, sila niya pangabay lang abis. Sila niya ang impeachment trial lang. Sila hindi tayo hindi rin mag-focus. Sila niya sa mga technicalities. Ah, sa mga technicalities sila niya to. Buat sila mga inabugado, gidla. Ah, mga legal technicalities. Te, ang sabat sa... Ang sabat sa ato nga mga pumuluyo, no? Ilabinigit sa mga pila ka mga abugado ka mga eksperto legal. Nagahambal mga kaki, 5 nga ining kwan nga ini, ining impeachment trial nga ini. Battle legal ni, no? Inkwentro legal ni Kipep Andre. Inabugado nga pero inkwentro hana, initi nga hindi kay mo yung mag-focus sa ginatawag na ton nga inang technicalities or legal technicalities. Kaya inkwentro legal ganin ni. Oh, ano matyaga mo sinisinis akong kilala? Ano matyaga ni Tito Soto ni Bulaga? Ay, kala ino, no? Kaya, mga kaki 5! Oh, sige lang, kahistorya ata na karoon din sa ito siling pagpangalagad. Samtang, sa iban pa ng mga balita kag informasyon, nakahambal ang ato siling sa Drisaton sa lokal. Si Congressman inang Nonoy Defensor, may tuto mong may tuto Defensor, may Nonoy mong. Si Nonoy niya mo ni si Lawrence Defensor, mga KK5 na Representative Lawrence Defensor. Siya ang sa Article 4 nga nakasintro sa grave threats, ah, mga KK5, nga sa diin siya ang nagpresentar sini. Siya ang nag-introduction, no? Sa introduce pala sa introduction ni House Prosecutor Cagiluilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sang Article 4 nga nakasintro sa grave threats gilayon nga ginbalabagan ini sang defense team bangod ginpayag nga improper for trial. Amo ni mga KK5 ang ginpresentar ta may mga dalati hasta nga daw ginapagwa karon ni inang Congressman Lawrence Defensor, mga ka-K5 nga may dugin angot sa pato ang party sa kwan sa natabo sa may din ganito tong mga kabataan ba tong mga nagpanglutang to daw isa sa mga ginahambal niya nga naka-impluwensya ang ginatawag nga pagwa sa mga statement ni Vice President Sara Duterte, ang mga threat niya, ang pagpamahog niya sa kabuhi ni President Marcos kag ni First Lady Lisa Marcos, isa sa mga makabig nga maka-impluwensya mangyapon kuno sa mga kabataan, hindi lang kay sa social media, adaw mo nang isa sa mga ginangot pagin ni Congressman Lawrence Defensor mga KK5. Ah, so sadyang battle kwan ni bakbakana ini puro mga abogado ni mong si Congressman Lawrence Defensor abogado man ni. No, mga KK5. So siya isa sa mga member sang prosecuto o prosecution panel sa grupo sang House prosecutors mga KK5 kontra sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Sa piyak nga bayan sa iban pa naton nga mga balita, grupo sa mga abogado nagfile sang kwan, no? Sang petisyon sa korte agod nga ipauntat o konuntaton ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini mga KK5 ang ginpangunahan ni inang attorney Turion nga naghambal ang grupo sa sining mga abogado nga ini. Based sa ila sining ginpadala o kung ginpaagin na file nga petisyon sa korte nga pauntaton mga KK5 ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte kay ang rason sa sining mga abogado nga ang pag-iliher nila sang ilang mga mangin impeachment kwan inang anang kwan ni blo mga KK5 ang impeachment judge mga ka-K5 nga supposedly ginalantaw ini sang mga abogado nga illegal tungod kay sadtong nag-convene ang mga senador sang tiempo sang June 3 2026 nga nag-convene liwat ang mga senador kay nag-eleher sang bag-o nga leader kon SP Senate President mga ka-K5 ginakabig ini sa mga senador nga illegal. Amo nang rason kon nga nga ginalantaw nila nga may posibilidad ang nga may ara nga sala nga proseso ang ginhiwat sang mga senador sang mga senator judges naton kag amo nang rason nga si Senator Win Gatchalian amo ang nangin na Senate President kag antes nga gin-iliher nila sang ulihi na, no? Mga kakifad. Pero sa tong June 3, ginalantaw nila nga, sa nga mo sa tong atyempo, hindi pa, mga na hindi amo ang pag-elect sa kaya Senator Win Gatchalian bilang SP or Senate President, mga kakifad. So nagambal nila nga kung sala, kuno ang ginumpisahan, may posibilidad nga sala na tanan-tanan ang maga ang pagapadulungan sa sining impeachment trial. That's why nagpangayo sila sang petisyon o nagpadala sila sang petisyon mga ka-K5 sa Kongreso o sa aton sining korte agod nga ipauntat ang impeachment trial nga ini sa kay Senate or sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. No, so amuna kay ang isa pa gid nga ginalantaw nila nga hindi pwede nga si Senator Chase Escudero mga ka-K5 amo ang mangin kwan mangin presiding officer mga ka-K5 kay manti si Senator Win Gatchalian among Senate President. Pagkatapos si Senator Chase Escudero ya amo ang magapungko bilang presiding officer. Senator Judge. Sa sining kay watan kay ini tinga ahaw. Kay dapat si Senator Win Gatchalian dapat amo magapungko da. Si Senator Win Gatchalian mga ka-K5 hindi mapuslan. Ginaimuan sa gani memes kay 500. Gimuan sa sang memes, no? Nga samtang hambal si Senator Chase Escudero, siyang nagasinya-sinya sa muna ng ano ganina, sign language.

ni. Amo ni rason ko nga nga nagpetisyon. Nga nagpetisyon ining mga abogado nga ini. Kay gina-question nila nga si Senator Chess Escudero amo ang presiding officer nga hindi man siya ang Senate President. Dapat ang Senate President kasi si Win Gatsalya na mong mga pungko. Di may mga ara manggaling nga mga eksperto, nga mga ara sa eksperto legal o mga legal expert. Nga naghambal, nga way makuno nakapagkit sa konstitusyon nga ang mangin presiding officer dapat kwan gid inang ang Senate President gid. O hindi, Blackie 500, amo man ang hambal sa mga legal expert, siling sa mga legal expert, nga siling nila, no? Ang impeachment court or ang impeachment trial nga ini, hindi man nagakaulugan, way makuno nakabutang sa aton nga konstitusyon nga dapat ang magapungko da Senate President gid. Oh, nga amo ang mangin na presiding officer. Ti hindi man kinanglan nga presiding officer nga Senate President gid. Tigid iliher nila amo na gani ang ginareklamo sa mga abogado ni nga ginapamunuan ni Attorney Torion nga sila nga ang ma-elect sila sang bag-o nila nga himuon nga inang kwan impeachment trial judge or presiding officer nga ang ma-elect sila sang presiding officer before mga KK5 nga mag-proceed ang impeachment court trial kay dapat ang magapungko na kang magapresidira among Senate President. Naamo na nga that's why nga silingsang mga abogado sa grupo nanday Attorney Torion mga KK5 nga siling nila nagsugod sa or nagumpisa sa sala ang ining nagumpisa sa sala nga procedure ang impeachment trial nga ini kontra sa kay Vice President Sara Duterte. May posibilidad nga may mga technicalities kag hindi husto ang proseso sang impeachment trial kontra sa kay VP Sara tungod kay nagumpisa sa sala nga ginalantaw nila nga ang sala diri mga KK5 amo nga ang nagpungko bilang presiding judge amo si Senator Chess Escudero kag in-elect pa nila nga himuon nga presiding judge samantala nga supposedly ang presiding judge nga magapungko dira amo ang Senate President nga si Senator Erwin Tando Gatsalyan. Kaya Tando. Araw lang tawa niyo bla mga KK5 o samtang gambal si Chess Escudero siya ang kwan siya ang interpret sa ano na ganit ng sa mga apa bla ng sign language araw gini mo mga dungol gini mga tawo. hindi ni sa kwan na hindi ni sa tuod memes lang ni siya bot silingon pampa good vibes. Hindi nito, pampa good vibes lang basi maghambal po lang nga basi naghambal kamo ba lang nga naga-promote kami diri sang fake news. Pampa good vibes lang niya. O pampa good vibes lang pero hindi ni sa tuod ha. Kuan ko nagadaan sa inyo, ginhambal ko nagadaan sa inyo nga hindi ni tuod, memes lang ni pampa good vibes para makayuho man kamo nga dapat supposedly si Win Gatsalya nagapungko na dira galing kay wala sa sang namang-an, wala itinalungong, wala kay intindi, kay mantindi man ta na abogado. Mga KK5, ura kamaan ko na himuon na nga mangin presiding judge sang impeachment trial nga ini. Amuran ko nga nga diyan ta nagapungko tapat na ni Chess Escudero. Pero si Chess Escudero magawakal kay mantita na abogado ta na ang presiding judge. Nga gin-iliher sang mga kwanda, sang mga inang senador, mga kopdana nila. Nga gina-question karon sa mga abogado, sa mga grupo, sa mga abogado, nga ginapamunuan ni Attorney Torion mga KK5. Pero yun naman, memes na niya, memes ha? This is not true. This is
a joke or this is a memes, mga ka-K5. Okay pa, Banri, go! Away ni Kwan, away ni Udyo. Picture lang galing. picture lang galing, joke lang na. Anyway, mga ka-K5, amuni, no, ang ginpresentar sa mga abogado, sa mga grupo, sa mga abogado, nga ginapamunuan mga ka-K5 ni Atty. Torion, ining ilang nga ginpetisyon, nga ginpadala sa korte, nga ipauntat ining impeachment trial, kay suno sa ila, nag-umpisa sa sala. Pinaagi sa ano nga sala? Ang pag-iliher mga ka-K5 sa kay Chase Escudero, nga ginhimo nila nga presiding judge, mga ka-K5, samantala nga hindi siya mo ang ispe o kon Senate President, supposedly, ang mag-apungko, dira mo si Senate President Win Gatchalian. Ti galing kay Manti Araog, yung guba, igadigyang kwano. May isan, ano ni ga, may chance pa ni, may kwan pa ni, may ari pa ni siyang term nga para makadlagan liwat bilang senador. Ginuba yang iyang kredibilidad. Ang panawag sa iya, kuno, amun ka ni Tautaos, dol-dol. Oh, tapos ang uli, kundi ka pungko na sa kipa bandi permiro, sige wakal ni Chase muna o, siya mag-uyat siyang gambil, ng gabel, galing na gabel, ng ginalampos-lampos bla, no? Siya ang uyat siyang gabel, mga ka-K5. Si Chase Escudero mag-yapon, siya yapungko lang muna o, kag magpuno panilag, magturok-tulok, kumuna daw sa walaan mo daw, kuno abi. Anay siyang uli, he, para kuno abi, K500, nga daw may ginaubraman siya, nagkwa sa notebook, no, tapos nagkuha sa bullpen. Tapos kasulat-sulat siya. Kuno abi daw take note siya. Amo tanon ni ginasulat siya to ha. Basi ga sumato sa mga balairan niya sa utang niya. Basi ga sumato sa mga ginpangbato niya mga malita. Ay kalainin, kalainin, kalainin. Amo gali na nga nagpinasikat man sa kagakuan kay galagas masa nga maging Senate President para nga at least may record man sa Kipay Bandre man nga ah. Last term yan naman gali subong. Bot siya ningon, hindi naman sa pwede kapatalagan sa nasunod. Siguro yung sunod sa pinsyal niya, bahala na magkalaguba credibility ko importante nga malabot ko man ang kwan, malabot ko man ang handom ko nga maging isa ka Senate President. May handom man, at least may record sa kwan, may record na sa inang Senate organization. Mga ka-K5 nga, nangin Senate President man siya eh. May record mo na mo. O hindi, Black K500? Na mo na gurong ginalagas siya. Ambisyoso man ang amo.

0: Ara o, video courtesy of at EMP Satire. Amo na nagimo. Gini, mula ka lawan si Win Gatsalyano. Bebe, Matian, tabi na naginambal ni Escudero, kaya ginasinyasinyasan niya.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pamahalaan ay patuloy na nagsusumikap na mapaunlad ang ating bansa. Layunin natin na mabigay ng pantay na oportunidad para sa lahat. Salamat po.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo.
0: Damo gini na balaan ng aton yung mga kautura, no? Lagi mo, sila raw mo na ang kuha ng at AMP Satire. Gini mo yung kuha ng inang interpreter sa sign language si kuano si Win Gatsalyan. Ining kuani ining impeachment trial ni mga kaki five sa kay Vice President Sara Duterte abinyo ko na no. History gini sa Pilipinas. Isa naman isa sa mga history sa Pilipinas. Nga sa ginhiwat nga impeachment trial, duha ang nagapungko sa ibabaw sang lamisa. Ang isa, nagapakuribong, nagapamusimusi, isang kalimutaw ya. Ang isa naman, ha? Ang nagauyat sang gabel, mga kakifal, nga supposedly, hindi authorized kay hindi siya Senate President. Pero siya gauyat sang gabel. Tanay, ginkunan nyo na, ginistoryahan nyo na, nga sige, ako ni mawakal, tapos siya ikaw uyat sang gabel, ikaw lampos. Kalainin. Mga kakifal. Bah, kung mga ako, siguro si Win Gatsalyan na nanaog ko ako niya sa stage sa babaw na blaw. Ambalo ko na si Chis Escudero nga. Ikaw lang da, drill na ko sa dalom. Tulog lang ko. Kiti, at least nga, hindi ko na makita ng kasintro nga daan. Kung kasintro kay mo dara kay si babaw. Tapos kitaon ka na sa tanan-tanan nga, huwag ka man sa may ginahimo. Ikaw kung dumatsyag ko, doon ginasindutan, guro na trasan kung magamo na mo. Kahuluya mo, hindi Black K5, Andre? Pero tinya kahuluya, huwag ka sa may ginaubra, darak ka sa babaw, da sa anong rason, anong ka na, puni-puni? Oh, gusto gima na, taos, dul-dul, gali, man-man in the kapok tree. Ha? Migo ko nga nagkanto sa Guam. Sila niya, 12 years, kaw-kaw in Guam. No climbing sa lari. What do you think of me, man-man in the kapok tree? Tataos, dul-dul, kaya hindi mo na yaw. Uluya, ginaya ko mga ako daw, matyag ko daw, gakalam kilid ko, pirmi mong, matyag ko, gakalam kilid ko, gakalam pulukuan ko, ganun yung muon ko. Hindi kasi ni mapakaliki pa, bandri mong, huwag ka sa may ginaubra mong. Ang sentro sa tao, tulok sa imo da, ikaw gatulok da. Tapos ang isa, gawakan, stupad mo, tapos ikaw ya, gano, kalinga pa musimusi, kaila sa kalimutaw mo daw, idok nga bitikon. Ay kahuluya, mga kakifive, una kuya, mas ginpamas may kaimbalan mo man, ako mo man, nga way kakaindi, way kasang ikasangkol, way kasang ikasarang, wala ka sang hinalungong sa impeachment trial nga ini, kay hindi ka man abogado, way kasang may nabalan sa malipot nga sugilanon, inutil ka, mas mayo pa nga imuon mo na lang mo ni. Naog ka na lang da. Hambalon mo si Chess. Ikaw na lang da. Dilekos dalom. Kay matulog-tulog. Lako si mo. Da ka maguruhang do. Mas mayo pa siguro kay Pipe Andre. Hindi ba? Sangsara ka na sa ibabaw. Pagkatapos uyan ka bullpen. Tapos kunwabi daw maging nasulat-sulat. Kano'ng ginasulat mo da? Kung pilagbilog listahan mo. Pilagbilog uyab mo. Na naman. Oh? Sino katuan mo? Sino pulian mo tong uyab mo kung pananglitan? Sulat mo da? Kano, take note mo da man? Kung nabi ka, take note ang binig siyang ilik niya. Matyagan ko nga drawing na siguro. Masige na drawing yung itsura sa nga. Ginatubang yan ay ginatulok yan. Oo, oh, ginatulok yan. Kipay ba? May ginatulok sa gali. Oh. Araw, may ginatulok siya. Tapos, ginahimutaran niya gate. Tapos, gisulat sa dayon. Guro, ginadrawing yan na guro. Ay, kalainin history sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K5. Nga ang impeachment trial, duwak bilog apungko sa ibabaw. Kung mga buhi pa si Anhing Miriam Defensor Santiago, pinangsaka ya kamuda kag pinanampa. Kung mga buhi, mga kaki-five, si inang late Senator Miriam Defensor Santiago,

0: Laban-laban sinaka yan ay siwing ka chanke tinampa o trampuyong. Ang balan nga bipay gata puli to. Ya puli to kamakulikot ka ilong mo ikalain kain kain. Oh, ang mga balita ang inabatan ng builong ay inadulong sa inyo sa Galwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan, nung kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kag mga virus, mga kakaifay, bakterya, kag virus. Ha? Labi na mga dengue virus at tigululan, subong. Mga kakaifab, nung inom kita sa D3Bio, para nga, magapabiling nga healthing lawas ta. Naiari ini siya mga kakaifab nga inang munulaurin, nga nagabulig ini para sa aton sining lawas. Agod nga magbakod ato sining immune system, kag nagabulig para sa pagpatay sa mga kagaw, kag mga bakterya, labi na gid sa mga virus, nga nagasulot sa aton lawas, no, mga kakaifab. Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga virus kag sa mga balatian, katulad sang dengue virus, mga kakaifay. Ano na pang inahulat nyo? Inom na kita sang Klinika D3 Bio, mga kakaifay, para layo kita sa mga pamalatian, katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, dengue virus, kag iban pang mga virus, no? COVID-19, kayang-kaya, mga kakaifay. Ang flu-like virus, mamula to, na KK5, kayang-kaya ini sang Klinika D3 Bio, mga KK5. Ang kaga sa ato sininga mga pinalangga nga mga tagparamay, standby ka mo. Sa ato sininga pagpanumbalik, basahon ta ang mga reaksyon sa ato sininga mga followers na nagalantaw ka nag-upod rin sa aton sa K5 Night Watch. Ilabi na sa K5 News FM, Iloilo 88.7 nga Facebook page, kag sa June Kapulot News Live. Ang aton nga oras, alas 9:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
6: I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
12: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow! My puso!
16: K5 News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karon, nakalabor kita sa 19 minutos na kaligad sa alas 9. Ay, check na aton, masailo kita sa mga balita lokal. Damo kita mga balita lokal. Galiyo, huwag mapabay daw. Napabayaan ta mga balita lokal mga ka K5 na kay tungod sa perte nga mga kontrobersyal to sa Manila o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o. Pero check na to ng mga balita lokal na tipon sa patrol. Boto propio investigation nagpatigayon sa mga ka K5 no sa moto propio investigation ang ining aton sining mga kwan no anong mapatigayon ni pulis sa pagpatuman kuno sang warrant of arrest sang PNP IMIG sa Molo Police Station. So ang grupo ini sang PRO 6 mo magahimo sang magpatigayon sang motopropio investigation. Check naton ang mga detalye sa mga balita kung kita kay ka K5 Kim Kaloyo.
19: K5 News FM Kampyon Report.
0: Go ahead,
20: K5 ba, John? Nagsugod na ang motopropio investigation. Pero iyan isa ang National Police Commission o kung NAPOLCOM 6 may kang kanan sa insidente kung serin involved rin ang ining IMEG Visayas Field Unit nga gin serve nila during that time ang warrant of arrest sa ining ex-police nga ti si Jerry Villanueva nga involved no sa kaso yung murder dito sa May Molo Police Station. O galing during that time, wala man doon yan na spatan or wala ito nakitaan ining ginapangita nila sa Iloilo City Police Station 4. Kung madumduman, natabo ining incident last July 1, 2026. And sanding din no, sa latest statement sa National Police Commission nga ti gilayon man sila nga nag-deploy sa monitoring and investigation team as ito, no? Kasunod man sa pila ka mga reports, may kaangtanan sila sa mitan nga insidente. Agod yung nga magpatigayon sa validation and fact-finding. And according pa diri sa Napulcom Region 6, nga ti kabahin man no, sa mandato sa ilay nga talatapan o kung opisina, amo ang mag-promote sa police accountability, mag-preserve sa integrity sa police service, kag ining mga administrative concerns ka K5 June. Kaya muna nga nag-formal, nga nagsugod na ang ila diri nga moto proprio investigation. Agod yung nga matumod ang pila ka mga facts and circumstances sa nasabitan niya nga insidente. Agod man niya nga ma-determine kung bala mayara sang PNP personnel, especially under the Iloilo City Police Station 4, nga nakakommit o kung nakakommitir sa administrative offenses o kung bala may nag-violate no, sa existing nga mga kasuguan, nga mga rules, regulations, kag mga established na nga police operational procedures sa K5 June since nga di may information nga nabaton man rin ang Napol kung mga claims palang man ka K5 June nga ti allegedly in Civilianeva masami makitaan dira sa May Molo Police Station kag ti ginagamit no sa mga police operation pero based man diri sa kay tawag na no sa hepe sa police station 4 tingin paniniwala nila ang amo nga mga claims ka K5 June and accordingly ti subong ang ining ilayang independent nga investigation separado na siya sa investigasyon nga ginapatigayon man niya sa Philippine National Police under the Police Regional Office 6 amo man sa Iloilo City Police Station Office kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno ka K5 June. Base diri sa statement or pahayag sa Napulcom Region 6 nga ti himuon ini nga investigasyon nga ti wala sang ginadampigan kag mayara sang gitawag nga professionalism and due process ka K5 June kag gabi din sa latest nga press conference no sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna diri ni Brigadier General Randolph Patuanyo concerning no namo sa mga pila ka mga claims dira sa Molo Police Station especially dira sa ila sining a station commander or officer in charge nga si Police Captain Ryan Carls Inot based man diri kay General Tuanyo nga ti magapabilin nga hepe dira sang ICPS 4 si Inot kay ti since nga wala man sila sang nakitaan bala no nga sagid ya ang involved abi sa amo ni nga mga insidente considering nga ti ang ginpapangita man last time no sang IMEG o kun ining Integrity Monitoring Enforcement Group amo ni siya ang ex-police which is on his own na yabala ka kita John kag wala pa man niya mapamatud-an ang mga claims nga ginagamit sa mga drug by bus operations kag inang makit-an dira sa area sa Molo Police Station ang ining wanted police K5 John.
0: Mm-hmm. For the meantime samtang ginaimbestigaran pa si Inot ang magapabilin yapon nga hepe sang Molo Police Station. Daway man niya sa
20: yes,
0: plano na i-relieve sila anay for the meantime samtang padayo ng investigation.
20: Oh yes, kay K5 John. Based diri kay General Tuanyo, nati wala pa man sila sa nakitaan or napamatudaan gadabi nga lapse kag na-commute gadabi no, ni Inot on his hands. Kaya bika K5 John, as of this time, wala pa sa nakitaan nga rason ining si General Tuanyo agod ya nga i-relieve ining si Police Captain o ining si Captain Inot kay K5 John. Actually sa press conference last time yara man no ang presensya ni Police Captain Inot pero wala na no sang adugang diri nga komento may kang tanan sa pila ka mga allegasyon batok sa iya kag sa Iladranga Police Station sa Molo, Kakipa John.
0: Okay, sige.
20: Report, nagikan sa Napolcom Region 6. Pero we, no, nagapamati sa Tondara City Tarena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dara sa may Dekamay, sa Rizalapus. By the way, Kay Pedro, no, nagdaog to sa Rapol, to City Tarena mo?
0: Nagdaog siya?
20: Saksak ko, mabugas mo. Swerte, sabla.
0: Ang dito sa Kwantong, sa Kwantang, sa Dalagan, para sa Buludigan?
20: Hmm, kay aside, dara to may Rapol, kita to mo?
0: Mm-hmm. Sa kay sinungalan sa kay sinoto nga Rapol naka nakalista ngalan si ni Ma'am Rina.
20: Iya gidya ka kay
0: Pajo.
20: Oo, swerte siguro sa mga gabot-gabot time.
0: Oo, swerte na sa. O masa muna, maswerte may ara nga mga tao yang bisan oi kadamo Rapol interest, way kadaog pro may ara nga isa lang pro magabutan bu mga maswerte mga tao. Ay, swerte. Swerte makita mo kay man nga a. Kasi siyempre, avid listener na to ni sila.
20: Yes, good. Kaki Paipa, John. By the way, kapamati man si Mami Immaculate sa may areas ng lapas sa Podcaster Cliff Acosta. Ako Baho. Naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Damo patatani isyo sa patalakayon galing alalang ng tiempo to pang shoutout tani mga nagkalabili no sa kay Mercedes Melquerido, kay Florenda Cadavero, Andy Alujado, Julio Siap, ayan Mateo Gargalicano Nicolas. Shoutout, hindi ko na malama basa ang inyong mga reaksyon kay wenig ko tiempo ubos kid. Buas galing gusto ko buas ang mga reaksyon nyo among akon nga pangkwanon pangatagan pagtamod ha. Teresita Alumba Ledesma, shoutout man kay Renato Bindita, Nilo Laredo Gamusa, Jason Sabornido, Yolanda Diamante, Norberto Aguilar Jr., Ralph Dasaluntao, buwas tala ni Dramahan sang landong sang patay nga kahoy, Stanley Valiente, shoutout man Ima Castro Kabilan, Bibigirl, Jamie Luxin, Rene Biati Sula, Inang Shen Tansilia, Ashi Kapauan, Maricel Baloro Kasipli, kay Jenny Halyorina, shout out man, kay Johnny Cartagena, Rampark Mendoza, Lilia Uhoy, Ronnie Fuente, Ria Capanas, kay Verna Salvilla, Wilbert Libuna, Cynthia Sanoy, Tabski Javiliana Diaz, kay Nieves Hover Bayate, Jumar Pinicilia Rodriguez, Norberto Aguilar Jr., JC Matias, Vicenta Villanueva Balatigo, Bernada Filomino, kay sino pa? Why na? Kay Laila Altilia, Sofia Altilio Hiroche, Dindin de los Santos, Marinette Manican, Rose Simpas, Andrea Capanas. Shoutout sa inyo, tanan-tanana. Thank you sa inyo sila nga papag-upo, Drisaton nga pag-pangalagad. Why na kita, Chempo? Sa ato sila nga pag-pangalagad, kita-kita buwas, same time, same station. Sa kala sa bilong apuersa sa K5 News FM, Iloilo, ako ni Mioka K5, John Alodo Capulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: K5 News FM 88.7.
24: Kampiyon,
25: the best radio station.
23: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo.
7: TTX 500.
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini-ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw, inom ang DTX 500 kag mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yanagapanupo.
7: Kagakontrolar.
6: Sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalikan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
10: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik ka?
9: Galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mighty C kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved na sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ako bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
8: Ay, hubin.
9: Oh, hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Mabakats, mga buti ka!
4: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Mabakats, mga buti ka!
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Ara mismo!
4: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may

0: Unity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinica for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: This time,

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta! Kada mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, no, may iban ka man galing.
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bartagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bartagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bartagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dug-dug kagid!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bartagulan!
5: Bartagulan!

0: 88.7 K-Fat News of M, championing the lives of the Filipino. Aras Pilipinas, alas 10, di sa ace na mga ka-K5. Welcome, welcome naman sa atong Tuesday edition sa atong program. Mamadamo, giyan nga salamat sa mga ka-K5 naton nga nagatutok sa K-Fat News of M sa buong gabi. Palakpak naman dyan! Nagwagit na kita, anay sa buong mga K-5 ba? Ito siyempre na bakasyon si Machokolit Anay. O, itagaan kami isang time sa pagbakasyon. Yun pa bakasyon niya ako. Hello mga galing sa mga friends naton! I-share ang live naton sa mga gabi. And I'm sure, yung nag-enjoy ang tanan-tanan sa atong programa sa K-Fat News of M Philippines. 10:17 on the clock. Ang natamyaw naton si Honorable. Tamyaw naton na si Honorable Nini Dilaliada. Mayang gabi sa imo, sir. Mayang gabi sa imo. Good evening. Talaga tutok sumong sa ato na. Malan mo, idol ko ni si sir. Pipermi ko ni Galan. Taos ang post siya sa una kung maginakigan sa blog. Hiyala ko galing mag-comment. Pasalamat kita sa Ginoo, mga ka-K5, for almost 5 years na ang K-Fat News FM. Kaga pasalamat man kita for almost 19 years na kita sa radyo from FM Station. Imagine mo, 19 years, ha? Dugay-dugay na ini. Padayon giyapon sa pagwaragwag. Nagpasalamatan man nato ng atong station manager, ha? Si Sir Warren. Sir Warren, mapaayo-ayo ikaw da, sir. Si Sir Ray Espea Omalay, thank you so much, sir, sa opportunity. Si Sir si Doc Ramil Itangoy, the Chief Executive Director sa K-Fat News FM. Damo kagali, followers, boss. Ikaw ganyan, sir, ang pinakadami. Na gusto ko ni si Sir Nene sa sunod, i-invite ko. Kaya ang iyabi nga mga hambal, kung may mga common sense. Iba niya kamunse lang, gara niya common sense. Ah, sorry, Sir Nene, no? Hindi isa pag-chika si mo. Nakakita na kita one time sa isa ka-event sa may Inguri Lapas. Ginsapak ta ka, sir. Wala mo ko ginsapak. Itulok mo lang ko. Ano tsura ko, sir? Duman wet? Pero kagapon niya, ambar ko, sir, pwede ta ka pa picture. Alam mo, sir, sa totoo, permi ko nagalantaw sa mga post mo na sa no, may gintira ka, may kukun ano, magkakadlaw, takon pies. Hello, galing kay Mama Muñeca. Uy, Mama Mons, baupoy ko ni sa una sa piyak ng estasyon, no? May nga, busy niyo tanan-tanan. Talaga tutok niya po na sa K-Fan News of Fan Philippines. Well, come on, gabi, diretso kita sa itong Gabar Tagulan, Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo. Real talk tayo.
0: Real talk sa mga gabi. Inangako ni Bell Bell naman. Away na ni Bell Bell ko galing. Well, sa buong gabi, ang real talk to sa buong palanggaon mo na, tuntuhon ka pa. Amo gini ang pinakamasakit pa. I-try to bala taugan si Sir Nene, bala. Kaya amo gini ang ako, nga pasabton ko, anay. Oh, happy birthday sa imo nga sa tito mo na to, ah. Ay, gusto ko niya pasabton si Sir Nene, bala sa topic ko to sa buong palanggaon mo na, tuntuhon ka pa. I-try ko lang taugan si Sir Nene sa buong gabi, ah. Para swabe man ah. Ang aton sa mong guest counselor ah. Sir Nene, mayog gabi sa imo, sir.
2: Yes.
0: Ay, dali lang gina, dali lang gina. Pasudlon na kanay sa piyak na linya, no? Dali lang gina. De, hello, good evening. Ara na sa piyak na linya, Sir Andre. Dali lang gina, Sir Nene, ha? Hold on, anay, Sir Nene. Wow, ari na. Amo ning aton nga ara na ara ni check ta bebe kon nagaring no nagaring may nagawala nagaring no ara be mayong gabi sir.
2: Yes.
0: Ara ara ara ara da mayong gabi bati on na bebe mayong gabi Ay, wala gadaw, no? Sir, ara na, hindi ta kasulod subong nga mayang gabi kay Sir Nene. Sir Nene, hold on na nay, pasensya gid na kay dapat mapatian gid namo nang imo yang voice lesson subong nga gabi. Abi, hello, hello. Ay, wala gid ka sulod daw. Dali lagi i-fix ang technician namon para mapatian kay gid on air. Ara na ka K5 Andre. Oh, hello, mayang gabi. Ay, wala, lalagid ha. Ara na. Sir, mayang gabi.
2: Ara na.
0: Wala gid taga sulod daw. Sige, kaptan ko na lang. Sir Nene, mayang gabi. Wow. Ang idol ko ni Subo nakakita. Ginman ko sa imo kagapon.
2: Yes, oo. Oh, nakita. Ginman ta kagapon. Congratulations sa inyo kag sa K5
0: News FM. Actually, Sir Nene, dugay mo na ko nga followers gala ya. Galantaw gi kuya permiso sa mga post mo kay nanami ana ko sa imo nga common denominator.
2: Thank you very much.
0: Oh, kanami ay ko sa mga imo ginapang post blood of 42 ginya kautok ang nagaandar bala. Ibandaan niya nga, do mga 3 lang kautok. Ang imo niya maghambal kay imo niya dumatalo mang imo niya nga daan niya nga mga dila.
2: Oo, nga muna yung donan natin sa pangkanay.
0: Oo. Oh. Kag Sir Nene, actually, nakita ko blaso mo nga grabe ganyan dasi kaya mag-aksyon kung may mampalapit sa imo, no?
2: Oo, amunan na ina ang... Siyempre, prakahon mo lang, amulan ni Batag ka, doon na. Pero kung may ka pa kayo, may bulig ka, bulig lang ta. Pero kung may ibaan ba lang, usually may reklamo. Reklamo, di ibaan na in kung opisyal, magreklamo eh. Gawulang sila. Kung normal, or ordinaryo lang, do bayan, bayan nilang tao.
0: Correct, oh, kung normal lang ka.
2: Pero kung opisyal, bla pa yoyawa sila, kay mawulang sila.
0: Iba na mga opisyal, tsura lang, doon mga manwit mo lang na.
2: Fantastic sa mga Metro Pacific.
0: Oo. Oh. Uh-huh. Magrabe.
2: Kung hindi mo pagkulay la atensyon, kung isa, ado, hindi man sila kabalong.
0: Correct.
2: Mga tao, kinanlaan na muna. So,
0: pero Sir Nene, ang pamangkot na ton subong ha, palanggaon mo na, tuntuhon ka pa, ano mahambal mo din man?
2: Ay, teka, nagyan, tama na. wala isang tao na wala kagi palangga nga, wala yung tonto.
0: Ibang ganit, ginahut-hutan pa, no?
2: Ah, wala ko na kagi, kinasulok-sulok ko na
0: yun. Bongga bilya.
2: Wala ko na kagi. Pero normal, sa magbamong lesson sa love is, kung mag-love ka, it is with it nga matuntuhan ka.
0: Hmm, tsakto.
2: Dalagi na, the failure of love. Muna, may yara ka fallout of love. May yara, may iba nga mas mabayaan na kaya mas greater itong love sa tiyak. So, kung mag-love ka, may risk ko. Gina.
0: Correct.
2: Kaya taon mo na, tuntuhon ka pa.
0: Correct.
2: Taon na.
0: Pakanon mo pa, ipil-ipil.
2: Taon na.
0: Oho. Diba? Iba na, matilaw-tilaw malang sang monarkiya. Kung aslom ang baho, dubaho, guabayan.
2: Amo na, ti part na isang life ta.
0: Alright.
2: Nga, mag-love ka, it's a risk.
0: Oo.
2: Kasi mo lang ganun niya, hindi mo gipaghatag ka na.
0: Oo, hindi mo maghatag, imo nga dinamo. Pero labay pa naton, bala counselor nene, no, kadamo na subong kabataan nga 13 years old pa lang, gabusong-busong na, no?
2: Yes, actually, as a matter of fact, nag-file ko sa ngako ng ordinance siya, ng sex ordinance, nga dapat tuluan ta. Sex education ng atong kabataan. As early as 13 years old, balaan mo sa studies, sa storya ko, mga CSWDO, may mga nagabusong tag-15 years.
0: Grabe. Tapos may ara man iba yung gusto nga hindi nila pagtindugan nilang responsibility, kaluluoy si nanay kag si tatay sa pagpainom sang gatas.
2: Si Pata dapat may sex education program kita sa syudad, maskin sa barangay level lang bala.
0: Correct.
2: Nga, kada Sabado-Domingo, may makagto sa barangay nga muni, o mas tudlo ta, muni dapat kamu, babahi kamu, halungan nyo, lawas nyo, hindi kamu magpa-daso-daso amuni. O ikaw si lalaki, dapat maging responsable ka man, mag-amuni amuna. Hindi ka... Dapat pala nila.
0: Correct. Oh. Kaiba niya daw sa mga in-love mo sa hatag ng tangkidigira nila.
2: Ay, hindi pwede. Ito doon na sila.
0: Correct.
2: Ang muna nga, kabataan lang, no, sa Amerika, mayara na sila education nga. Ang imo ni nga private parts, ikaw lang gid na makakapot, hindi mo lang makakapot sa iban. Daw awareness from sa lawas nila.
0: Correct, alright. Wow, Counselor Nenet, thank you gid sa imo nga tiempo.
2: Thank you, ma'am. Thank you very much.
0: Oh, salamat, salamat.
2: Mabuhay ang imo sasyon ninyo programa.
0: Salamat, Sir Nenet. Thank you. Ah, upod na to ng pinaka-baskog nga counselor din sa dating Ililot, eh. Alo nga nyo ganang inyong perpilya? Ang gabi man kayo na ninen, fang yung nagatutok subong sa aton. Hello. And also galisa kay Jinjin. Kay Arman, yung nagatutok man subong sa aton. Baka sadya sa inyong programa. Matchokolit. Oh, si Sir Nene, ito kagina. Really appreciate idol ko ni. Kadlaw ka lang yung kadlaw ko ni si Iya, pero me. Happy anniversary, Kevin News of Fam. Maninoy ka sa bata ko, sir, ha? Aba, ninoy ka bata ko si Sir Nene. Neighbor na kami. Bali, Sir LJ Villases. Ang vanilla sa una, suplado si Sir Nene. Buot man! Oo, teka, kagapon yung nagtindog. Ito ko, ambal ko ka, Sir Jun. Kapulot mo ko, mga tindog. Kuya, bala kayo mapapicture, kuya. Ayaw man. Salamat kin Sir Nene. I really appreciate you. Baskoga. And machokolit ka damo subong sang kabataan nga ang ginalagas nila tuslok-tuslok hindi paghigugma. Amogi man akong gisa. Doon nagnubo, doon feeling ko, doon nagnami ang akon pamatsag subong kayo nakakadlaw-kadlaw ako. Kabalo-bala ka mo ang akon nga BP 150 over 110. Grabe, Eddie. Hello, galing kay Eric Camalio. Ang galing katutok sumong sa ato. Ang good evening, mga chocolate watching from Miagaw. Oh, mayong gabi sa inyo tanan-tananda. Kay Ronnie. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan kay EJ. Ang nagmamati sumong sa ating program. Kay Ma'am Ritz Piyad. Kay Subline Rojas Altavaz. Good evening sa imo, Sab. Ano ang ginaubra-ubra mo na sumong, Sab? Well, sa mga K5 na ito, ang nagadunglay na ang inyong transmitter, mag-inom ka mo sa Extend Food Supplement for Men. Ha? Kay isa na nakakapot, nagabutsog, dayon na! Kami na, may ginaiyaya. Congratulate, kumangali si Ma'am Kim kay siya galing kagapon, nagaparik-parik sa events mo, Gorabi. Naluoy man kami sa bata, bala. No, hindi na siya yabala kahulag, pero grabe, I really appreciate dual tasking, gitsa, dual sim. Pwede sa glove at pwede sa ismaar. Kaya syempre Android siya, no? Grabe, good. Congratulations, Ma'am Kim. Ma'am na Chief of Reporter. Congratulations. Mabuot, maalam, kagkabalo manilhig. O, di ba? Bunga. Yes, Sir Raymond, ha? Congratulations. Ito na nga nakabaton sang awards. Madamong nga salamat, no, sa inyo tanan-tanan dira. Kaya sa mga taxi drivers nato nga nagatutok sumonga sa may Plaza Libertad. Nagabantay kami di samtang nga nagmamatis ang programa mo, Matso Colet. Oy, thank you so much, kid. Palanggaon mo na, tontuhon ka pa. No, oo. Pros mo kay Busking. Yun palangga, yun naging tonto. Basta. Kailan mo naman? Nagabi, Matso Colet. Ako kagiman ko gintonto, Matso Colet. Pero sang wala pa kami, sang wala pa may nangyari sa amin, ginpalayuan niya ko. Pero sang natilawan niya na ang akon nga Vaporine, dito na siya nagsalasala. May muna gali kong kisa. Oo. May muna gali kong kisa, ha? Grabe. Late na ka mo sa plug ceremony. Oo. Opong ko ka mo daw, opong ko ka mo. May mga upoy ko di pakilak lang. Opo, kung amo din nga daw. May mga upoy ko di subong halin sa avatar ni sila. Mga taga-avatar. Macho kulit, dugay na ko bala. Dugay na kami sang boyfriend ko. Wala ko kabalo nga ginatunto niya ko. Ano dapat ang himuon? Balaan mo ko sa mag-relationship ka mo kung gis, ah. May mga gakatabo, ginaiyang mga ka-K5 nga ginatunto kagis ang isa mo ka-partner. Adi ka niyo, bago lang yung machokolate, gintunto ako sang babayi. Kay gusto niya ko tilawan. Ti wala ko sa gintilawan. Kay tigin respeto ko sa ginbayaan niya ko. Pero sang nag-init ang ulo ko, ginpatilaw ko gid sa sang akon niya pipino, nagmurarat ang mata niya kag aga pa sa gabugtaw. Bungga, tsura, di ba? Ayan. Hello, galing kay Sir Nene. Di laliyan, nakatutok man sa ito. Magbabalik macho kulit. Kayo upod ko ding ako ng mga karanso halin sa Avatar. Magbabalik macho kulit. Only here to your favorite radio station. Number 1, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
11: Problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
15: Partagulan sa K5.
17: 80.7 K5 News FM. O po'y kundi sumang si Bogrong kag si Poy-Poy. Mayang gabi sa inyo, Poy-Poy.
18: Mayang gabi.
17: Wow. Si Bogrong din, si Bogrong niya.
18: Hi, sir.
17: Si Poy-Poy, hambal di Poy-Poy.
19: Hi, sir.
17: Na, magbunggang ang mga itsura. Mga tigulang na ni. Oh, tamyaw ka mo, Danay. Ah. Poy-Poy kag Bogrong, tamyaw ka mo, Danay.
19: Natamyaw da mga parinti ko sa araw, ah.
17: Oh, taga-haro. O, ikaw naman niya, Bogrong.
18: Yaw sa mga pamilya ko dahil sa San Juan, ah.
17: San Juan, oh.
18: Kag sa Kalumpang.
17: Amo na yan. May mga uyab na ka mo?
19: May ara, eh.
17: Oh, may ara.
18: May ara.
17: May asawa na si Poy-Poy.
19: May ara na.
17: Ate.
19: Bulag.
17: Pila, imo bata, Poy.
19: Tatlo. May lain.
17: Lain, nanay.
19: Oo.
17: Bow, swabe. Kamusta hon to naman, busy ano naman si Bogrong? Bogrong, iwa may asawa ka na, Bogrong?
18: Oo eh.
17: Pila ka bilang bata mo, Bogrong?
18: Apat.
17: Apat. Mayo ah. Ikap na nai makamos ang asawa mo?
18: Wala na.
17: Puro bulag na gili mga kakipay mo po natin sumong. Ari bulagon ta matanila. Tawag ka mo ni Samon kay mabardagulan kita.
20: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk tayo.
17: Ang question naton sa mga gabi, palanggaon mo na, tontohon ka pa. Ikaw yan naman, bal mo na, Bipoy-Poy, sa hambalana yung subong.
19: O yung ginatag mo na tanan, ginpakaon mo man tanan.
17: Ginpakaon mo man tanan, dali lang. Ano ang ginpakaon mo sa iya? Turon?
19: Hindi. Talongba. Ba?
17: Oh, grabe, ginpakaon mo na, no? Tuntuhon mo pa.
19: Tapos ang sabor ko, no? Marguso.
17: Marguso! Mapait! Mayan na gani madubuin mo nga blood sugar. Kalain mo na, magsaka, imo blood sugar. Tapos ano pagin, Poy-Poy? Ano pagin, hambal niya, Poy-Poy, sang gintunto niya ka?
19: Bayo sa ako, hindi na sa ako, no? Kayo doon, expired na tsura ako.
17: Nag-expired na! Daw, bulok pa! O, ano naman si Bogrong. Bogrong, luwas sa pagpanakaw. Ano pagin, ubra mo?
18: Obra ko siya.
17: Oo.
18: Construction.
17: A construction worker kaya ya.
18: Oo.
17: Pero grabe yan. Hello, gali kay Madam Rakrak Hermano. Nakatutok sumong sa aton. Good evening. Salamat po. Kaga kay Jeneline. Yung nagamatiman sumong sa aton. Jeneline, good evening sa imo. Ito na nga staff gali. Isang JD. Nakatutok man sumong sa aton. Abig tawag ka mo di mga ka K5 sa number nga 0919-0986314. Mailis kita number, Boss Globe. Kinadula akong cellphone. At tawag ka mo di ha 0919-0986314 mga ka K5. Kung gusto nyo mag-estorya kay Macho Kuli. Apoy-poy, kesang gimbayaan mo ng asawa mo, anong balisi mo?
19: Hindi na ko simo. Sagod ako bataan
17: mo. Nga nag-away ka mo. Anong rason nga nag-inaway ka mo, ha?
19: Nagsilos.
17: Ay, sus!
19: Kupi na kong tsura, silosan pa.
17: Grabe ba? Mama, ara kami tomorrow, ma'am, sa Tapas Capiz. Wow, sayang, no? Hulat-hulat mo kubla, ma'am, rak-rak. Simo nga PM mo ko. Lipatan mo kay kuya. Grabe. Oh, tawagan din ka mo mga KK5 naton sa number nga ginatag ni Matcha College mo ang gabi 0919-0908-6314. Tawag na din ka mo ha, kay mag-ulu-enjoy kita. Sa mga tatay din ha. Sa mga tatay, lang nga wala nagatindog ang inyong balatong inom ka mong Extend Food Supplement for Men, mga kakifay. Para nga hindi ka mo makaproblema. Mag-enjoy ka mo. Minatamyaw taman si Lonnie. Yan, nagatutok man sumong sa aton si Lonnie. Kag si Vidal. Yan, nagamamati sumong sa aton si Lonnie. Kag si Vidal. There is a my... Akaryon Compound. O, mayang gabi sa inyo. Bago nung Karyon Compound. Machokolit, grabe. Gina ang pagpalangga ko sa akon asawa sang una. Gintunto niya ako. Alright. Gintunto niya ako. Well, may caller kita subong gabi. I-check natin ang caller natin subong gabi. Mayong gabi. Sino ningala niya man? Mayong gabi. Hello? Hello? Wala man nga sa bat. Dali lang gid, madam ha. Halinon ta kanay sa piyak bing halinya nga ang nagadula-dula ni man. Dali lang gid be. Hello be, check ta be. Hello, mayong gabi. Hello, ma'am.
1: Hello, good evening, sir.
17: Ay, wala gid yaga sulod, no. May problema naman gurong linya naton. Dali lang gid, madam ha. Ready, oh. Hello, mayong gabi. Asa piyak ro. Dali lang, ma'am, relax na ma'am ha. Relax na anay ma'am. Ma'am, relax na anay ma'am ha. Baklan na kalulipap na ilang. Relax na. Ang aton nga pala mangkotanon is palanggaon mo na, tuntuhon ka pa, be. Hello, madam. Mayong gabi. Hello? Hello, wala ka dyan gagawa ni man. Na ano ni man? Dali lang gid, madam ha. Nga wala ni nagagwa ang aton nga anuman. Oh, are. Hello, mayong gabi. Hello.
21: Bation na.
17: Batian mo na ko, madam.
21: Batian ta na sara na.
17: Wow, perfect. Madam, kamusta ikaw? Kamusta ang imo nga ginabatsyag subong? Gwapa ka man subong?
21: No, ay akong pamatsyag, sir.
17: Laway imo pamatsyag. Aha. Ano ang natabo sa imo nga naglaway mo pamatsag?
21: Naglinakat ko ba sa guwa? Nagkantok sa guwa. Nagula ko pa basura.
17: Ikaw to saan una nawag
21: sa akon lugan?
17: Ikaw to saan una nawag sa akon nga may banak, may kano ka nga istoryana. Ikaw mo sang kano?
21: Oo, sir. Ako to, sir.
17: Ba, ikaw to gali. Subong may aroman kami din, may upod kami din nga kano. O, so diyahasan ay poy-poy. O, hello?
22: Hello?
17: O, hello kano?
21: Hello, good evening.
22: Hello, langga. Hello.
17: Langga, yak ako no dayon?
22: Nasanay lang?
21: Ito, langga ako.
17: Tani eh. Pero ang pamangkot na ton, madam, subong palanggaon mo na, tontuhon ka pa. O, ano man, ban mo bina?
21: Ay, Allah, hindi na yan namin. Hindi na yan, sir. Yes, sir?
17: Kag hindi man
21: lang. Langgaon mo na itong tinampuot. Langgaon ko pa na, sir.
17: Ah? Oo. Dali lagi ka lang sa signal mo.
23: Ito, sanay black. Alaway mo signal. Doon ka pa namkun.
21: Alaway signal. Hindi ko bati. Okay na.
17: Amon signal. Ano ba? Nakabaya diyan sa K5 sang wifi. Basi imong signal, ano, FB10?
21: Hindi ko bati.
17: Mm-hmm. Ay, hindi ko bati. Okay na, batihan mo na ko.
21: Okay, sige.
17: Okay, alright. Hello? Anong alan mo, Liwat? Anong alan mo? Lasi? Anong alan mo, madam? Sinong alan mo? Si Kring Kring na lang guro imong alan, ah! Kring Kring!
21: Yes, sir. Good evening.
17: Bahu Biring. Oh. Si Kring Kring. Kring Kring.
21: Hindi ko yung chinding. Karaway.
17: Kwang. Hindi ko yung chindi. Dali lagi. Chindihan mo na ako, madam.
21: O, sige, Bisar, ligalin. Sige,
17: mayong gabi sa tanan nga pumuluyo. Sinihan mo na ko?
21: Okay.
17: Mga tag kita bugas, kamo na lang kuha sa amon balay. Okay man, ayos man.
21: Salamat.
17: Oo. Bawa salamat. Madam. Oh, di ka yes, musta na tong kano nga nagapangaluyag sa imo? Sige, man sa Japon send sa imo sang iya nga turutot.
21: Wala na sir, kagin black ko na to sa sir, na to, yalang ko sir.
17: Ba? Ano ang balas ang una-una sa imo, ha?
21: Sige nga, taga nakakwarta.
17: Tapos?
21: Yung plangga takang, no? Yung plangga takang, te, ano kung plangga mo ko, may ano ka sa ako, may kinanglan. Uh-huh. Yung uwi, tingin na.
17: Te, tapos?
21: Sige tapos niya sa ako niya, ti, luyag mo malanta ko sa ako. Wow! Wow! So, tingin ko toon.
17: Aba, ipakita sa kano ang iyang taklob.
21: Taklob, oo. Bawa pakita. Yagi dyan, sir, tuntun. Ginaya.
17: Ano yung, ano ang nakita mo, ma? May helmet pa o kung wala na?
21: Wala helmet.
17: Ah, wala. Di pwede sa takpon sa LTO, galing. Mayo-mayo, tapos magpakita sa imo, anong bal niya?
21: Sini nga luyag mo malantaw. Sini ko nga, ahaw palantaw. Magiging nga basta kay naluyag ko si imo mo ba? To, naluyag sa ako niya. Ah,
17: video call.
21: Pa na,
17: nag-video call ka mo galing nga duwa.
21: Oh, nag-video call. Nag-video call kami nga duwa.
17: Hindi ka ganyan magsalig sa mga video call na.
21: Wala, wala, wala, wala. Kawala yung man kuya makita, yung nga nag-auba. Siya yung nakitaan ko yung nga nag-auba. Wala pa panit.
17: Ay, wala pa panit. Hindi ka na magsalig sa mga video call na iba. Ang tsura yun daw si Bet. Oo. Pero gwapo man ang kano nga nagpakita sa iyang landong.
21: Gwapo man sa sir, gwapo man sa maka nami man sa, pero hindi ko naluyagan niya ang iyang kinaadman.
17: Pero tiabi ko sa una, may negro ka man nga naluyagan. Hindi mas nami ang negro.
21: Do pareho man ang sa nga laway. Laway?
17: Ano mga itsura nila, haw?
21: May naanang ang apam nga puti, wapo man, pero ang negro do hindi mo gin matulon.
17: Ano hindi mo gin matulon? Balaan mo sila na nag-supply sang cold dito sa Semirara. Sila na nag-hatag uling bila ko magsugba kita. Pero ti, wala na ka mo nagdayunan. Nagdayunay isang...
21: Why na sir? Why na to? Yung pang black ko na to sa aking katalaka. Man magsagad lang tao sa hila at tubangan. Sir.
17: Ay aba! Pero ti, basi gusto mo ipatigayon na kadi kay Sir Andre?
21: Wow, Todd. Sir?
17: 5'9 ang height niya. 5'9 ang height. Tapos, do si Chis Escudero iya tsura?
21: Ay, ano? Bapo!
17: Oh, grabe, no?
21: Grabe ba?
17: Oh, tisoy-tisoy ni si Sir Andre. Model niya siya sang, ano, sang binload na baligya. Super! Te, gaano ka na? Di ka rin ka gani, man? Molo?
21: Taga-bilya, kuya, sir. Ah?
17: Damo mo na siya musa sa bilya?
21: Damo man, sir. Eh, damo gin siya. Chismisa. Sa'yo, oh, kada oras, makita mo sila nag-ara, nag-pila sa may karsada, damla.
17: Oh. Okay, pamangkot mo si Poy Poy sa imo. Okay, pamangkot si Poy Poy sa imo, oh.
22: Planay dad mo, ma'am?
21: Paan?
17: Pilidad mo ka, no?
21: Oh, my God. Ano to, Paul?
22: Ilan na edad mo?
21: Ano?
22: Edad.
21: Ay, sus. Nga, mga luyag ka pa sa ako na.
17: Mga luyag ka pa ka, no, Paul?
22: Pwede, aw.
17: Oh?
21: Oh, well, purti.
17: May ari man ko di, kontra ni Captain Phillips ang una. Oh, sorry hasa anay, oh. Pamakotasa.
18: Tagadeeng ka, ma'am.
17: Ba, Diyos ko.
21: Tagabilya.
17: Oh, tagabilya siya kuno, ah.
18: Mayo, eh.
17: Ito, tabiyawa sa anay, bisang pang Dubai nga, ano, be, nga hambalanon. Oh, Dubai, pang Dubai nga halambalanon, ah. Mayong gabi, si mo, ma'am, kay guwapa ka, oy ka, be. Oh.
18: Wing of Isimo.
17: Yes, pang Dubai, pang Dubai yung ambala.
18: Oo.
17: Ano?
18: Sa Balkeria.
17: Sa Balkeria ka no? Dito ka ano pang ano? Madam?
21: Sir?
17: Oo. Ano, gay, nom ka man DTX Coffee Mix?
21: About lang inami. Kaya ba lang siyang imunon DTX?
17: Nakatilaw ka na.
21: Oh, di kag ang diyo so na bala sir nami nami gijay pa matcha ko ya sir.
17: Una sa produkto ni Doc Ramil Uy. Mm-hmm. Grabe gen. Diba si may gusto ka tam yawon sa mga gabi. Kling kling.
21: Dili dili na tanan nga nagapama pamati sa kay Macho Chocolate.
17: O pantam yawabla mga friends, mga friends mo da sa may West Timawa tam yawabla.
21: Ano sir? Ano sir?
17: Di ba taga West Timawa? Ang man sa una, titaw miyawa sila.
21: Okay. Sila tamya ako. Dira tanan, ang taga West Timawa. Kutub sa nagapamati kay Machokulit. Mm. Guwapo ni Sabalang.
17: Aba.
21: Machokulit.
17: Sura ko doon pangadlay. Oh. Salamat kayo, madam. Thank you so much. Sa mga story, yan naman tabuasa. Sige lang, okay lang da. Kaon ka lang da sang ano, sang baboy para magsaka imo nga nga ano, nga high blood. Bye-bye. Baba Kifet, natun ka sa jazz ang atun nga callers sa mga gabi. 10:57 on the clock. Mao magabulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangoy kay magabulos man si Madam Usan. Ang mga guest ko di sa bang oh, si Poypoy kay si Borna si ano si Bogrong o tamyaw ka man ni Poypoy dali.
22: Okay. Kinatamyaw na mga pamilya ko at kabataan ko.
18: Oh. Kinatamyaw ko classmate ko si Dadoy. No? Kulang-kulang pa.
17: Oh, kulang-kulang pa. Dapat inom sa gatas. O inom sa kape. Oh, DTX coffee mix. Inom siya. Well, mga K-5, boss naman the same time, the same station. Happy 50th year anniversary special ng K-5 News of Found Philippines. Well, I need to say goodbye. Magabulos na si Madam Usang alas 11, tubtub alas 12. Ikayong lawas ni Doc Ramil Itang Uy. Bugtaw buwas, pamati sa mga public affairs ng K-5 News of Found Philippines. Ang hindi pagkalipati ha, i-dial o itutok in your radio sa 88.7. Taga-alalasan din ha. Mayang gabi sa mga tanod naton sa alalasan mo. Thank you so much one time. Nga nagliko ko daw. Wala hindi kay Ghost Luck yan. Kung bago ginaalalayan, gina ko sa isang katanod da. Thank you so much, sir. Nalipat gina ko sa imong nga name ha. Pero I really appreciate you. Thank you. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Ay, ogbalik pa man kini siya. Oo. Well, so next, ha? Basi mag-guest na din si Jam Magno kag si Fukirata. Oy, workout natin sa this August next month. Yes, Madam Rakrak, i-message mo ko, please. Para mag-guest natin sa din sa Radzo. Para mag-enjoy. Wala na yung chance, ha? Nga pwede ito sa mga istorya sa mga gabi. Isang madali-dali lang. Isang 3 minutes lang. Wala ito na tonta. Nay, si Jam Magno. Ako maka-reply ni siya. Istorya, hontas, ha? Ay gabi man kay Matt, no? Gaba Matt, man subo, nakatutok si Matt sa atin. Hindi makaintindi si Matt inang Ilonggo. Hello, manggali sa kaibigan natin sa Davao. Si Matt Caetano, good evening sa'yo. How are you? Sana mag-guest kita next Sunday dito. Para mag-usap-usap tayo. Ha? Hello to Matt Caetano. At sa mga friends man natin, kay Yumi. Kay Harley nga nagamamati man sumong sa aton. Thank you so much kay Harley nga nagatutok sumong sa aton. Dira sa may bugasong antike nga nagapamati man sumong sa aton. Kay Ma'am Jing Jing! Maayang gabi si mo Ma'am Jing. Kag sa mga friends man aton. And also sa talagang nga Stefa. Sir, may chocolate pwede ka pa tamyaw. Tamyaw ko daw ang friend ko binga si Albert Tan. Nga nagatutok sumong sa aton. Thank you again. Damo nga salamat ah. Thank you sa inyo. Ah, grabe. Wala sir, ari lang sa house. Gahulag mag-opening class. Nagahulat mag-opening classes. Oy! Maka-time ka sab. Lagaw ka di ah. Long time no see again. Wala takit anay. A long time no see again di ah. Well, sa mga K5 pala sa 11 punto na, nagbabay na si Matt Chocolate. O, babay na kita. O, bago si Poy Poy Kagsi.
22: Bye-bye all. Bye-bye guys. Love you all.
17: Edit 0.7 K5 News FM.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
24: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
7: dapat hindi gidya,
24: so, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kada sa
24: atay, no, kidney. Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
23: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract
9: ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man,

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
1: Wow!
0: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Mga ka K5, good evening everyone. Ari naman ka na sa ating program. Pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Mga ka K5 naton, how are you? Tuesday edition sa ating program. Happy birthday kay Inday Mona. Wow! Kasi sa mga friends naton, yung nagatutok man, good evening everyone. Well, tonight mga K5, isa naman ka-check ka. Isa naman ka-istorya pang babahi ang atong istorya. Hindi lang pang babahi, ah, lalaki man, babae, lalaki, ang aton i-istorya sa buong gabi. Well, sa mga K5 naton, because Tuesday edition sa ating program. Hello, hello, anay sa mga friends naton, mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga friends man naton, nga nagapamati isubong sa ating program. How are you? Bo, na-mista ka mo ba? Bito kagapo na tanakit anay na mista tayo. Ang isa kag-isa. Ini magkalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, amuli pa inom ko sa akong gabana. So, una kami bana pa ko. Sang nagbulagay na kami kaya hindi naka-uyo ng bana ko magkaon sa pinakas. Nangita na naman siya sang sisig. Ay, bongga. Ang bana, bahala. Tapos sa buhay mo. Well, tonight mga KK5, isa naman ka pakalam ang aton istoryahan sa aton niya Bedtime Secrets. Taguala ang ngalan ko, Madam Usang, nga si Bengs. Wow, hello, gani kay Beng. Si Beng, Madam Usang. Taguon mo lang ngalan ko. Okay, ah, taguon ko. Ang ako batasan, hindi ako katulogo, hindi ako pagkutihon. Ay, bangga. Actually, wala pa ko ba na nagbakalan ko sa dumalaban na bala. Nga pwede mapakalam-kalaw. So, nadula. And then, nakatilaw na gina ko isang tuod-tuod nga laba, bala Madam Usang. Daw ginpangita ko na dayon. Tagagabi, hindi ko katulog kung hindi ko pagkutikutihon ang akon nga tinagong dagat. Ay, halbong gani. Madam Usang, grabe, ginan akon niya. Pabinsaron, to kahigo. Pero gin-share ko ni sa imo kay kabalo ko nga buligan mo ko. Nagmigo ako, Madam Usang. First day ko pala siya ginsabat, nagtilaw na ako dayon sang iya nga Chinese New Year. Wow! First time ko nakatilaw sang dako, Madam Usang. Naku, maghukas ka na bludoga. Pak! Galagpok, Madam Usang. Grabe, good. And then, nagdugay kami sa boyfriend ko. Nakalabot kami sa 10 months. Kaya pagdapos, Madam Usang, dugi na paghita po na. Sige, bayaan ako sa napang nga nubyo. Do hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon nga mangita gid ako sang matustlok sang akon garangal. Nagabot to tiyempo, Madam Usang, nga hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Biskan sino na lang ang maupod ko sa ilimnan, ako giya mismo ka pahagad para la madula ang akon katol. Grabe, gidya Madam Usang, do hindi ko mapati o hindi ko magpati sa akong ginabuhat. You can imagine, Madam Usang, sa sulod sang dua kabulan nga wala na po boyfriend. Ang natabo sa ako, Madam Usang, daw hindi ako ginhawa. Gusto ko gidya Madam Usang, nga may matuslok kid. Ano balay advice mo sa akon, Madam Usang? Pabayaan ko lang akong kaugalingon? Or batuan ko ang muli nga sitwasyon? To hindi uga na kensindi sa akong nga ginabatsyag. Kaya kung hindi ako matandugan, kag hindi ako matuslokan, kag hindi ako mabulkitan, nagalain ang akon pamatsyag. Ako si Bings, ang nagasulat sa imo. Bongga, agidya Bings, ah. Balikan na kakaroon kay sorihanta ng imo nga. Marguso, kung paano naton palutuon, kag paano ang saging hindi mo pagkadon, kagkadton ang lahatan. Bambota na gid si Mubings. We'll be right back. More music, more fun. Your favorite radio station, K5 News FM.

0: Secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio. Yumay D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaka butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
7: Mabakal nga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
19: Good news!
7: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga
2: masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend
25: Supplement for Men!
26: Gordes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to Mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
26: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masalikan,
26: epektibo.
25: DTX 500.
26: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
28: Yung may D3.
29: Mabagat sa mga butika.
28: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
28: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
28: Yung may D3.
29: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
32: Wow, my puso.
33: K5 News FM.
34: K5
33: News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.
36: Bedtime secrets.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magka K5, upaginawa si Madame Usan sa programang Bedtime Secrets. Grabe kay Bengs Bomb. Well, itam niya hon kuwan ay mga friends naton, ha? Sa mga friends naton, diri sa may uton. Nagabamati subong sa ato si Cherry. Hello, good evening sa imo guapa. Especially pag sa mga friends naton sa uton, si Jennifer Gayon, nagatutok man sa ato ng riders naton, dira? Especially pag yung JC. Hello, good evening sa mga taga-fishing port. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello, magaling kay Maika, kay Rodel. How are you? Kasi mga friends naton, diri sa may uton. And diri pagid sa may Bilabaguharo, nakatutok man sa atoin. Wow, grabe good mga friends natin sa IB. Hello, kay B. And sa mga friends natin, well, tutok ka mo bala sa 88.7 every day from morning to evening. At yung pagkatapos ni Macho Politi, Madam Usang naman, ako ang pinakaulihin nga DJ, ang mabatian nyo sa kahanginan. Wow, natamiya ako manapag nga teknosan, diri nga wafu-wafu, bongga na, guwapo pa. Bangs, no? Itagad na advice. Actually, ginadala mo imo self bisa katuntuhan. Kaya hindi naman kita na nga po makatilaw kasi natawag nato nga repolyo do ginapangita mo. Pero, hindi pagbutang sa ulo mo permi nga ahay akadugay na ko nga wala nakaamusini, amusina. Nato ha, kay taho ka mahidlaw ka. Pero hindi pwede nga tanan-tanang lalaki nga upon mo sa ilimnan. I-billiard mo. Hindi pwede. Basi ka na magkasakit kita, may mga HEPA or mga HIV or may tulalay, te maratnan ka pa. Di ba? Hindi namin. So, dapat ikaw ibuta mo sa self mga ay what if may karang basi magbusong ko ang hampangan ko nila, ikaw ang kanaluoy. Hindi pa panita ang ginapanita sa lawas mo. Kalain ginaya, promised. Pilakadlaw makapol imo tingkoy, pilak adlaw malingin imo ulo. Because, dati ikaw, dapat sa imo ha, ikaw dapat na magdisiplina sa imo kaugiringon. Hindi ang iba niya taho. Kung ginahagad kanila magbumbumpaw, hindi ka magpalapit. E total amo na ginapangita mo, hindi niya makabulong sa imo nga ginapangita. Amo na siya rason nga makahatag sa problema sa imo sa pilakadlaw. Amo na rason nga makahatag sa imo sa hindi manami nga sitwasyon. So kung ako sa imo, ang ubrahon mo, halungan mo self mo. Okay? Madam Usang, nagyan ko mo na sa una, kahit di nakatilaw ako. 15 years old lang nakatilaw na ko. Ginapangita-pangita ko. Ay, ala. Hindi mo na pagpangitaon. Amo na dali sa mga parents na to, kung brother lang, hindi pa palagawin ang kabataan. Dapat maging honest ka mo sa nanay niyo. Because nga kung tulog ka no bala, wala gami madula bala sa inyo kung maging honest ka mo. Antes ka masugid ka mo sa pinutig, maging honest na lang bala ka mo. Okay? Kaya problema daong gisa, the more ka nagkatago-tago, the more ka baka problema. Okay? So, ari pag ito, Madam Usang paliyog inform si Bings. Nga, sakit kinaguro. Pas maayo nga mapapunsulta siya. Or kadto siya sa psych. Kag-explain niya ang iya na bad side para mabuligan siya. Nagyan ko man madamusang sang una na ginaamwa mo ako sina. Ginapangita ko ang gusto sa akon nga body. Ay, ang nakaproblema ako kay nagbusong ako. Duwa ka beses nga wala tatay. Amo na subong ang hatred ko sa self ko. Pero gipadako o kabataan ko may headlock sa Ginoo. Grabe no. Halong di ka mo, babae ka mo yabala. Kagbabahe kita no. Hello sa taxi driver nga friends ko, Macho Kulit kag Madam Usang. Why di si Macho Kulit subong? Nagpulit na siya, yes sir. Si Madam Usang hika program. Kalabanan daan Madam Usang sa mga lalaki, mahampanganin lang babae, hindi man. Kung ang babae kaya pahampang sa lalaki, di hampang yun siya eh. Diba? Hindi mo tatang lalaki, may ilig makampang. Meron ibang babae, may ilig mo makampang. Hindi na yan tsakto, imo yaday bings. Dapat ang obrahon mo, hindi mo pagpabayaan ang self mo. Correct. Kung sige-sige kita sang tuslok-tuslok, do you think panindugan ka sa lalaki nga makapabusong sa imo? Correct. Correct. Good lie. Well, mga gay-fi, magabalik Madam Usang on your favorite radio stations. Ang kampiyon, esto son, K5 News FM. The number one.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are looking into your favorite radio station, K-Fad News FM. Tuesday, this chance ating program. Ending kita, magkaka-K5. Wow! Ini makalipat mga doms on GTX Coffee Mix. Tinika D3Bio, magkaka-K5 X10 Food Supplement for Men. Inom ka muna para mas suwabe, kid. Well, sa mga K-5 na po, hindi makalipat magbakala. Bakal na sa Clinica di Alternativa Medicina in Wellness Center ni Dr. Pamil Oy. Dahil sa ilo branch na to, sa 420 Ilopez Street, Haro, Iloilo City, near Sir Robinson, Haro. Mga K-5, thank you so much kids sa pagkupunyo sa amon. Karabi, nag-enjoy mo yung balaga mo. Bambangs! Karabi kay Banks nga, nga problema sa bomba. Nasolusyonan mo na. Hindi pa padaladalangin mo nga balat siya kon. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Madam Usang, good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant I formula.
7: Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30

0: Kayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapani.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro ka kong katol.
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
9: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
6: Yung may D3.
9: E3 Bio.
6: With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

cancer, cyst o kontumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo ba na ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka ba na ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Atlanta. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasumpay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligat,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako

0: naglapas, tunay, naka-T5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako.
0: Mighty C! Mababa ka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. ka K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
21: Masamit ka bala gina allergy.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
18: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
21: Masalika.
18: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio.
23: Ang D3
22: yung may Physio.
23: Ang Physio
22: yung may D3.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
22: Yung may D3!
23: Mabakas, mga butika!
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gina akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may
1: D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na may anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kanda mong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidants,
5: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamig ka bala gina allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalig das sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500,
5: masaliga. DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
0: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mapakala mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
13: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may BCO,
13: ang BCO
12: yung may D3
13: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nolo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas no.
2: Ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
7: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
7: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
7: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
7: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, simpre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agud hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
7: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine, Sir GP, an sa gituag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
3: Sobra pang iba, no?
7: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at din.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
7: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
7: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No, take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da.
7: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 ka.

0: tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Sir Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
2: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
1: Correct.
2: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant.
1: Mm-hmm.
2: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
3: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
4: Anong sekreto niya?
0: Milig sa taguay?
3: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya, pinaedad, Sir Boy.
4: DC ko no, DC.
0: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19
1: ha. Kampiyon ni
3: McPeak. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
5: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ina?
5: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500. Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani

0: Ito na, kag magpa-check up. Kumpleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagidang ilok.
2: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas.
3: So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
6: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
2: Uh-huh.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar.
2: Uh-huh.
4: Hindi red sugar. Uh-huh.
6: Natural sugar.
4: Natural sugar.
2: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineer ya pang pabakod extend.
4: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang Fat Boy.
2: Aha.
3: Oh, hindi man tanan nga fast lain na.
2: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
2: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
4: Permen nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy!
4: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
4: Ya work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
4: Ang dapat may cover para di ano,
6: hindi maglaktan,
4: wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
4: Kung gainom ka di tribayo sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
4: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
4: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: Kampyon.
6: So it's a matter of Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3Bio? D3Bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni D-Tribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D-Tribayo para sa imo.
8: D-Tribayo with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, is agalabot gid tatlo ka bulan bala. Ang pagtumar ko sang D-Tribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
8: D-Tribayo.
10: Ang D-Tribayo.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: D-Tribayo.
11: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma nagid ka manipaton. Gitry na amon patumaron sa D-Tribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D-Tribayo.
8: D-Tribayo.
10: Ang D-Tribayo.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, Corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa seismil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa seismil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din nahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
1: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
4: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala namin tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kida ng akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Pumso!
8: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:34. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
8: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalagko ng mabalita nga naga kanabordi sa may syudad ka probinsya sa Iloilo kag sa bilog siringa pungsod da Pilipinas. Kita na naga abi-abi ka naga panamayaw sa ato si Maka K5 dali sa 180 tanan ka mabalanggay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Blabutan, sang ato singa pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kamal radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon. Kag of course, sa mga nagatutok sa ato singa Facebook Live. Live na live sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Dili naman kita naga-live kay may mga concern lang sa aton sa nga K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka ba yung oras sa inyo tanan? Kag we hope yaral ka mo sa maayo sa nga kahimtangan. Sa Gyapon, kita ang temporaryo nga magatalo sa insin nga Rigo ang Kurman kay Kakipaybre Espea Umalay hasta kita sa Biyernes nga adlaw. Nagkatol naman ang dapa-dapa ni Kakipaybre. Amo na pang lugayawa naman. Ako, ang inyong singalagad, ang inyong Kakipayb Enrico Topas Sorita Jr. Welcome sa atong siniga pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Adlaw kita subong Miyerkules, pitsa 8 sa bulan sang Hulyo. Ikaduhanin nga Miyerkules sa limatran ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, nakasulod na ang ginabantayan naton nga bagyo. Ining si Super Typhoon Inday. Na matapos nga mga alas 3 subong nga kagahon, nakasulod na sa aton Singapore. Mao grabe man tong nga inagihan na ni Bagyo Bavi. Ang international name sini is Bagyo Bavi. Pero pagsulod sa par naton, pagkatawagod ini nga Bagyo Inday. Isa ini ka super typhoon na nga bagyo mga ka-K5 na kag may mga lugar na subong nga gimpaidalom sa sining signal number 1 dito sa bayin sang Northeast Cagayan na maburbasko ginasabi si nga bagyo kag diri sa aton na malayo man kita pero tungod nga malapad no ana sa kupan. No, sa sinasambit siya bagyo, mahimo nga kita diri sa may bayan sang syudad ka probinsya sang Iloilo, mapiktuan sing mapagtupa sang ulan.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Gina-expecta naton nga mahimo subong adlaw buwas, no? Kag mahimo tub-tub a Biyernes, maka-experience kita sa malain sininga panahon. Although nga ginalantaw naton ang senaryo, nga hindi man mag-landfall ining si Super Typhoon Inday pero pabaskugon sa mga ka-K5 ang aton sining nga southwest monsoon o kon ang hangin habagat.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: That's why nga ang tagsasalik ka mga local government unit ilabi na dito sa may area sa nga Northern Luzon. Kag sa Plopuntagid sa may area sang Batanes, na ginapriprahan ang ining mahimo epekto ni Super Typhoon Inday.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay mahimo magadala ini sang mabaskog sa ningangin, kag madamo sing pagtupa sang ulan. Amin kaning ay ipa-enhance ang hangin na bagat. Iban sa ring mga klase gani, suspendido na mo. Natungod nga ginapabot nga mangin ba ulanon ang ato siga tiyempo tungod sa saring pagpabaskog no? Ni Super Typhoon Inday sa hangin habagat mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri sa bayin sang syurad sang Iloilo. Ara kita sa on alert status. No, yara kita sa blue alert status sa preparation sang posible epekto ni super typhoon Inday.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:41 sa atong sa pagpangalagad. Ara na siya partner. Nagatingwa kita makakontak sa atong sa pag-asa sa pinakuli sining mangin panyempo naton. Kag kumusta ining si Super Typhoon Inday. Sa diinig subong nga lugar. Sa sulod sa atong sining nga Philippine Area of Responsibility.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amaning aton sining pasalamatan kay di direkta nga mag-igo sa aton. Bocel yun, hindi yung mag-cross ining si Super Typhoon Inday, kundi amang direction siya ni is paibabaw, no? Mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:42 sa atong sining pagpangalagad. Sa piyak nga linya, makaupo natin, connection natin sa atong sining local pag-asa. Pag-asa, good morning!
2: Yes, sir. Good morning kay sa aton na mga asukin at nagpalamati. Sa aton nga latest analysis, kainang alas 3 ang kagahon, ang sentro ni Bagyong Inday, ng aton nga monitoring international name Bobby, nagsulod na niya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kagaya na sa 1,420 kilometers silangan sa Northern Luzon. Ang ining bagyo is a super typhoon kategory Japon. Kag lantaw na ito, nga pasaka na ni siya, pahulag westward sa kalasigon nga 35 km per hour. Wala pa ni siya sa tangay epekto sa aton dari nga pungsod sa so, southwest monsoon nag-apekto sa Mindanao. Inexpect na ito, possible, pasaka ni siya Japon, nubo landfalling scenario dari sa may Pilipinas.
0: Oo.
2: Makadala ni makabutong siya sa hangin habagat ni among makadala sa mga pagulan sa aton labi na gid sa ibang nga parte sang rehiyon na aton sa subong nga Miyerkules bisan Huwebes kag Biyernes. Ang pinakagrabe nga mga pagulan ginalantaw naton is yara sa Huwebes kag Biyernes, so kailangan gid ang aton mga pamuluyo og preparar gid magagligmat para sa mga posibilidad sa mga pagbaha, pag landslide sa mga kabukiran, kag mga kusog pagid nga hangin sa kadagatan naton.
0: Okay.
2: Sa sarap na hangin halin sa amihan ng silangan, or should I say sa nabagat na natundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay pagbog sarangan at mga pagbalot sa kadagatan. Temperatura 25-31 degrees centigrado, adlaw mabutlak alas 5:33 ang aga kung matunod ni alas 6:16 sa hapon.
0: Engineer Rubin?
2: Yes, sir.
0: Sir, ining si Super Typhoon Inday nagsulod na sa ato Singapore, no? Subong ang panyimpo na ito dito sa may bayan sang syudad probinsya sang Iloilo, ado hindi pa mo sini ka maulanon sini engineer?
2: Sa subong hindi pa. Pero matamat na siya mabailo nga ito nga tiyempo throughout the day hasta nga maglaway gilang panimpo na ito ba ibuwas kay sa Biyernes.
0: Oo, so bisan malayo pa yung si Super Typhoon Inday, kung lang tawo na ito sa ito sa nga monitoring, na daw malapad ang sakop sini ni kagamot hambal na ito, ipa-enhance o kung pabaskugon sini ang hangin habagat nga amuning rason nga buwas nga adlaw tubtob Biyernes, mangin maulanon ang ato sini nga tiyempo. Saan na itong na-expectar nga magagawa sa par nato ning si Super Typhoon Inday Engineer Rubin?
2: Yes, possible magagawa ni siya sa aton nga far line Biyernes sang gabi or kaagahon sang Sabado.
0: Oh, so that's the time mangin maayo naman ang atos nga panyempo.
2: Yeah, I sir, may possibility pa na sa mga paulan-ulan sa Sabado.
0: Okay, pero do mas uro improve na Engineer Rubin, no?
2: Mas okay siguro. May mga pag-ulan Japon, madambol ng mga pag-ulan, pero pinakadambol ng mga pag-ulan na binaginalantaw sa GED sa muni sa Huwebes at Biyernes.
0: Amo ning rason nga iban sa amo siya nga inadlaw engineer daw nagkanay nagka-cancelar na sang klase, so gina-expect tagi nato niya maulanon ang tiempo naton buwas kay sa Biyernes.
2: Yes sir.
0: Sige. With this permission, Jeffers Rubin sa pag-asa, salamat kay kagliwat mayong aga. God bless kita sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Yes, thank you, sir. Sa liwat, mayong agaman, kaga patayo lang kaya kita pag-monitor, kaga update from time to time sa mga changes, development sa ining bagyo sa Inday, sa aton diring pag-asa ililo.
0: Sa liwat, mayong aga.
1: Yes, Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
0: Engineer Fridge Rubin, nausak aton sa ninyo pag-asa Iloilo. Subas nga adlaw, kagsa Biyernes nga adlaw, we expect nga maging maulanon ang aton sa ninyo tiyempo, mga ka-K-5. Amo nga aton sa ninyo ginapreparahan. Amo nga namin lang sa bagyo, kay ti makapreparar kita na makahimo pa kita sa nagakaigo sa ninyo mga tikang o kon na mga preparasyon samtang nagpalapit ining nasambit sa ninyo nga bagyo. So, take note ha, super typhoon ini. Babaskog ini nga klase sang bagyo kay makita naton sa mga footages na dito sa may area sang Guam. Bo grabe matong halit na ni Bagyo Bavi. Nga mo ni subong pagsulod sa para natong gintawag nga si Bagyo Inday.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: So pangamuyo kita mga K-5 ha. Kagalong-along naman ang ibang nga bulutuan ng balaton nagpang-suspend na sa klase abuas tubtob ba Biyernes ka daw. Kay tigre expect target na kag mismo ang pag-asa ng gambal mangin maulanon ang atos nga tiyempo abuas kag sa Biyernes ka daw mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Antes ang tanan, pasalamat kita kay dala pa nato na atos nga ulam nga kabuhi. Nakabugtaw pa kita sininga aga. Kaya ba naton na hindi talang nga tao makabugtaw na no, subong aga. Amin ang labi kalabaw nga pasalamatan naton na no, sa saning isa naman kabugay, another blessings. Kaginatag sa aton kabuhi sa aton saning nga makaako. Hindi kita malipat na no, pagbugtaw naton sa aga, ang aton siya pagpasalamat na no, sa aton saning nga makaako.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Mayong aga gid kay Mamning Ilomba, blessed the Wednesday morning. Pamilya Ilomba, dira sa may Dekahom, sa may Banwas ang Santa Barbara, kay Ma'am Agusto 5, sa may Bayan sang Kuwait, kay Chuman, kay Ma'am Chira Lepating Branya, na manog kagahon na dira sa may Kuwait, bugtaw pa nga ito sa mga OFW. Kay siyempre, dira sa Selfa Batsuya, na kay Sir JC James Sagad Villas, may dayan gingaga, kag kay Ma'am Erlina Tilar Magoles, da sa may telecom compound Barangay Quintinsa Lazaro nagpakapina DTX Coffee Mix si Sir Noel da. Now good morning kag of course kay Tita Rina Mapa na nga nagaluto subong sang palamahon na masarabu saboroso nga siya bawan isda dira sa may Dikamay Kalanan sa may Dalan Rizal sa distrito sang Lapos. Good morning gidra kag sa mga kabataan kag pamilya ni Tita Rina Mapa namin man yung Tita Rina. Nag-available lang DTX Coffee Mix sa Dikamay Kalanan. Just ask lang si Tita Rina. Kaya naka-display dira ang DTX Coffee Mix.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Dari kita kita sa mga dalagko sa mga balita nga nagkakrabo sa may bayan sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kahapon, mga ka-K5 nagpatigayon sa ikaduwa sa nga hearing impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kahapon ginpresentar na sang prosecution ang ila sini pinakauna na nga witness mga ka-K5 na from National Bureau of Investigation na amuning ginsalang nila bilang witness si ining si ang NBI agent na kinabudamo ni ang witness na sa prosecution na sobra isa ka gatos.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Si amoning pag plastar na kahapon nga adlaw sa ila sa ining witness mga ka-K5 na ang ining nasambit sa ni nga Article 4 in connection ni sa grave threats ang gipresentar nila amo ining si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark K. kalilong.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pinakauna ining witness sa ang prosecution na batok sa kay Vice President Sara Duterte. Darigin plastal, gimpakita, no? Ining nasambi siya video ng mga pagpamahog, no? Nga ginimo ni Vice President Sara Duterte. Batok sa kay Presidente Bongbong Marcos. Batok sa First Lady kay Liza Araneta Marcos. Kag sa kay anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So dito, ah, grabe iti basta mga abogado kao. Ah, gapangita kagid sang pamaagi. Lungsay la batian aton objection. Amo ni usually mabatian ta. Amo gid na kanan ko basta abogado kagani, no? Duk sabad si mo no. Daw ba uti no? Ike simple dako man ang bayad. Amo gini sa isa sa ni ka trial bisan kani impeachment mo sa mga criminal trial sa korte. Amo gini matinaga naton nga mabatian. Objection. Pagkatapos na, overrule. Pagkatapos na, sustain. Amo ni matinaga nga mabatian naton mga kakifay. Tik pa man kuton taon the part sa prosecution para sa ilang dua kuno kadlaw na daw daog sila. Pero on the part sa nya depensa, asil nya it's too early kuno ah. Timprano pa na magambal nga daog na kamo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon ang natabo diri. Bilang recap ta lang. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ginpangunahan ang ining pagpangamuyo antes ang impeachment trial. Kag sa 24 ka mga senator judges nga nagaserbi na nga mga senatorial judges, 23 ang present mga kakifay. Kag ginsiling ni Senator Alan Cayetano nga wala sila sang objection na sa ruling sang impeachment court nga magapabilin nga dapat 2/3 sang 24 kama senador o kon 16 ang boto para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag ini ang ginconclude sa Gyapon na sa nagaserbe na nga Chief Judge si Senador Chis Escudero nga dapat makalabot sa 16 kaboto sang mga senator judges agod nga makonvict, agod nga makakas si Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa subong, kula tao na tondo sa 13 mo, kay luyag subong, na usang majority, nga dapat islan, na? Kaya dapat ang present lang dira, na ang kwaon ang 2/3. Pero ti base ato sa konstitusyon, mga K5 nga dapat, by a 16 kid, ka mga senator judges naton no ang maga-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Ti ko lang tawo naton subong kon kwanta lang di ipaiway tang mga ebidensya, ang mga witnesses, ang mga pandepensa. No, ko lang tawo naton daba burubudlay taklason nga malabot ang 16 ka mga senador. Kon basiyan ta lang kaalyado. Pero ang bot ko may mga senador ang mag-change sang ila sing paminsaron, sang ila sing mind, no? Nga mag-ilis kung makita nila nga may mga ebidensya nga iplastar batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya at the end of the day, ang manging kapalaran ni Vice President Sara Duterte nakasandig sa mga senador naton.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti ang ibang senador ay maglanta ko na nung kumugat din siya. Kung kaysang kalyado, no, ang palapit-lapit mga K5, ti balanta, no, kung basiyan talang majority kag minority, ang majority wala kalabot sa 16 kabilog.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang nagani ang balaton, no, sa sing pag-decide sa mga senator judges naton, anong basiyan nila ayhan, no, sa mga ebidensya o kon sa kaalyado. Kahapon dito sa bayin sang Senado, si Vice President Sara Duterte, pero ay siya magtambong, no? Nagpakikita lang sa iya sa nga defense team, mga GC-size ni Kabilog, nga defense team o kon battery of lawyers nga magadepensa sa kay Vice President Sara Duterte sa apat sini ka mga kaso, sa apat sini ka mga articles of impeachment, mga kakipay. Pero ang balsang iban na hindi man mag-attend si Vice President Sara Duterte, pero kung kaysa may mga factor mo, may mga psychological effect na na magpakita ka dito sa Senado. Nabaga ni Council Lorna Capunan, nga harap lang kung sa premises si Vice President Sara Duterte nga awala magtambong sa impeachment trial. Pero nag-decide si presiding officer Chief Escudero nga hindi man required nga ang isa ka respondent kinahanglan magtambong sa trial.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon di opisa ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang ato sining kongresista sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo nga isa ni sa mga House Prosecutor. Na dito samtang ginabasa, gilayon nga nagtindog ang abogado sang depensa ining si Attorney Narvasa. Sina this is not a manifestation. This is instead telling a story. This is not allowed in any court. Pero dito gin-disyunan na nga makapadayon sa paghambal si House Prosecutor Lawrence Defensor. Ang mag-inayambal timprano pa, damo na objection. Kagti nag-atindog din sa depensa si Attorney Narvasa nga nag-question on the part sa prosecution ang ipatindog lang si Counsel Ligutan. Grabe man eh, alamon. Nga mo ni ang nag-debate angot sa grave threats. Ang bala to malawig-lawig din 92 dias niya ang nasambit sa nga trial. Why ni sang labot ang Webes kag Biyernes. Ang ila trial is only Monday to Wednesday. Alas dos. Konsan on lang gusto matapos. Konsan on tob-tob matakal. Kagabi naman lang sa isi media natapos. Subong adlaw, iga-cross examine na sang mga counsel na ni Vice President Sara Duterte ining witness na si NBI agent Mark Kalino. Istorya ti dugang sa ato siya pagpalagad. Pagkatapos, aplika importante mapibalo kang report. Pagbalik sa katon sa ni ng mga K5 News Patrol reporters. Pagkatapos, aplika importante ng mapibalo. Paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga panit.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.

0: pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500,
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500,
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kag kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Tok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May pumso!
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Pabalik ba K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Nagdulo sa ato nga oras, alas 5 jazz. Katanga pinang tanan, dapat healthy nga kapi at Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsubong nga panyempo, dapat pabag-unon ta. Katulong sa nga immune.

0: sa Tupadsang St. Robert's International College, sa may Banwasang Miag-Aw, sa may Barangay Baybay Norte, sa Tupadsang MCR Agriventure, sa may Sunod sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Kalinog, sa may Coast Mart Kalinog, kag dira sa may Quinto Distrito. Ang klinika outlet naton yara sa RGM Building, Barangay Apolista, sa may Banwasang Sara. Nag-available gini mga klinika products sa mga nagapangunang mga butika, mga pharmacy sa inyong singa lugar. Kaya pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Christine Cardoso, good morning gid. Kay Ma'am Teresa Alcunada Arredonda. Good morning gid. Kay Sir Blair Matuliano, mga taxi ka mobile patrollers naton. Kay Sir Alvin Chris Casires sa may Banwasang Tubungan. Kay Sir Jesse Hamoles Senior. No? Good morning gid. Kay Marilo kag kay Mulong sa may sitio sa pa. Zone 1, Barangay Balantang, Haro, nga nagaluto na pansit. Pansit, long life. Kay Ma'am Bing Space J, good morning, gid. Kay Tita Rosalinda Falales ni Quinto, Tita Indang, good morning. Kay Ma'am Nance, Pamilya Falales sa may Santa Cruz, Arevalo. Tita Indang, anong palamawon, tada? Good morning, gid. Alas 5.12, sa aton siniga pagpangalaga, doon ako na check ang aton siniga Key 5 intern. Now, sa pinakulisin nga palibot sa inya syudad sa Iloilo, kag report makunin ka K5 Karen Badilla, iniangot sa pagpatay. Now, sa saning mga sang mag-asawa, nga may mga edad-edad na ni, ang lalaki niyo, 82 anyos, ang babae, 62 anyos, nasapuan niya patay dito sa may area sa barangay Salngano, sa may syudad sang Pasig. Now, may pilas tugas ang pagkatiro, kagsuman pilas tugas ang paggalampos sa matigas nga butang.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Isa sa kinilantaw diri, now, nga motibo amo ang pagpangawat. Kay tilaban-laban, nagbato ang ining mag-asawa. Kaya ano pangimuo nila kay Sus Mariusip po. Amo na bagay na ton na pilanan ni ka tuig ang nabilin sa ila sa ninga kabuhi di sibabaw sa kalibutan. May mga edad-edad na ang nag-imo siniwa yung isang konsensya. Doon pa matyagan ko doon ay sila ginikanan din nga sa ibabaw sa kalibutan kang mga utod.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaglakip man ang ining ginaligar nga pangplanted sa drug bypass operation sa police station number 4. Pag-imbisigaran sang PRO 6, pero sa gapon magpabilin bilang station commander sa Molo Police Station, si Police Captain Ryan Christ Inot. Nasuno kay PRO 6 Director General Randolph Tuanyo. I-check na nai ang pinakulisig na sitwasyon sa palibot sa syurad o pod sa kay K5 intern from College of Mass Communications sa West Visayas State University, K5 intern Raver John Ilano.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Good morning, Sir Rick, no?
0: Good morning.
2: Makita ka sa mga tauhay pagawa sa buong ang galanon dire, Sir Rick, kay aga pa man, kay makita man naton nga ang mga traditional gift ni mag-umpisa naman sila sa buong biyahe.
0: Oh, so tauhay pang syudad na tapos wai pa sang siling naton magrugal umon ang aton sin nga kawaan sin ni K5 intern na Raver.
2: Yeah, sir. Kag ang mabatsagan man aton ang chimpo subong sir, no, medyo mapaang so, ang chimpo subong. Kag bangod man siya sa chimpo, may parabuton mga super typhoon Inday. Oh. Na ginahandaan naman sa ITPO Police Regional 6 para sa manugabot nga super typhoon sini nga si Rick.
0: Amo na ang balanom nila nga there's a calm kuno before the storm, no? Kung manutis nyo bisan sang una, basta may plabuton, kita mabasko nga bagyo, pero mayro na may nadlaw, makwa na malinong sina K5 River, no? Daw maturutaw, high blood, pero pag abot is na grabing pagwaswas ni.
2: Do amo gina sir kay ang chimpo subong do tam-an gid katawhan do wala gawahan amo na gid duro guaya
0: amo gani to gid expectar nga buwas nga daw to Biyernes mangin maulanon aton sa nga chimpo ta ano ka panindahan ikaw
2: oh sir nakapanindahan

0: Para naman ka subong, no? Ma'am, base ang presyo sa mga isda sa Lilo Terminal Public Market, ang salmonite gakaabot na sa 240 kada kilo, ang tamudyos yara man sa 240 man, ang marot 240 man, ang lubulubo gakaabot 180 kada kilo, ang pasayan nagalabuot 320 to 420 kada kilo, ang kasag yara man 250 kada kilo, ang lagaw 260, ang Rosdi Maras 220, ang bulaw 260 kada kilo, at ang bangungon 60 kada kilo.
1: Okay, so amo na presyo ta sa isda. Kwanta nay healthy living kita subong K5 River ha.
0: Yes.
1: Oh, ma isda kita widaho anay sang baboy kinang ligan nga adlaw. Daw nagsudan ka man ka lechon.
0: Basta to kita sa lechon kang ligan adlaw.
1: Oo, ti para iwas nga medyo magsaka nga aton sini nga blood pressure, anong preparar?
0: Ha? Isda talaga ah. Subong guru sir, kagutan.
1: May kipipara sa nga joke? Oh, do gabi ba? Do preparahan gid ang joke ba? Hindi ang bagyo? Oh, ano gid preparahan do damo pa ko gani tani nga ipamangkot sa imo. Kali kay base ba kulabo sa chimpo pero hatagan taligwang imo sing nga joke ka K5 Braver.
0: Do hindi man ka K5 break do mugot pa lang ah.
1: Oh, sige be. Ano na?
0: Paano mo nabalaan nga ang kamote, fruit o corn vegetable?
1: Sa unang na ba isa, no? Kamote, fruits and vegetables. Siguro tayo ang kamote, ang wag pang unod, guro. Base, corn fruits. vegetables, kaling ka pang unod, fruits. Ano sa imo, how?
0: Hindi, kaunon mo ang kamote. Pag mabatihan mo ang hunik, ang buli mo, fruit.
1: Ang magalit na? Sige, subong palaan ko na. Sige, salamat ka K5 Braver. Thank you, Gid.
0: Thank you, Gid. K5 Braver. Inisi ka K5 Braver. Good to tulong sa inyo sa kampiyon ng tita. Servisyo publiko kapkalingawan sa Iligod. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kay K5 River John Ilano. K5 intern naton from College of Mass Communication sa West Visayas State University. Ibalikan tang report ni K5 Karen Badilla. Damo kita naka-standby ng mga report. Ano ka na? Siglig ka ton sa nga oras, no? Alas 5.19 na!
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Bango na, bango na! Sa mga estudyante na nag-aubra, mga may kantuan subong, amat-amat na sa imo sa Miyerkules pa lang subong adlaw. No, may tatlo pa ka adlaw kita ka magtrabaho subong adlaw tob-tob Biyernes. Pero sa mga nabilin sa balay, doon mga katapusan ng trabaho, no? Sa mga ginikana ng Balila nung way obra sulod sang balay. Adaw ka damo sang trabaho. I-check na report yung K5 Karen Badilla angot ni sa update sa sining pagpatay no, sa mag-asawa dito sa may barangay Salngan sa may surad sang Pasi sang Domingo ng adlaw sa Puan wala sa sang Kabuhi may pilas tuga sang pagkatiro.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
3: K5 Rick, posibleng pagpangawat ang rason no sa pagpatay sa mag-asawang senior citizen nga nasa Puan sa Ilaugsaran sa Sityo Ukad, Barangay Salngan, Pasay City sa tung Hulyo 5 sang aga. K5 Rick, kahapon napadulungan naton ang area. Kung halin ka diri sa Iloilo City, K5 Enrico, padulong gid dito mismo sa may crime scene. Mga siguro malabotan ka more or less. Duha ka oras ang pagbiyahe. Hey, kay ang ining area medyo ano na ni K5 Rick sulod-lon na ni oo kag medyo nabukid na nga bahin sa Pasay City K5 Enrico
1: pero so, ang balay nila masulod sang salakyan o kung kinanglan mo maglakat ka K5 Karen
3: lakton mo K5 Rick
1: mga dugay-dugay mga lakat before nga nakapundong atos nga patrol Baw, nag-walk aton ka na maglik ka hapon?
3: Oo, nagbuhin-buhin naman kita sang fats.
1: Oo, mayo managani kay why ka man ka fun run.
3: Ah. Amo gani, oh, kanugon.
1: Sa walk aton ka, so dugay manalakat mo. Mga more or less, mga pila man ang antad, abi, sa...
3: Mga 50 meters, mga dira-dira.
1: Ah, okay, so mga tunga-tunga sa isa ka kilometro. Ah.
3: Yes.
1: Ah. So dito, ang balay da ko ng Lucky 5 ka rin, isa ano, nandak?
3: Correct, K-Favorite.
1: Kaya ang ibansin ko nung pamalay, mga layo man?
3: Oo, layo ang Antadanay sa mga puloyan dito sa lugar K-5 Enrico. Amo na, nga sang July 4 sang gabi, wala gidya may nakamutik no, or nakahibalo sa natabo sang krimen K-5 Enrico. Pero based sa pagpangusisa naton dito sa area, ang pila ka mga residente, kung facing kagid, pasulod sa may sityo ukad K-5 Enrico, diri na di sa right side, ang balay sang mag-asawa. Wang senior citizen ang ining babae K5 Rick si Arcelia Sobredo, 65 years old ini siya. Then ang iya nga bana si Rofo Sobredo, 82 years old K5 Enrico.
1: So pagid daw 20 anyos ang hulot nila K5 kare no?
3: Oo, age doesn't matter.
1: Mo gani na basta iguon ko na sa pagigugma, tanan ko na himuon mo mo.
3: Yes,
1: pag ang pag-ibig pumasok sa puso ni Numan. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Hinalalata lang ni Salangas-Sangas pero masubo ni sa pamilya, no, sa mga biktima, ang natabok. Iti, kung natawa natin kay K5 Grand, iti mo kalooy ngang edad, 82 anyos, pala nalakatuig ang itiner mo disbabaw sa kalibutan.
3: Amo gani.
1: Oo,
3: isang July 4 ni isang gabi K5 break, ang pila ka mga residente dito sa may sityo ukad, bali ang iban ng mga panimalay dito na na sa may left side K5 break no, kag according sa ila July 4 mga ginabanta pasado alas 7 sang gabi K5 break nakapati sila sang duha kalupok dito ayon sa may balay ni sang mag-asawa nga senior citizen, pero una wala nila gin mind K5 Enrico, pero pagkadugay-dugay dito na sa may exit sang sityo ukad nakabati pagid sila sang isa pagid kalupok K5 Rick nga tigina posible or ginadudahan K5 Rick no nga iya ka di 12. Then pagkaaga na sang July 5 mga alas 7 K5 Rick ang asawa sang pakaduha ni Rofo Sobredo K5 Rick nakapadulong dito sa balay ni sang mag-asawang senior citizen kay madulong kontani sang kwarta. O galing pag-abot niya dito sa may sagwa sang balay ni sang mag-asawa na sa puwan na lang ngati ang ining duha kay Fabric nagahamyangon sa gwa sang ilang nga balay kag dugoon. So na interview naton ang ikaduha nila nga bata kay tatlo ni bata nila kay Fabric eh puros babayi pero may mga pamilya nga ila na. Ang ining na interview ta si Ma'am Shaira Carnahe kay Fabric suno sa iya ginpa-autopsy ni Lucky 5 Enrico ang bangkay sang ila nga ginikanan. Kung sa diin, dito nahibaluan nga ang ining tatay niya kay 5 Enrico gintiro a ginlampusan sang matig-ang bagay nga posible ti pusil man kay 5 Rick no ang ginlampus ni sa ulo sang iya nga tatay.
1: Base pulo ka pusil black ay tinakitaan dito nga mga basiyo sang pusil is a 45 caliber pistol ka kay 5 Karen, di ba?
3: Yes.
1: Matig-ana ang pulo sang pusil kag sa edad niya 82 anyos. Okay, so pila siya sang iya sang amay is sa pagkalampos o isang tiro?
3: May ara tiro kay 5 break sa right side sang iya nga lawas lapos ni or wala ginigani nagwa ang bala kay 5 break eh.
1: Botsal yun, sa... lapit.
3: Oo.
1: Oh, kay ang pwersa sang bala sang paglupok malapit eh. Bala mo kung sa may mga distansya na ang pwersa bala sang kwan sang pusil nga makakuan ang paglilis mo sina pagwa sang bala makusog ka K5 Karen tikod lapit ang pagtiro why pag ginasil nato nga dumabas ko gid busol ngon why klapos ang bala.
3: Yes,
1: subot sino lapit ang pagtiro samtang ang asawa anong pila sang asawa?
3: Ang asawa ni K5 Rick suno sa iya nga bata nga posible gin paluhod pa ni
1: K5 ba?
3: Enrico then gintiro sa iya nga tiil.
1: Sus.
3: Pero ang ginkamatay ni sang nanay suno sa kay Ma'am Shaira lampos man sa ulo K5 Rick. Kay
1: why gig makonsensya ning mga suspect no kay ginlantaw na doon gini magdubo sa isa ang suspect ka K5 Karen?
3: Oo, ginabanta tatlo ni ka suspect K5 Enrico ang naghimo. Di isa subong suno sa kay Ma'am Shaira. Ang sang nanligad to, ang sang July 4 sang hapon, ang ulihin nila nga nabalaan kay Favorite nga may nagadto dira nga mga tawo para magbili ni balasang sprayer sang tubo.
1: Mm-hmm.
3: Then pagkaaga, suno sa ila, ang ining tatlo ka mga tawo nagbalik para magkuha kontani iya sang sprayer. Nga sila ang una nga nakahibalo pero wala gid ni na tulid ni Ma'am Shaira kung ang ining mga nagkuha sang sprayer kay Favorite nakapahibalo bala sa mga otoridad naton o kun wala kay Favorite no kay ti according niya sa kay Ma'am Shaira sa ano ni sa tiya nila na balaan nga ang natabo sa ila yang ginikanan same man ni sa barangay officials kay Favorite ting ginapamangkot nila kung kanday sinuto ang nagkuha sang sprayer dito sa balay sang iya nga ginikanan kay Favorite kay bangod hindi nila kilala kung kanday sino ini
1: kung kinlan taw naton pagpangawat ang isa sa mga motibo may mga kaldula nga magamit kwarta ining mag-asawa kay Five Karen.
3: Negative pa kay Favorite, no? Wala sang sang may mga nagkaladula nga gamit dito sa Puloy-an. Then ang kwarta, kahit yung kwarta ni kay Five Enrico nga ginahatag ni sa mga senior citizen nga mag-asawa, halin ni sa ila nga subang nga bata nga ara sa luwas ang pungsod kay Favorite.
1: Okay. So, why may sa may nadula? Pero ba sila ban-laban kilala ni sa mag-asawa masuspek? Kung nga, kung pangawat lang ginag-ibo sa motibo, nga pat yun kagid abik kay Five Karen. Kagid nalantaw nila, may ngimo nga mayara pa sa natabo nga komosyon mo. May ngimo nagbato, ang ining mag-asawa, that's why nga ti may lampusanay, na kagadid to na sagwa sang balay nila, nakitaan ang ining bangkay sang mag-asawa kay Five Karen.
3: Yes, correct. Kay ang ining sa amay kay Five Rick, suno man sa kay Ma'am Shaira, bali ni ang iyang kamot, ni posible defense wound ini kay Favorite, no? Kay ang tudlo niya ni, bali gid suno sa kay Ma'am Shaira.
1: Okay. So, subong may mga persons of interest na ang Pasay City Police Station?
3: Sa subong ongoing ang investigation sang aton nga kapulisan kay Favorite, no? Regarding diri sa natabo nga krimen kaya kung ang pamilya pa na sa subong medyo nabudlayan sila magsuspetsa sa mga tawo kay Five Enrico kaya hindi ginila kilala kung kanday sino ini kay Five Rick pero suno sa ila gusto nila mahibaluan sa subong kung kanday sino to ang nagkuha sang sprayer dito sa balay sang iya nga ginikanan kay Five Rick.
1: Kagang ilas nga balay abi ano palibot sinido katubuhan ka kay Five Karen?
3: Yes, correct, K5 Rick. Tapos open, katama, wala sang gate.
1: Kagakitaan tama, mga pigado man niya mga mag-asawa niya. No? Ilasin na balay, made of light materials, K5 Karen, no?
3: Oo, kay dapat tani, suno sa kay Ma'am Shaira, kwauna ni nila ang ilang aginikanan.
1: Kahit
3: pasailuhon sa badyangan, K5 Rick. Galing kay Tina, nag-decide ya ang ining mag-asawa nga magpabilin danay dito sa area K5 Rick. Kay Tina, nag-decision pa sila kung kanday sino nila ihatag bala or pabuslon para patiniran ang ilang balay dito ya sa may sityo ukad kay Five Rick. Kaya kung mahibaluan, ining si Ma'am Shaira, kag ang manghud niya nga babayi man dito sa badyangan nagapuyo kay Five Rick.
1: Okay, last na lang. No? Magluwas sa pagpangawat, ano pagkita ang ginalantaw ng motibo sang krimen? Ano may ginaagawan ng aduta sa ilasing lugar? May nakabais sa sangunang nagdumots ni mag-asawa kay Five Karen?
3: According sa pamilya kag mismo man sa mga residente dito sa area, wala ni sang kontra ang mag-asawa kay buot ni sila katama ako ang mga residente pa dito kay Five Rick. Amo na nga sa subong ang pinaka number one gid no nga ginalantaw para sa pamilya kay Five Rick pagpangawat.
1: Oo, so sa duta away sa duta, why ni sang duta na ginaagawan ang pamilya ni?
3: Yes, negative kay Five Rick. Kay iti ang suno man diri nga daan sa kay Ma'am Shaira nga base posible bala may nakatukib nga ti ang ining mag-asawa pero miga baton sang kwarta halin sa bata nila nga ara sa luwas sang pungsod kay Five Rick.
1: Sige. Salamat ka kay Five Karen.
3: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 intern River John Elano ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Masubo ni laban-laban base ko naka-epekto naman sa shabo. Sa edad nga 62 anyos ang babae, 82 ang lalaki, no? Amo pa ni ka sakit nga utason mong kabuhi. Nga bang naton gay hinunod na ni. Ilisipo na lang ning tinuig na bilin di si babo sa kalibutan. Tapos amo pa ning himuon. No, grabe pang pag-antos nila before. No, nga ginpatay ni sila. Ang asawa tiniro pa sa tiil. No, way pa direkta nga ginatiro ka para madulaan sa kabuhi. Nado ka nga gimpaluhod pa. Ang amay milampos kamay tiro mga K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Rosemary Agramon, sa Ibanuas ang Panate, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Edgar Badbadon, sa kay Ma'am Gina Francisco, na kay Ma'am Annalie Bahadi, gamay ito sa pagpangalagad, kay Ma'am Aisha Amad. Pagbalik nato, makaupo nato nato sa K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod Negros Island Region para sa K5 Kamustahan pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo, paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Salit si Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
22: nga nagapanubo
21: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
21: yung may BCO.
22: Ang BCO
21: yung may D3.
22: Malakas mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
22: Ang BCO.
21: Yung may D3.
22: Malakas mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May pumso!
10: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
1: Pabalik mga K5 sa atong sari nga pagbangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
1: Siling ni Ma'am Rosemary Agramo sa laban-laban sir ko gingget.
29: Bipe.
1: Oo, ti ano pag-expectaron? Epektor may gurusan niya siyabo kag espiritu sa makaulubog nga ilimnon.
10: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:29 sa ato sa pagpangalagad. Ginaangan-angan nato na ato sa koneksyon sa ato sa K5 News FM Western Visayas. Mamasubo man nga balita. May duwa ka mga gipangbungguan kagabi sa Barangay Kabugaw. Sir, lunsay ni mga pangayaw, no? Taga Negros ini sila, no? Ining si alias Ruben kag si alias Jamaica. Na naglakat-lakat ni sila, Sus Mariusip, oh, ang kapalaran sang tao rin itimpakta, no? Amo ni ka fragile o kung katapok sang kabuhi, no? Sang isa sa ni katawo. Galakat-lakat ka lang, waikyak balo, bungguan ka nagali sang salakyan. Nabungguan ning duwa ka mga pangayaw na taga Negros Island Region nagkanto rin para makapangita sang kwarta. Na makapangita sa trabaho pero di malas amo pa ning natabo. Yan na nga to sa K5 News FM Western Visayas sa kag Negros Island Region K5 News FM Bacolod. Good morning.
0: Check na to ng mga kapatid na to. Good morning. Welcome K5 Western Visayas and Negros Island Region.
1: Welcome Sir Jobert Lago. Ay ikaw galing ato sining point guard, no? O sige.
0: Good morning,
1: ang,
0: sige.
1: Tapis mga ka-K5. Campion signal mo diya pangway problema. Sir Jobert, back to you.
0: Thank you. Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsya sang Negros Occidental. Triple, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Eric. Good morning.
1: Mayong aga, SM Jobert, naka-re-energize liwat ang taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy kayong masadya manamod ng adversaryo. Salamat, Gid. No? Basko ang signal. Naka-Mighty C, abi kang naka-D3 Bio, kag naka-DTX 500. Balik sa mo, SM Jobert.
0: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad-ngad lao. Naka-kwan, naka-kuntudos.
3: No? Congratulations sa mga Ilo-Ilo awards nga nabato na.
0: Oh, thank you so much, Iloilo.
3: Reporter of the year.
0: I-dribble na to ka K5 Robert na nai sa probinsya kang Antique, Ariman. Grabe, balik. Ang kuan ang taga-Antique. Selmer Mas and Nestor, good morning!
4: Good morning, SM Jubert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang Orandiak na mundo. Gapuro pa batyag rin si Inday! K5 Western Visayas, ang signal, kampiyon man gapon. Balik ka rin mo, SM Jubert.
0: Thank you so much, Selmer Mar. Grabe yung signal nyo di. Ayos na kaga pa naka-Mighty Z. Check na to na ang probinsya kang aklan. Migo kong guwapo. Sir Michael, go ahead please.
5: Good morning, Sir Jobert. K5 Western Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal. Naka-DTX ko Fimix na kita. Kag manaya-naya ang tiyempo di sa amon. Although daw mendo magalom gamay. Pero so far okay pa man ang tiyempo. Kag ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sang bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Magalaw mo ng sitwasyon sa Sudan sang Roas sa probinsya sang Kapit. Kompleto ang grupo. Check na ton. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, mga announcer sang K5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Minma. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
1: Mga balita na mong diriya sa Negros Island Region kaga siyudad sang Bacolod. Na dakpalagid man ang mga mag-amay ta nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa irrigasyon dere sa may Purok Nara Barangay Malingen siyudad sang Bago. Mga ka-K5 sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. Hipe sang Bago City Police Station nagainom-inom sang makaulobog nga ilimnon ang biktima kagahimata mga ka-K5 nga nagresulta sa pag-inaway. Mga ka-K5 ha, nagtambag ang amay sang himata bangod wala ini magustuhan sang ang tuno sang biktima nga si Edmond Puerto 39 anyos apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima kag naglain-lain nga bahin sang lawas ang igo mga ka-K5. Nasapan ang biktima sang iya sini nga mga utod sa irrigasyon alas 7:20 sang aga.
3: Sa pihakabahin, dakpa na gidman, madumduman nyo to ang balita namon din isa kababahi sa kompyuteran gintiro lang. Ang suspect, 29 anyos, makabig nga notorious kay nadakpan niya sa barangay 3. Kung madumduman nyo ginbalita naton diri nga kagahon to, ginpatay niyang isa kababahi nga nag-alantaw dito sa kompyuteran. Ang ining suspect, isa ka drug pusher kag kaagi man in priso pero nagwa kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian nga droga kag kun may ara maka transaksyon kag indi magbayad sa iya tigok mga ka-K5. So nadakpan na magapangatubang sang kaso nga murder kag padayon niya ang kaso, pagatubang sang kaso sa ginadumilian nga droga.
1: Aman ang mga balita lamang diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
0: Thank you so much, Sir Robert. Sir Babe, sa grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga K5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City. Check na ito, mga K5. At sa Dingang Sister Station sa syudad sa Iloilo. Sir Rick, go ahead please.
1: Mga dalagto, mga balita diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Masubot ng kinangatan sa taga Negros Island Region na ngayaw di sila na sa may syudad sa Iloilo makapangita sa trabaho. Kapo nagalakat-lakat ng si alias Ruben, 22 anyos, tumandok sa San Carlos City, Negros Occidental, upod niya ining si alias Jamaica, no, taga Negros man. Galakat-lakat ning duha sang binungguan, no, sang isa sa ni ka-jeep, mga pasado lasays kagabi, sa barangay Kabugaw, Sur, Pavia, no, ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no, kay base information diri, ang driver sang jeep, ginabot sang high blood niya. Damo na nga wa'y makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang hindua ka nagalakat. Ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka nakaparking nga motorsiklo, kag dumiritso sa balay. So patay ining si alias sa Rubin, samtang yara naman sa establing nga kondisyon ining si alias Jamaica, kay doti ni Claude ni alias Rubin, no, si alias Jamaica nga indigid, no, sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa nga gintiro dito sa barangay Salngan sa may syudad sang Pasi, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo sa kapulisan naton ining pagpangawat. Kaya kung natawa naton, wala kontra ang mag-asawa. No, ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang amay, 82 anyos. Based sa resulta sa autopsy, no, sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay, 82 anyos, may pilas tugas ang pagkalampos na mahimo, apulo man sang pusil, kag may igo sang bala sa iya sing alawas. Ang asawa may tiro sa iya sing atil, kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amo ning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa saring pagpatay, pero napatian sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga suspect. Ang syudad sa Iloilo gipadalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amo ni madalag kong balita sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Rick. Grabe, ha? May tiro na, may labo pa, may lampos pa. Ano, grabing isog sa mga taga Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K5, barrio. Check na to na nga to sa mga kaugnanan. Ato sister station sa probinsya Kagantike, Sir Ernesto, Sir Melmar, YP.
1: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita naman nga nakuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya kang Antique. Ginabantalas kahapon kang aga, ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Suno sa kapulisan, nagagwa sandang investigasyon nga pirmiren gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga videokihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero huwag gapon ko na may isla ng microphone. Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tiambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, bangod sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya kang Antique, bangod sa Bagyong Inday, may mga banwa rin dyan nga nagsuspender kang klase, halin preschool, top senior high school, labiringgit, darugto sa may banwa kang aninii, kagabi, nagsuspenderan kang ura kang klase. Ang 2 years, 4 year, wara man kang klase, kag ang banwa kang hamtik ka dyalanggid nga mga pasado la 5, nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase, bangod sa mabaskag nga pag-uran.
1: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Nestor, sa member sa Antique. From Antique, check na ito. Natong sining mga sister stations sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead, please.
5: Morning, liwat kay Febis from Visayas, Negros Island, Region 4 sa mga PDL diri sa Aklan District VGMP ang na-hospital matapos gani sa nagligad nga adlaw nagaluntad ang komosyon kag-apat gid sa ilang nabun-an nagagawa subong according sa utod sa isa ka biktima I speak ang ginagamit mga ka-K5 okay suno sa iya daw malala ang sitwasyon sa biktima kami igoy ni sang I speak kag kun sa din gani mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang I speak o kagin na abot ang baga sini that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan to the echo kaga depende pa sa magiging resulta by posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo ang nasabitan subong a biktima kag naga pangayos na sang bulig para sa financial mga ka-K5 kag sa piyak nga parte sa piyak man nga interview gin ako mismo ni attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personal ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5 kag ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon ginako nila nga ang pamunuan may security lapses gin man subong mga ka-K5 kung going pang ila investigation kag ginmando subong ni regional director Montero nga paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pagid ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5 Gaga, ari man subong ang kahapon nagbisita man ang regional director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit kag gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga kakayfe. Balik sa imo Sir Jubert.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa kalibo, Aklan, mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang kapis kag siyudad sa Rojas. Patay ang isa kalalaking 38 anyos matapos ginaligar ginlampusan sa ulo sang iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sining nga pagbaysay sa ila mismo puluyan ing biktima mga K5 nga si alias Buknoy 38 anyos taga Victoria Dasmariñas City mga K5 ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar mga ka-K5, nag-inom sa iabayaw nga si alias Tuto, 35 anyos, kag dito may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos ang imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5, upot ang asawa. Dito kag ginbalikan sang suspitsado, kag ginlampusan makapila ka beses samtang ini nagkatulog ang biktima. Why gid makuan, why gid makakabulig at pumulo sa palibot mga K5, ginkuan siya, ginhanusan makapila ka bisis. After that, nagpalagyo ang suspitsado. Indala sa Bailan District Hospital, pag-indeklaral sa nga tunsan ng matinding physician, nga wala na, DOA na ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Ang suspitsado, anadakpan sa aton mga tagos ng kapulisan, matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa kaiping nga barangay sa barangay Santa P, Pilar Capiz mga ka-K5. Inubog ni istorya, tugtog nga naglabot sa tinapungulay o kung linampusanay mga ka-K5. Samtang, taga Bacolo, darin na din yung imported. Bago ng amon subong provincial director sa Capiz PPO mga ka-K5, si Police Colonel David Kachumbo Jr. bilang bago nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulaw. Suno sa report, nilikagadlaw mga ka-K5, din pakamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay na mandiri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang deputy city director for operation sang Bacolod City Police Station mga ka-K5 indamo mga pagpanghangkat subong sa kay Colonel Kachumbo kung anong himuon pagidri sa nagalala nga nagalala sa illegal drugs sa probinsya sang Capiz. Wala na kami oras, madamo, patanik testoryahan, puti kita na naman kita buwas, mga ka-K5.
6: Balitang K5 sa umaga.
28: Balitang K5 sa umaga.
1: Salamat kids sa atos mga sister station sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod, sa May Negros, Island, Rida. Alas 5:55. Good morning gig kay Mama Lani Agrati Romiano, kay Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez, kay Salim Ma'am Chirila pating brand niya sa na atuod gid no napatay si Isto. Walang tiyempo sa super pangalagad. Sa ngalan na lang sa magsiyempar sa K5 News FM Iloilo, sabi siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sama siya rin Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako may lagad yung K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
28: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na, problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
13: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
15: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
15: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
15: DTX 500.
9: Masaligan.
15: Epektibo.
9: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
15: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
15: DTX 500.
9: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
9: Masaligan.
15: Epektibo.
9: DTX 500.
15: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
9: Ang D3.
15: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
15: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
9: Ang D3.
15: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
15: Yung may D3.
9: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: D3 Bio.
20: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
9: Ang D3.
15: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
15: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
15: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
15: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
9: ang nagatilo sang imo atay.
15: Mas tag
2: tinungatay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masalikat.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
4: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
10: Masalikat.
4: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
23: Mabaka butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
25: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
32: Klinika Diofresh.
31: Available now.
33: Kadaragsa nga punggod.
34: DTX Beauty Soap.
33: Magaspang nga panit.
34: DTX Beauty Soap.
33: Galaong magputi.
34: DTX Beauty Soap.
33: Puro katol-katol.
34: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga puti.
35: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow! My kumso!
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
37: Ang oras sa Pilipinas, alas 6:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
0: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
37: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
2: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
37: Ted Augero Francia.
2: Kag ako naman si KK5 Kim Montanya.
37: Sa headlines, ginadulong sa kaaluwansang klinika DTX 500, DTX

0: lokal, death threat ni Sara Duterte sa presidente kag sa iya pamilya, seryoso nga pamahog kag paglapas sa Philippine Constitution sunod kay Congressman Lawrence Rivera Defensor.
1: Coast Guard Station Iloilo, ginpasangkad pa ang pagpanghanda sa posible epekto sang Super Typhoon Inday sa pagsunod sini sa
0: Balita Regional. Antiqueño vlogger nga si Stong na kuryente patay.
1: Sa K5 Network News, duha ka senior citizen kag isa ka Polish national pilason sa pagbungguan ng isang salakyan sa Palawan.
0: Balita National, Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez kag NBI Director Attorney Melvin Matibag ipatawag agud mag-testify sa Senate Impeachment Court.
1: Sa dugang balita national, motion para ipauntat ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte in-file sa Korte Suprema.
0: Balita international, China naghiwat sa missile test fire sa Pacific Ocean.
1: Sa balita sa negosyo, inflation rate sa Pilipinas medyo naghinaya sa 6.4% sa Hunyo tuig 2020 sa ISA, suro sa Philippine Statistics Office.
0: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Donovan Mitchell magapirma sang bagong kontrata sa Cleveland Cavaliers.
1: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Jericho Rosales kag Maris Racal gindeklarar nga best actor kag best actress sa EBC Awards.
0: Sa balitang extra special, manager sang bangko sa South Korea nangawat sang kwarta sa vault kag inbayluhan sang play money. Lasa istrese sa aga, sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundon, ipares ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Miyerkules. Sa mga taga-syudad sang Iloilo, kag magapadulong diri sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga Sara Iloilo kag Quinto Distrito, maayo nga balita, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Sa mga taga Pasi, Harum-an, Webes, kakaiping mga lugar sa Central Iloilo, hingaliti ang free consultation sa Klinika Pasi Branch kada Webes, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasi City. DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio. Sa mga ginikanan, mga tiya, tiyo, ay inyong mga hinabloster o bata, antes magpadulong sa bulutuan sa buong aga, Patumara, Mighty C, Syrup for Kids. Ang hindi pag-sipunon, hindi pag-ubuhon. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day, ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Una nga nagpungko sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si NBI Senior Agent Janmark Kalilong. Inimay kang tanan sa Article 4 sa impeachment complaint na to is a grave threat gagin buyan sang Vice Presidente Bato Kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Kalilong ang nag-authenticate sang mga video nga gin-present bilang mga ebidensya. Ini nga video ang gikan sa magkatuay nga press briefing kag hiniwat Sabtong Oktubre 18, 2024 kag November 23, 2024. Sunod kay Kalilong nga siya mismo ang nagkuha sang screenshots sa mga video kag nag-save sa mainis sa flash drive kag gin-confirm niya nga amuman ang ginpakita sa iya sa sulod sang courtroom. Kinpayag pa ni Kalilong nga gamit siya sang open broadcaster software bilang kabayan sa proseso sa pag-authenticate sa mga video. Dugang pa sa natungdan nga bangon sa mga video, nagpagwa sang reaction si Presidente Marcos Jr. kag mga agency nga ginalakipan sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Security Council, kag Presidential Communications Office, UCON PCO. Si NBI Senior Agent Janmark kalimutan.

0: Ilong.
1: Ang tinutukoy po at pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms noong October 18 pa lang po.
2: Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo at
1: hindi na sila magkasundo, Ed. Ang ina-address po ng ang parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung president.
2: Si presidente.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Lasais Jess E. Sete sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bio. Hindi dapat magkabigo nga simple lang nga krimen, kundi direkta nga paglapas sa Philippine Constitution ang pamahog ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez. Sa iyang manifestation, sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sa din gin-present sa prosecution ng Article 4 sa impeachment complaint, ginpahayag ni Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District sa Iloilo nga ang pamahog nga magpatay sa public official isa ka kultura sang impunity kag indi dapat pagtolerahon, ilabi na naghalin sa ikaduhang pinakamataas nga official sang gobyerno. Ginemplo ni Defensor ang pila ka mga kaso sang pagpamahog nga ginakaulamiran sa maordinaryo nga pumuluyo nga gilayon ginaaresto, ginakasuhan, ginapreso kag ginamultahan, bagay nga dapat manipatuman sa mayara sa puder nga nagaabuso si Congressman Lawrence Defensor.
4: The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4 establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. We acknowledge the burden of this trial on the Senator judges as well as the Filipino people. But it is a duty that we must discharge together. Lest the public come to believe that threatening public officials and fostering a culture of impunity are conduct that may be tolerated or condoned, especially coming from the second highest official of the land.
5: Sa dugang balita lokal, ang ginbatak sa Code Blue ang alert status ng Iloilo City Fire Station bilang kabahin sang pagpanganda sa posible epekto sang Tropical Cyclone Inday kagabagat. Naka-standby para sa immediate deployment kung kinahanglanon ang mga personnel, rescue units, kag emergency response assets sang nasambit nga fire station. Padayon naman ang monitoring sa mga flood-prone amuman coastal areas agud mapasiguro ang safety sang publiko. Ginparugyan naman sa publiko nga magpabilin nga alerto kag imonitor ang sitwasyon sang panahon. Nahibaluan nga sinigid lamang nga kaagahon nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday.
0: Lasays 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nagapanghanda ang Coast Guard Station Iloilo upod ang tanan nga substations para sa mahimo epekto sang Super Typhoon Bavi nga tawgon bilang Inday sa tion nga makasulod na or nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Nagapabili nga yara sa heightened alert kag prepared para sa deployment kun kinahanglanon ang deployable response team sang Coast Guard Station Iloilo. Naka-plaster na o naka-preposition ang tanan nga floating assets, communication equipments kay iban pang search and rescue equipments. Nagapanumdom ang Coast Guard sa publiko, ilabi na sa mga mangingista kag small vessel operators nga magpabilin nga alerto kag bantayan ang advisories sang concerned agencies parte sa Bagyo Inday.
5: Sa piyak nga bahin, magapabilin bilang hepe sang Iloilo City Police Station 4 o Conmolo Police Station si Police Captain Ryan Christ Ino, sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Wala sang may nakita nga rason na ang direktor agod nga i-relieve si Ino, kasunod sang natabo nga search operation sang Philippine National Police o kon PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o kon IMEG sa Police Station 4 sariin gindesermahan ang kapolisan kagin pahapapasad tong Hulyo 1 sang hapon. Nahibaluan nga target sang PNP IMEG ang dismissed police nga wanted sa kaso nga murder nga si Jerry Villanueva. Sa paatag ni Tuanyo, wala na ulamid sa anuman nga krimen si Inota para i-relieve kag wala sang formal nga reklamo nga gin-file batok sa hepe. Angot sa mga alegasyon nga nagapang planted ini sa mga drug bypass operations samtang magapanabat naman sang criminal kag administrative cases ang kapulisan pananglitan nga mapamatudan nga may mga paglapas sila sa kasuguan.
0: Las 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masana ga pananawan magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Ginmandoan na ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo ang Regional Investigation and Detective Management Division nga imbestigaran ang anonymous letter nga nagapahayag nga nagapangplanted sa drug bypass operation ang Police Station 4 sa distrito sang Molo sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Inot. Sunod kay Tuanyo, batas, impartial, kag-objective fact-finding inquiry ang iya ginmando sa Regional Investigation and Detective Management Division agad ma-validate ang aligasyon sa liin ginmanduan man sini ang tanan nga personnel sa Police Station 4 nga mag-cooperate sa anuman nga record o information nga dapat himuon samtang ginpasiguro man sang director nga nagapabilin nga patas ang Police Regional Office 6 sa investigation.
5: Sa kaangot nga balita, nag-initiate kag nagsugod na ang Motopropio Administrative Investigation sa National Police Commission o kon NAPOLCOM Region 6 angot sa nangin implementation sang arrest warrant sang Integrity Monitoring and Enforcement Group sa Molo Police Station nga natabo sa tong Hulyo 1. Sa statement sang NAPOLCOM 6, nag-deploy sang monitoring kag investigation team agon magpatigayon sang validation kag fact-finding. Gin-consolidate man sang commission ang anonymous complaint angot sa insidente para sa komprehensibo kag patas nga investigasyon. Ang nasambit nga tikang sang talatapan ang independent kag separado sa iban pa nga investigasyon nga ginahimo sang Philippine National Police o PNP kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Madumduman nga base sa claim sang PNP IMEG, masami makitan sa Molo Police Station ang wanted person nga si Jerry Villanueva nga isa ka dismissed police. Madumduman nga si Villanueva ang katapos sa to sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU sa diin ilagin raid ang balay sang pamilya Regalado kag may nagkaladula nga kagamitan nga naglabot sa milyones ang balor sang tuig 2018. Siya man ang isa sa daangot sa kamatayon ng Day Allen Molier Saro kag bata ni the late Assemblyman Salvador Britanico nga si Dalvin Britanico sa barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo City. Nagsungka naman ang nasambit nga ex-police kay Police Regional Office o kon PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sang Hulyo 5.
0: Las 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Mga delivery rider sa syudad sang Iloilo, required na nga magkuha sang health card sa city government. Jenny Kaoyonan sa report.
6: Require na sang Iloilo City Government nga magkuha sang health card ang mga delivery riders sa syudad. Sunod kay Jennifer Avenir, head sa Sanitation Division sang Iloilo City Health Office, tinutuyo sini nga mapasiguro nga ang mga delivery riders ang wala sang sakit nga naga-deliver sang pagkaon ug malikawan ang cross-contamination kun mayara sang balatian. Samtang natalana man sila nga magbisita sa mga opisina sang food delivery services ug may pahibalo ang requirements sa pagkuha sang health card.
7: Particular mga riders naton kay kadamo ni gisubong nga sa dira pa na sa requirements naton wala sila ga comply, so wala ta kabalo kung ina ang mga riders or any na mga deliveries they are physically fit nga wala sila may ginadala ng contamination within the sa ilalawas, especially the cross contamination is one of the factor nga maka-affect sa aton yung pagkaon yung kinsang pang ginadala nila.
8: Report nagikan sa Iloilo City, hinis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Samtang gindispose sa Kalahunan landfill ang masobra 15 million nga imported nga ukay-ukay nga na-confiscate sa Bureau of Customs sa BOC sa Commercial Sports Complex sunok sang Marso. Kusuno pa kay Engineer Neil Ravena, ang head sang General Services Office o kon GSO nga nag-coordinate ang Bureau of Customs agud ma-dispose ang mga nakumpeskar nga ukay-ukay kag ini ang ginlubong sa nasambit nga landfill sang tinaltan nga adlaw. Dugang pa ni Ravena, naghingyo ini sa BOC nga imbes nga ihaboy ang mga ukay-ukay, himuon na lang kagamiton sa circular economy sang syurad apang wala nagpasugot ang BOC bangod mayara sila sang protocol nga ginasunod sa mga ginakumpeskar nga mga gamit. Ang mga nakumpeskar nga ukay-ukay ang naglabot sa 127.24 katonelada nga mayara sang 2,171 ka bundle, masobra isa ka gatos ka sako kag pila ka mga dalagkuan nga mga karton.
0: Alas 6:27 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa Pasig City, mahimo ang gulo o kon motibo sa pagpatay sa mag-asawa sa barangay Salangan, Pasig City. Gintumod sang pulis, Karen Badilla sa report.
9: Mga kaki-five, posible nga pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sa ang pamilya sang senior citizen nga mag-asawa nga nasapuan nga wala niya sang kabuhi sa ugsaran nila sa may sityo Ukad sa barangay Salngan diriya sa Pasig City, Iloilo sa tuong Hulyo 5 sang aga.
3: Mag-DJX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnaje, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga sospek apang sa ila pagpati nga posible kawatan kontani ang ila ginikanan bangod ginapadalaan ang mga inis ang kwarta sa subang nilang anak na yara sa luwas ang pungsod. Sunod pa kay Shaira, ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kag plano kontani nga pasaylohon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes na sapon ang mga ini apang hindi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posible nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ng imbestigasyon sa Pasig City Police Station sa natabo nga krimen.
9: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sa dugang police report, nakaangkon sang pila sa nawalang atiil si alias Ray, 49 anyos, matapos gintiro samtang nagakatulog sa sulod sang iya balay sa barangay Lingkod ng Le Iloilo, pasado launa kahapon o kon launa sang kaagahon Hulyo 7. Suro pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingle Municipal Police Station, nakabati isang isa kalupok ang tupad balay sang biktima. Nakita na gid lamang nga may pilas tugas sang pagkatiro o kon pagkalutang si alias Ray. Lakip na ang bloodstain sa ikadwa nga panalagan sang iya balay nga human sa light materials. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima kag estable na sa karon ang kondisyon. Wala sang recovery sa area kag padayon pa nga ginahibalo kung sinong sospetsado amuman ang motibo sa pagpanglutang. Nagapadayon ang investigation sa mga otoridad sa nasambit nga incident.
0: Lasays imedya na sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Sara, Iloilo, truck nagkaya, driver patay. Reggie Dimayo sa report.
11: Mga ka-K5, patay ang driver sang truck samtang pilaso naman ang pahinanti sini matapos nakalumpat sa natabo ang aksidente sa may Baklayan, Barangay Apelo, Sara, Iloilo, pasado las 10 ang gabi Lunes sa Hulyo 6.
12: Bakit sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty C!
10: Ginkilala ang mga biktima nga amo Sunday Ray Severa, 36 anyos, sang barangay Mandalagan, Bacolod City, nga amo ang napatay, samtang ang pahinanti sini amo si Cyril Villavente, 37 anyos, sang barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Brett G. Balopenios, hepe sang Sara Municipal Police Station, halin sa Pasig City ang truck nga may karga nga mulases, kagpadulong kuntari sa banwasang istansya agud mag-deliver. Dugang pa sini, nga pag-abot sa nagapakorbada nga porsyon sang dalan, nadulaan sang kontrol ang driver sang truck, rason nga natumbakag na pilpilan si Severa, samtang nakalumpat naman pagwa si Lavente. Gamit ang bako, ginpakaya na lang ang truck agud makita ang lawas sang driver. Last tres na kainasang kagahon Martes, sang narecover ang bangkay ni Severa. Gindala naman sa ospital si Lavente nga nag-angkon sa mga pilas sa naglain-lain nga parte sang iyalawas kun sa diin yara na sa estable nga kondisyon. Sa karon ang truck ang yara pa sa gihapon sa lugar kag wala pa nakuha sa mga otoridad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Balopenios.
12: Sa Mitsubishi tanker na medala molasses is nagdiretso dito sa paliko pa downhill sang barangay Apilo. Ang driver amo si Ray Severa na taga Mandalagan, Bacolod. Ang iyang pahinante amo si Cyril na taga barangay Poblasyon Ilawod, Lambunaw. So sad to say ang driver is napilpilan gid sang tanker. Kaga nga iya nga pahinanti is gindala natin sa Ara District Hospital. Truck is halin sa Pasig City, mapagatutan sa istansya. So habang nagpadulog dira sa downhill sang Apilo is nadulaan daw kang preno.
11: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
5: Sa biyak nga bahin, nakuhaan sang posilang driver sang motorsiklo sa isa ka checkpoint sa Pavia, Iloilo sang tinaltan nga adlaw. Base sa Iloilo Police Provincial Office, ginkilala ang suspect nga si Elias Nilnil, 37 anyos nga residente sa Nasambit, Cebuano. Ginpapondo siya sang naglabay sa checkpoint sang mga personnel sang Pavia Municipal Police Station bangod nga wala sang side mirror ang iya nga motor. Ginbuksan sang driver ang iya sling bag agud kuhaon kontani ang driver's license apang nakita ang polo o kung punta na sang pusil kag may anom ka mga bala. Preso na siya sa Pavia MPS kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republica 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act of 2013.
0: La 6:33 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves sa distrito sang Arevalo. Dakop ang tricycle driver nga si Buds sa pagbaligya sang druga. Valor 374,000. Nga bilis ang druga nakuha sa subject. Sunod sa drugista, wala siya nagabaligya sang druga, kundi nagagamit lang.
5: Samtang arestado man sa drug buybus operation ang isa ka street level individual sa drug buybus operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City pasado la 7 GS sang gabi sang tinalikdan nga adlaw. Siro pa kay Police Captain Ryan Crisinot ang officer in charge sang ICPS 4 na baklan sang police pusher buyer ang subject gamit ang 1,000 pesos nga buybus money. Na-recover dugang ang 3 pagid ka plastic sang illegal nga droga nga nagabug gatanan sang 2 ka gramo kag yara sa 13,600 pesos ang market value. Sa karon yara na sa kustodiya sang ICPS-4 ang nasambit nga subject person.
0: La 6:34 sa aga sa Pavia, Iloilo, jeepney driver gin high blood, 2 ka tawo gindala sa isa patay. Aaron Rifuyo sa report.
13: Mga ka-K5, duwag ka mga individual nga nagalakat lang sa higad sang dalan na bungguan sang dipasahero nga jeep. Ang isa ka-individual, ginyod-yod pa mga propriedad na salabat sa insidente. Yaring report.
14: Bakit sa medicine, huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, medicine.
15: Isa patay kag isa ang pinason sa nabungguan sang jeep and walk kamang individual sa barangay Kabugaw, Sur, Pavia, Iloilo. Pasado alas 10 ang gabi, Hulyo 7. Ang biktima mo sa Ray alias Rio Ben, 22 anos, kag alias Jamaica, 24 anos, sa Negros Island Region, kag temporaryo nga nagatinder sa nasambit nga lugar. Ginkilala naman ang driver sa jeep nga si alias Antonio, 46 anos, sa New Lucera, Iloilo. Sunod kay Press Major Bonifacio Alabi Jr. ang IPS ng Pavia Municipal Police Station. Nagalakad sa igansang dala ng mga biktima sa inalilanga na bungguan sila. Sir Ruben, ginyudyod bus and jeep, grabanta 5 kilometros ang kalayoon. Nabungguan man ang motorsiklo nga nagaparking kaga mini groceries. Alas 6:54 sa mga gabi, kendektara nga dead on arrival Sir Ruben sa hospital. Kag-establo naman ang kondisyon ni Jamaica. Kag-minor nga pilas ang iyang naagom. Payag pa sa pulis, wala na kabalo ang driver kung paano niya nabungguan ang mga biktima. Nag-ako siya nga may ginasuperer nga high blood kag Alzheimer's disease. Wala naman gindura sa pulis ang posibilidad kag ginatake sang high blood ang driver. Nagunayan TL sa gasolinador kag nabungguan ang mga biktima. Kag sa karon niya na nasa kustodiya sa pulis ang driver.
13: Kag mga ka-K5 ginapreparar na sa nga Pavia Municipal Police Station ang mga kinanlanon nga mga dokumento ay pananglitan nga magdesisyon ng pamilya sa mga biktima na magpasaka sa kaso patok sa driver's and chief. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa Antique, vlogger nga si Istong na kuryente patay. Fem Palanog sa report.
16: Ginbawian ron kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospitala ang Antiqueño vlogger nga si Estong. Diyang ginkumpirmar kang anang pamilya ginabanta alas 10 sa aga. Madumduman nga ginforward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwa kang Kulasi ginabanta alas 12 sa Tag-Irigma, Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang videoke nga ginakaptan kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga nakuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vloggers sa Antique nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kag inspirasyon, pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Sa dugang balita, regional truck driver nga mahilig magpalupyo o kon magpalupok sang posil sa aklan, arestado. Leonard Viray sa report.
17: Arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga driver matapos nga ginaserbihane sa nga search warrant sa nga motoridad ang iyang puloyane sa may barangay Mina Lezo, Aklan kahapon sang aga, Hulyo 7. Suno kay Police Captain Dextrel Tortoya sang Lezo Municipal Police Station, ginkasa ang operasyon matapos nga makabaton sila sang reklamo anungod sa permi nga pagapalupok sang armas ang wala na paghingadli nga suspek. Pinagi sa gahom sang search warrant, ginalughog sa motoridad ang bilog nga puloyan sang subject nga kon sa diin na recover ang 38 revolver nga may 5 kabala, isa ka luma nga magazine sang caliber 45 pistol kag isa ka hand grip sang hindi pa matumod nga kon ano nga sahi sang armase. Aminado naman ang suspect nga nagapalupok ini sang armase nga hindi lisensyado. Sa karon, nakahunong na ini sa lockup cell sang Lezo PNP kag sarang nga mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Las 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Aborlan, Palawan, Foreigner kagduha katigulang na bungguan, Grace Bilostrino sa report.
18: Sugatan ang dalawang kataong sakay ng top down matapos itong mabangga ng isang utility vehicle na minamaneho ng isang Polish national sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan, dakong alas 9 ng umaga ng Lunes. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Roy, 65 years old, habang ang kanyang angkas ay si alias Maria, 62. Kapwa residente ng Barangay Jose Rizal, Aborlan, ang dalawa at kasalukuyang sumasailalim na sa gamutan. Kinilala naman ang nakabang bilanggang driver na si alias Paul, 67 years old, isang Polish national na residente ng Poland. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa isang provincial road ang motorsiklo at pumasok sa national highway patungong timog. Habang binabaybay nito ang naturang kalsada, nabangga ng utility vehicle ang hulihang bahagi ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, tumumba ang dalawang sasakyan. Tumilapo ng mga sakay ng motorsiklo at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. At agad silang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aborlan at dinala sa Medicare Hospital para sa agarang gamutan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
5: Sa dugang K5 Network News, si Action nagbukas sa pagsaulog sang ikadapulo ng anibersaryo sang arbitral ruling. Aileen Cuevas Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
19: Formal na sinimulan ng atin ito coalition kasama ang mahigit 250 mangingisda mula sa Zambales. Ang paggunita sa 10th anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Gumamit sila ng halos 80 bangka upang mabuo ang kulay ng watawat ng Pilipinas at ang mensaheng WPS atin ito. Layunin ng simbolikong Sea Action na ipagdiwang ang makasaysayang panalo ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa mga tradisyonal na pangisdaan. Muli ring nanawagan ng atin ito coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day upang mapanatili sa kamalayan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng arbitral ruling at ang patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa karagatan. Tatagal hanggang Hulyo 12 ang serye ng mga aktibidad bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
0: Las 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita nasyonal. Gininhiyo sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga ipasabina ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez Subungman, si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Luyag sa prosecution nga magatubang sila bilang mga testigo sa impeachment trial sa July 13, 14, kag 15. Sunod sa prosecution, ang testimony ni Lopez kag Matibag ang material relevant kag necessary agoy pamatud-an ang aligasyon nga nasaad sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Hininahanungod sa aligasyon nga may ginkontrata si Vice President Duterte agud patson sa nay presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Padumduman nga ginbuy-an sang Vice Presidente ang pamahog online sa press conference atong November 23, 2024 sa House of Representatives kung saan si Lopez ang napriso sadto matapos ma-contempt sa hearing angot sa hindi husto nga paggamit sang confidential funds.
5: Samtang nagdangop sa Korte Suprema ang pila ka grupo sa mga abogado agud i-request nga temporaryo nga untatan ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa pagpanguna ni Attorney Israelito Torreon kag mga kaupod nga mga abogado ilagin file ang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema katuyuan sa resubmit nga motion nga mag-issue ang korte sang status quo ante order agud punggan ang impeachment court mga opisyal tiglawas kag tanan nga mga personalidad nga ipadayon ang trial pagbaton sang ebidensya o kon proseso sang impeachment ini bangod luyag sa mga petitioner nga matagan anay sang kaatagan ang nauna nga petisyon nga naga-question sa legalidad sang giniwat nga sesyon sa tuong Hunyo 3 tuig 2026 nga nagbag-o sa liderato sang Senado ginhingi man sang grupo sang sa Korte Suprema nga mag-issue sang nagakaigo nga direktiba nga nagasiling nga dapat lamang magpadayon ang impeachment trial kun bala nasunod ang rules of procedure kag ang otoridad sang presiding officer ang wala nagaatubang sa unresolved constitutional challenge.
0: Las 6:45 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio. Gin panginuwala sang kampo ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal Arroyo nga sila ang yara sa likod sang ginapahayag plano nga impeachment batok kay Ombudsman Jesus Crispin Katibayan Rimulya. Ipahayag sang abogado ni Arroyo nga si Attorney Joseph Frianes nga wala sang kamaturan ang paglaptas sang balita online. Dugang pa ni Attorney Frianes nga lunsay himo-himo lang ang mapangguba nga mga information. Madumduman nga nagalapta ang information nga ang anay presidente ang yara sa likod sang inapahayag plano ng impeachment o kung pagpahalin sa pwesto kay Ombudsman Jesus Boying Rimulya.
5: Sa piyak nga bahin ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach bilang pagpanganda sa ginalauman ukon sa pagsulod sang Super Typhoon Indai sa Philippine Area of Responsibility. Suro kay Palas Press Officer Claire Castro, nag-coordinate ng Palasyo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Agud mas siguro nga nakahanda ang tanan niya ahensya sang gobyerno. Kalakip sa direktiba sang Presidente ang pagpatigayon sang pre-disaster risk assessment o kon PDRA meetings sa mga lugar nga posible maapektuhan kag ang pagpahamtang sa pinakamataas nga alerto sa mga response clusters sang ahensya. Ginmanduan man ang mga lokal nga panguluhan o kon mga LGUs nga gilayon nga magpatigayon sang preemptive evacuation sa mga high-risk areas kag siguruhon nga luwas kag masulay ang mga evacuation center. Lakip na ang paghanda sa mga separado nga mga lugar para sa mga ginasagod nga mga kasapatan. Naka-preposition na ang rescue team, relief goods, kag iban pa nga mga importante nga supplies.
0: 6:47 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
3: DTX 500, Morning Newscast, Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Pacific Ocean, nagiwat ang China sa missile test fire gikan sa ilang nuclear-powered submarine padulong sa Pacific Ocean sining karon lang. Gilayon ini nga ginpakamalaot kag nagtugas ang kabalaka sa mga kaingon nga pungsod kasubong sang Japan, Australia kag New Zealand. Ginkaalarma sa maini ang padayon nga pagpasangkad sang militar sang China sa riyon. Gilunsyar ang missile alas 12:01 sang udto kahapon sang People's Liberation Army Navy o kon plan gamit ang nuclear submarine. Base sa report, ang missile launch sang China isa ka routine arrangement lamang para sa ila tuigan nga military training kag wala sang gina-target nga anuman nga pungsod.
5: Sa dugang balita sa international, na eksperyensyan karon sang Cuba ang malapnagon nga power outage matapos mag-collapse ang national electric grid sini okon kahapon sang Lunes sang udto. Suno sa grid operator sang Cuba nga UNE, hinali nga nagka-trouble ang bugos nga electrical system sang pungsod. Rason agud madulaan sang kuryente ang grabanta na pulo ka milyon ka mga tawo. Ginaimbestigaran na sa mga otoridad ang kabangdanan sang total blackout apang madugay na nga problema sa pungsod ang liwat-liwat nga mga power outages. Sa mga nakaligad nga bulan, naga-experyensya na ang Cuba sang pila ka oras tubtob pila ka adlaw nga brownout bangod sa daan nga power infrastructure kagkakulang sa krudo para sa mga planta sang kuryente kag inpalala pa sang krisis sa ekonomiya. Nahibaluan nga antes pa man nag-collapse ang national electric grid, halos 2/3 sang pungsod ang wala sang kuryente.
0: Mighty C kag D3 Bio, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Negosyo.
0: Ang business news, kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Naghinay sa 6.4% ang inflation rate sa pungsod sa tong June subong atuig. Gin-report ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa nga ang inflation sa tong Hunyo ang mas manubo ipaanggid sa 6.8% nga nalista sa tong Mayo 2026. Nagapangunang rason sa pagnubo sa inflation rate among pagnubo sang presyo sa sektor sang transportation bangod sa asod-asod nga rollback sa presyo sang petrolyo kadungan sa pagtahaw sang tension sa Middle East. Subong man, nakabulig sang dako sa pagnubo sa inflation ang mas mahinay nga pagtaas sang presyo sang pilaka pagkaon. Sa reference rate, 198 pesos and 65 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 20 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 2 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 78 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 89 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 51 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 38 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 44 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 30 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 78 centavos ang Australian dollar, 47 pesos and 62 centavos ang Singaporean dollar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi rial, 16 pesos and 74 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 41 centavos ang euro, 35 pesos and 3 centavos ang New Zealand dollar. La 6:51 oras sulong sang Klinika Deo Fresh.
5: Sa balita sa showbiz, ginkilala sanday Jericho Rosales kag Maris Racal bilang best actor kag best actress sa ika-9 nga entertainment ika-siyam nga entertainment editor's choice awards sa kanday Aries nga ginhiwat sa nga tinalikdan nga adlaw sa Pasay City. Sa nasambit nga awards night, ginkilala si Jericho bilang best actor sa pelikula nga Quezon samtang si Maris naman ang best actress para sa pelikula nga Sunshine. Ginkilala naman ang pelikula nga Quezon con Quezon bilang best picture kag si Gerald Tarog ang best director. Best supporting actor naman si Rico Blanco sa pelikula nga Manila's Finest kag best supporting actress si Rochelle Pangilinan sa pelikula nga Child Number 82. Ang The Eddies ang gin-organize ang Society of the Philippine Entertainment Editors o con SPED nga tuigan nga pagkilala o con pasidungog nga nagakilala sa tumalagsahon nga mga contribution sa industriya sa pelikula nga Pilipino.
0: Mighty si morning, Ma'am Christine Buhat Cardoce sa Italia, Sir Danny Agpalo sa New York, USA, Sir George Ocampo, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Pangapena, DTX Coffee Mix, Mamimi Iriman and Pastor Bobby Iriman sa Tafta Pascapis, Jesse Garvilles, Wenny Sarmiento, Jean Siman, Dennis Delphine, Alex Asabo, Aisha Ahmad, Pangapena, DTX Coffee Mix. Ang sports news, kinadulong sang Klinika Sporbiotics. Sa NBA, National Basketball Association, Donovan Mitchell magapirma sang bagong kontrata sa Cleveland Cavaliers. Enrico Zurita sa report.
20: Nagpasugot si Donovan Mitchell nga magsulod sa paribag-o nga kontrata sa Cleveland Cavaliers sa balor nga 233 milyon dolyares sa sulod sang apat ka tuig kag may player option sa maabot nga 2030-2031 season. Si Mitchell ang All-Star sa apat ka season sa Cleveland kag ginkilala nga All-NBA team sa ikatatlo ka beses. Nag-average ni sang 26.7 points, 5.3 assists, kag 4.6 rebounds per game sa pagtiner sa Cavaliers. Ang inibalita na dulong si usang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News Ever.
0: Mighty C Morning, Sir Bimbo Ilumba and Ma'am Ningning, kay Dr. Louis Saldivar, Mighty C Morning. La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero, Francia.
5: Kaga ko naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
21: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
22: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
3: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
21: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
22: Hmm.
21: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
22: sa may mga guard mo
21: mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
22: Siyempre, busog ka.
21: Busog ka.
24: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
22: So, wala. Dapat tulog, wala.
21: Tulog, wala.
22: Dabi na kung late dinner ka.
24: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
22: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
3: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: D3bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
3: D3bio!
2: Ang D3bio!
3: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
3: Yung may D3!
2: Matatags mga buti ka.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na!
3: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
3: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
2: efektibo. Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
26: Libre!
27: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito naton nga ilaw!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Gadragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman.
29: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
30: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
27: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo,
30: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo,
30: DTX 500.
27: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay,
30: DTX 500.
27: Masaligan,
30: epektibo,
27: DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo,
30: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy,
30: DTX 500.
27: Ang DTX 500
30: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
30: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
30: DTX 500.
27: Masalika,
30: DTX 500.
27: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
27: D3 Bio. Ang D3
30: yung may Physio.
27: Ang Physio
30: yung may D3.
27: D3 Bio.
30: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
27: D3 Bio. Ang D3.
30: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
30: Yung may D3.
27: D3 Bio.
30: Mabakal sa mga butika.
27: D3 Bio.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Detox ka ba?
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline?
2: May na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3.

0: Integrativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Mas gid pa Pasko, mas gid pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
12: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makanay ang panahon sa sudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, naghatag kita katawaran, kortesiya sa managapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Aujero Francia.
14: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
12: Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundon, ipares ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detoxify ka pa. Sa manatrang kaso, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Magaginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa blutuan sa mga aga, hingagawaan ay patumara, Mighty C, Syrup for Kids. Mighty C, Syrup for Kids, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Outlets. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga-sudad sang Iloilo, kay magapadulong sa sudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 subong aga hasta alas 3:30 sa hapon. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang DTX sa 500 para sa normal nga blood pressure. Manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Super Typhoon Inday nakasulod na sa Pilipinas. Kampo ni Vice

0: President Sara Duterte naghingyo sa Korte Suprema nga untaton ang impeachment trial. Ni Grense nga nagpadulong sa Iloilo agud mag-apply sang trabaho patay matapos mabungguan sang jeepney sa Pavia, Iloilo. Mga anggulo sa pagpatay sa magtiayon nga mga tigulang sa Barangay Salangan, Pasig City, Iloilo, gintumod na sang pulis. Kinaligar pang planted nga opisyo sang Mulo Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Inot Santo sa anonymous letter nga ginpadala sa PNP nga nabasa na ni Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang Regional Director, ginausisa na sang PNP Western Visayas. La 7:18 sa aga sa mga natrangkaso, tumar na sang D3 Bayo. Kumusta dira sa inyo subong makanay ang panahon, Ma'am Annalyn Panes Agravante, kay Ma'am Bambinga Sir sa Durillo Street, Pasig City, Vice Mayor Panga Lamasan Pikso, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Sir Dan Calvo and family dira sa Maribuyong Dueñas, pa Sir Bobby Iriman, kay Ma'am Evelyn Sumlingo Erecre, Sir Cesar Erecre sa Sarvel's Food House, Ma'am Rose Cabangaling Bagi, kay Ma'am Rose Maria Gramon. Kumusta dira subong ang panahon? Hindi kita magkumpiyansa ha. Kay last stress kay nasing kagahon, nakasulod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Inday. May international name nga Bavi, B-A-V-I, pero bangod nakasulod na siya sa PAR, Ma'am Adoracion Celeste, ginatawag niya siya nga si Super Typhoon Inday. Sa Inday, nakit-an 1,220 kilometers na sidlangan sa Northern Luzon nga may kabasgon sang hangin nga nagalabot sa 185 kilometers per hour. Kagpagmadlos nga nagalabot sa 230 kilometers per hour. Angot sini ang super typhoon, nagahulag pa nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Ginapanugyan sang pag-asang publiko kag sang Department of Science and Technology nga magbantay sa lakat sang panahon. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga lugar nga mahimo makabatsyag sang mabasko nga pag-ulan dala sang habagat nga gitpabaskog sang super typhoon Inday. Ari oh, subong adlaw Miyerkules, moderate to heavy, July 8, 2026. Mga 50 to 100 millimeter ang ulan. Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat, Kagsarangani. Bas Webes, sang Udto, hasta sa Biyernes ang Udto, 50 to 100 millimeters nga ulan, moderate to heavy, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Lanao del Norte, kag Lanao del Sur. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Heads up lang inia. Although nga ti, we hope nga maglikaw ini Tita Ambing Baez Cabasac, Ma'am Merlinda Villete, kay ini mag-igo sa aton. Kay why gigita nagkakauyon sini nga mag-igo ang super typhoon Inday. Pero ang aton subong, it's better prepared than sorry. It's better prepared than sorry. Kung may mga first evacuation nga ginapanawagan subong, ang local government units kapin pa sa mga lugar nga malapit sa bukid nga posible mag-landslide or ganis sa kilid sa nga suba nga basi mag-awa sila kag malapawan ang mga kabalayan, magsunod kamo sa mandatory nga evacuation process para nga hindi na kamo maalangan kay hindi kamo mabutang sa peligro. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. As of latest count dito sa Northern Marianas Island kahapon, kung makita ninyo sa mga social media posting Ma'am Jonas Saldo, Vice Mayor Panga Lamasan Pikso, Vice Mayor Elizar Chavez, nga may kakatumbatong mga balay bagot sa mabaskog hangin kag mabaskog pag-ulan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Di sa realidad, mayara ginaman sang bagyo sa kabuhi ta Ma'am Marisol Kasiple, Ma'am Laura sa Bagaysay, may bagyo man. Libla, in a person's life, storms come. Bisan ano ka pakabakod, bisan ano ka pakakilala, bisan ano ka pakamanggaranon, bisan ano ka pakahadog. Hadog blatikalon. Or simply, no, ang tao, sa buhay ng tao, dumarating ang bagyo ng buhay. Libla, am I correct? In a person's life, storms come. May bagyo man subong nga nag-threaten sa aton, Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose, dira sa Dabong Haniway. And sa aton man, tagsa-tag sa Kagwalingon, SB Bebot Baes, may bagyo man niya nag-abot, Manong Bebot. That is why nga, manguyapot kikita kay Jesus. Mabakang ara naman, kung naman sa nag-meter-meter naman kay Jesus, Jesus niyo. Naligat to doon, nagtinong ninyo siya. Subong na nagbalik naman, Ma'am Nilde. Sir John Bidan. Di, in a person's life, storms come. Sa bawat bagyo ng buhay, laging may Diyos na handang dumamay. The Lord is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Psalm 91 verse 2. Kahit gaano kalakas ang unos, magtiwala sa Diyos. When you pass through the waters, I will be with you. Isaiah 43 verse 2. Kung ako sa nima, amen man ko, bisan nga nakornihan ka mo, kanakon mo. May mga preso yung pagbati, yung balita ni Mami Buda, Ibelieto, Ma'am Eden Bayas, Ma'am Neil Dibidan, medyo panic na yun ang tao. Nagasala-salaset. Relax, anay, relax! Kaya check na dugay-dugay ang latest nagikan sa DOST Pag-asa. Ang mga pagsubok ay hindi para pahinain tayo, kundi para patatagin tayo. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. James 1 verse 2. Daw ay na nag-amen si Mama Ginggingaw. Si Mama Marlene Antikera daw ay na nag-amen. Oh. Si Vice Mayor Elisa Chavez na nag-amen. Ah. Noy! Good morning! Ang amigo ko nga Mayor, Vice Mayor. Pero ba'y mabalik dumadyang Mayor sa pase mo? Mayor Eliser, good morning sir! Sana ka ni mga pasudad ay makata-kata kita imaw ni John Sapio. Sa kabila ng dilim, tandaan na may liwanag na darating. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. John 1 verse 5. Ah, kapit lang sa pananampalataya. Walang bagyong di natatapos. Ah, hindi man asasan o may bagyo lang, Manong Boy Beramin. Hey Manong Boy, natapos naman ganing bagyo, muska buhi mo. Manong Boy, hey nano, kumusta na ikaw dira sa Ruas? Bagyo man ang dumating, hindi tayo nag-iisa. The Lord Himself goes before you and will be with you. Deuteronomy 31 verse 8. Para daya kanimo, Vice Mayor Eliser Chavez, Nonoy Eliser, para kay Mayor Stephen, kay Toto Jessery, kag sa mga konsyal ka pase. Bisan paano makapitik-pitik makusang pulo ni Jesus. Bisan na mo lang diakon nga maamot sa panggobyerno ka pase. Okay, dotaken. La 7:25 na. What's the latest, abi? Bawang miyad si Ma'am Ningning nag-amen, no? Mabal na daw, nagliga doon, nagtinong, dumalasitin, naglinong. Doon ka doon, nagtiraw-tiraw duman. Hindi nyo ko mapalinong. Kahit isubong, amo ni mga klase, bagyo ni, ginakibang ang tanan mo. What's the latest, subong ibalon tabi, nagikan sa Department of Science and Technology, Pag-asa. Ha? Ayos man. O, kita mo si Manong Boyo. Hi, Manong Boy, sana ikaw di mapa-ilo-ilo. By the way, si Tita Ambing, bias ka ba? Sika pamati, Manong. Tita Ams, good morning. Mang Gares, Gares, kunay sa inyo kay kahapon na na-mista ka mo. Ako lang yan nakamiss ka ninyo. Why kamoy, amem? Why makamoy gambag na miss muman kami? Mamahaw, tatig, ngita, tadanay, laswa, namit, magigop, sabaw, basta mainit pa. Hambal ni Sir J.C. James. Namin ni Sir J.C. James Cabillas kaya nag-pangagda sang iya nga pamahaw mo. Amo ganyang kultura sang mga Pilipino, ang culture of community. Ang communal eating bala. Nga bisan way ka na ganing sudan. Gamay ng sudan mo, hawot, hawot, na i-draplay mo, Nonoy Eliser. Pero mahagda ka pa, mahutabla, dali di. May bilin pa di kapag, ha? Seko na ang latest. Nagikan sa Pag-asa, Department of Science and Technology. Karoon nakasunod na sa PAR, ang Super Typhoon Inday. Pag-asa, DOST, ang balita ngayon ay ginadulong sang Mighty Sea. Audio please. Okay? Anali Bahade, Boy Beramin, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Vice, Advance Birthday Greetings sa July 17, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, kag ang Pangga Radio. Gapamati ang Pangga Radio, dabation kita sa Pangga Radio sa Barangay Tipulo, Dueñas. Pulo, daya katrumpaya, ginbutang na dyan sa anang hasinda, Vice Mayor Eliser mo. Vice Pangga! Vice, good morning! How's life treating you right now? Am I correct, Ma'am Maricel? In a person's life, storms come. Nag-abot gid, bisangan, malikaw ka pa, maabot gid. Ang importante pa mangkot subong, who is your refuge in times of storms in life? ha, realidad nimo nga batunon ta sa ato nga pagkabuhi. Sa kunang latest nagikan sa Department of Science and Technology Pag-asa. And later, check naman Ma'am Criselda Buikolmuhen. Ma'am Criselda Buikolmuhen kay Ma'am Evelyn Erecre, kay Ma'am Bambinga Sir sa Dorillo Street, Pasay City, Noy Nilo Servas. Ang latest dugay-dugay dumduman nyo ining bantog nga vlogger nga si Istong nga taga Antique, ang Team Ragmobla, no? Sa kasagsagan sa height sa iyang kabantogan Nonoy Elizer Chavez, Vice Mayor Pangga, na patay bangod nga na kurinti. Ipa-explain nato ni Nicaron sa isang elektrisyan, no? Nga maka-pains hindi sa aton sa layman's term. Nga ang nagkatabo ini kahit yung mga Pilipino nga dan mahilig mag-karaoke, mahilig mag-sing along bla, bisan nga libagan lang. Bisan sintonado, matiraw gitna mauyat ka microphone Nonoy Elizer mo. When times get rough. Hari na latest sa Pag-asa DOST latest weather report. Audio please.
1: Ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos, paakyat po itong bagyong si Inday, ay makakaranas din po tayo na malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa May Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa May Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan, lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa May Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng ang track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa May Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may occidental Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po, or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid na itong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas sa malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seabirds ng Visayas at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area, kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. There you have it, ang comprehensive report sa Department of Science and Technology, PAGASA, sa pagsulodas ang bagyo Super Typhoon Inday. Sa ilang pag-forecast sa mga vendor dayan sa Pasig Public Market, kapamati, ikaw mo salamat kid, ha, kay Pasig City Vice Mayor Eliezer Castellano Chavez. Noy, salamat kid sa mga vendor dyan sa Kalinog, sa San Enrique ng Mercado, sa Dueñas, sa Lambunao, sa Niway, sa Dumaro Capiz. Dukaron daw hindi pa mabatsagan, pero harum-an, by udto, may mga pagmadlos sa sanghangin kag pag-ulan. So, ginapaandaman man ang mga magalayag, mga mangingisda, kag ang mga biyahe sa mga pampot, no? Kay di bangod sa sang posible gale warning, gulpi nga pagdako sang balod nga inatol nila nga pugada bla. Dumduman yo tong August, when was that? August 2 or August 3? Guimaras tragedy years ago. Nga sinin na kanay pa, pero gulpi lang. Nga sang ara na sa tunga-tunga sang Guimaras kay Iloilo ang mga sakayan pandagat, gilpi sila nga ginhuyok sang mabaskog nga hangin.
2: Foro de los Pueblos. Foro
0: de so ining agaw kamo subong pangbantingin yung mga atop yung basi magtrabog bla or bata butangan nyo da sang pamugat kag ang mga nagaturo nyo yan yung mga nang mga lobot yun yung mga atop lobot ta lobot. Kung may ngagaw pa na ka mga nang silant, ikwan nyo na, kapuli nyo ng daan. Para nga hindi ka mo mag-sagat panalod sa sulod ka balay nyo. Sa balay nyo, kada duamok tikang may labador. Kay gaturoro ba? Kag above all, kung may mandatory evacuation, no? I don't know kung dayan sa Pasig, Vice Mayor Eliezer, no? Ano nga mga barangay dayan sa Pasig, possibly iguon ka bagyo, no? Ang mga low-lying areas bla. Di sa mga taga-Pasig, kapamati ka mo, don't take chances, ha? Mama ka mo nga, hindi man. Much as we wanted, hindi. Physically, maghanda kita. Spiritually, mag-apanghanda man kita. No? It's better prepared than sorry. Mayon na lang na Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Sir Dennis Delphine, nga nakaprepara kita kag wise ang bagyong matabo sang sa empty-handed kita. Kag kung may panawagan na gani, maglibot ng MDR-NMC, may trumpa na nga, o ligaw doon ka mo dyan, silo doon ka mo, hindi doon ka mo mag-tiner, no? Guwada ka mo nga daan. Kaya kung isa, ang ang basol-basol bla, no? Basko kuno dayang bagyo. Mo gani na. That is why nga ti muna nga at least may advance information kita, we can prepare, no? We can prepare. So subong ang mga ready to eat nga pagkaon, baka na ka mo nga daan, no? Baka na ka mo daan, bugas nyo, bulong sa sakit ka busong, sakit ka ulo, branyos nyo, and dry cell. Ang dry cell, or ang tawag na itong battery bla, no? Para makapamatik ka mo dry sa K5, makapamatik ka mo sa radyo sa latest weather bulletin, di na damping bagyo, no? Much as we wanted ka matunaw ini, pero ang ato nga moon sumong mag-prepare lang. Nothing wrong with being prepared. Kag wala man kita ginapahog sini. But ginatudluan kita nga mag-preparar.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kag hindi tani pag-isalig lang iya sa gobyerno ta. Hindi lang kung ikaw abit na kapasay, hindi mo lang iya pag-isalig sa LGU kapasay. Nga mabanga trabaho. Daya ta ni Mayor Stephen. Trabaho. Daya ta ni Nonoy Eliezer. Trabaho daya ka andang city disaster risk reduction management office. Trabaho daya ka mga personnel dyan. Hindi, trabaho naton bululigan ta ni. Para nga ma-minimize ta, malesen ta ang anuman nga mga harmful effects sang sining bagyo. Ang mutok yung naginlawag ta ang mga lugar nga possibly iguon sang super typhoon. Super typhoon. Inday.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Apple Seaman, Mighty Sea Morning Ma'am, kay Sir Gene Seaman, Benny Hermano, Dennis Delphine sa Lopez sa Division, sa Dulunan Distrito sa Arevalo. When we come back, check ng latest from the Office of the Civil Defense. Ano ang preparation sa Office of the Civil Defense was in Visayas? Kaya usually ang ilagi naman doon, mandatory nga evacuation force, evacuation or mandatory evacuation. Sakto ng suggestion ni Sir Benny Hermano, bakal ka mo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag bakal ka mo nga daan sang DTX Coffee Mix. Anang huripuna nyo na. Ito ba lang tayo, ang tamanin ni Karon, kag trabaho naman ni sang DTI, kay basikon may panic buying bala. Ha? Kag sa mga vendor sa merkado, kapamati dayan sa Pasay, sa San Enrique, sa Dumaraw, Cape, sa Dumalag, Bingawan, di man ka mga parte, please, mga bay kita, ha? Hindi nyo paghingaliti, nga ang tao do karon gasala. Ang tao do karon ang paminsan nila is survival. Of course, ti amog yaman yung ato nature mo, no? Self-survival. Ti ang matabo sa ni, nga dapat, bakal na kita sa mga kinanglanon ta. Ano mga latest, no? Team yan si Mayor Eliezer, kay may DTX 500. Very good! bisan, isa pa ka-truck nga, isa pa ka-karton nga guda, pwede mo ng bakal sa isa lang kapag bakal mo. So bakala ka mga daan, kandila nyo, dry cell, battery, diaper sa kabataan, diaper sa mga malam dyan. Kag mga posible, G-Claro, ang silo one for the meantime. Kung ninyo balay, sululubod sa tubig, silo na ka mga daan. Or gani, pamaana ka mga daan to, paama na, pahibalo na ka mga daan. Sa mga kasilingan nyo, pwede kami dyan, kay may pasinti kami, may malam kami di, may PWD kami, no? Things like that. And pamatigig ka mo sa mga advisory sa inyong barangay officials, city officials, or municipal officials, kay bululigan naton para nga mahaganagan ang epekto sa sining bagyo. Wala ka mong ginapahog, but better prepared than sorry. Tuntang mo yun, subong mabunggo ni si, kwano, si Inday, kag magina ang iya sininga puwersa.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik naman, latest sining pinamatay nga mag-asawa sa Paseo, no? Why na tut puwersa? Pila edad sang malamtong lalaki, Vice Mayor Eliezer, daw 82, ang babae 62, pinamatay. Ha? Ti anong mga anggulo nga ginasunod sang Paseo PNP? Headed by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Asod-asod subong ng mga panghangkat sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang Chief of Police ng Pasay, kay ang ransakana ay dyan ka Mr. DIY sa Poblasyon Ilawod, Pasay City. Why pa masulbar?
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tis mga suspitsado nga nagapamati, dukaroon na nadrope nyo nga kaon, katay ka batikulon. May duro ka mo kwarta dyan. Mag-tatlo ka mo magturo nga ka 116,000 duro magang kwarta. Birahin nyo nga kaon, birahin nyo nga inom. Hasta nga maguron, taginhawa nyo. Namit na sa dila nyong kwan ang pagkaon halin sa kinawatan nyo. Pero bagtupa sa busong nyo, daw baras ay ah, awin ang ambal ka, kuan mo ka, book of Proverbs mo. Basta gani, kwarta ngalin sa kinawatan, sa panunto, sa palapaw, namit-namit day ah, mananam katama as dila. Pero pagabot sa busong, daw hilo day ah mo. Day mo, tanang baras mo. Kay man cursed, kay one way kay mo, yan nag, way kay mo naningwa, pahapos ka lang, ti, makakwarta ka for the meantime, pero ginaputo suman sa kulba. Ano ka matood ni Vice Mayor Eliezer ng mga suspect nga nagsulod sa Mr. DIY sa Pasay, dawag ko pa lang, pila pa lang anik bulan, no? Nga nagbukas dahil sa Pasay. Di ka ibalo ka mo na feature na ito na ligan. Hindi mga 5,000 na nga ang stores niya sa bilog nga lailain niya mga lugar. Dari sa Pilipinas, may sobrang na isa kalibo. Sa Ibahay Aklan, ginransak man ini. Kag ang mga sospitsado sa Pasay robbery, daong man ginadudahan niya naghimo man sa pagransak sa Mr. DIY Ibahay Aklan Branch.
2: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
0: Well, pause for a quick break and pagbalik naman na kurinti ning si Istong, isa ka kilalang vlogger nga taga Antique, ining si Kuambla si Team Ragmo.

0: So karon nga adlaw balikantang aton nga pagkabata. May iba nya mga malandon pay daw bata-bata no. Kung matawaan ka o katsansa nga balikan ang imong childhood years nonoy Eliser. Ano ya gusto mo balikan? Akon gusto ko balikan nga naghampang ako kapanaguay, gampang ako ka ins, gampang ako ka tumba patis. Nagapangtirador ako to ka mga nang pispis. Odong hindi tani ni kay pwede kay harmful to animals. Ano pa ginaneng panaguay? Nagampang ins. Kay kun bata ka daw itimot problema no? Dibla nining precious. Kalang bata timo ning nining precious Francia Parkon. Dokron may bata do na si Russell ngaran na. Dito ko rin nga adlaw, National Be a Kid Again Day. Dropping grown-up responsibilities. Kalipatan, tanong yung pagkamalam natin. Embracing your inner child. And releasing nostalgic past. Like watching cartoons. Sa una, ano may galanta ko cartoon? Kada hapon, karang una galanta ko may kadayuhan. Doon ka na lokan to. So na, ima namon si Titoy, si Jopre, si Waiting, si Langging, si Barok, si Ruel. Si ikaw, ano imo nga gusto nga balikan sang pagkabata mo? Kaya doon ka rin nga daw, July 8, National Be a Kid Again Day. Karang bata ka, ano nung iliser, Vice Mayor Pangga, buotin nyo ko na banihot. Lagsan ay babaw kahoy, no? Ga kaon matin nyo lupok-lupok. Ikaw, sir, po, kaan ka lupok-lupok? Aba, ay. Amo sa kunang inadumo naman ng lupok-lupok pa eh. Ibalikan tang aton nga pagkabata do karon nga adlaw businessman Jardwin Dunggor noy and Dr. Luis Aldibar. Balikan ta pagkabata ta Pastor Bobby. Sadya ta na karang una linagsanay tapos panaguay. Away ka mo no kam bato ka batang labang ka di blai makateraw ka. Probay mo gid na kinanay na or tatay na. Nay, sumbag tako na ini ko na titoy. 746 na gasinyas ang pulis. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Itong corn beef na lang ulit? Okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
12: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras, alas 7:52 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
5: Foro de los Pueblos.
4: Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio ha. Sa mga kapeng-kape na, magpangapid DTX Premium Coffee. Nambal ni Mayor Eliezer, man yan naglantaw ko di sa kwan o IT mo. Manan mo nga kwan ako ng invincible kita, Nonoy Eliezer. Sa binit-binit lang taten. By the way, atensyon sa mga taga-Pasay, pamati, sanda dyan sa K5 Pasay. Bangod sang Super Typhoon Inday, ang mga mahimo iguon nga barangay sa Pasay, kag-alerto ka mong daan dyan, aligmat doon ka mo, Barangay Kinagaringan Grande, Barangay Kinagaringan Pequeño, Barangay Agdahon, Barangay Hines, Barangay Libuo, Barangay Himat-E, Barangay Manit, Poblasyon Ilawod, kag Poblasyon Ilaya. Amo dyan mga barangay nga marapit sa suba. So, dapat magbantay ka mo ha sa further notice sa Pasay City LGU headed by Mayor Stephen Palmares and Vice Mayor Eliezer Chavez for more details. Mat sa siwi wanted nga hindi mag-igo ining bagyo, but at least preparahan ta. Kay dumduman ko sang simpo ni Mayor Eliezer Chavez ang I think first term to mayor, no? Kasi naka 2 terms na isang mayor mo. Ang eskulahan dyan sa Pasay, ginimo to nga evacuation center kay at that time, nagsaka ang tubig. Ano kaning bagyo to na igo to? Bagyo Frank, no? Sa tiempo mo to, Nonoy Eliezer, no? And di natin gusto nga masulit liwat mga area ni Sanganiway, sa una to bla kay Mayor Bienvenido Margarico bla, dyan sa suba kaniway bla, gahibi ang mayor! Kay may mga kasimanwas ha, nga ginaanod ka tubig, baha. Kasing gitan nga, Noy! Nonoy Ben! Buligi kami! Gasarurot! No? Gasarurot! So, dapat nga malikawad na pariyo sa ninyo mga trahedya. Alas 7:54, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
6: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap!
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, ang kampo ni Vice President Sara Duterte naghingyo sa Supreme Court nga ipauntat ang impeachment trial. Kag ang bantog nga vloggers antike nga si Istong sang Team Ragomo na kuryente patay. Ang parte sa pagkakuryente niya bilang nag-ground ang microphone, ipa-explain tani karon sa isa ka electrician. Kay ti halos tanan kita, mahilig mag-karaoke mo, mahilig mag-video, kay magpa-laoy-laoy. And now the end is near. I did it my way. Ang kanta nga my way nga daya duro do gid nagkratumba kadya bangod sang inagaway microphone mo. Ti bangod sini may mga trahedya nga nagakatabo sa tunga sang pagkinasadya sa video kihan. Alas 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
7: DTX 500
9: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
10: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
9: ay, oh, the more kagabisyo, the more
10: Pure C. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
9: Ay.
10: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
9: Uy.
10: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas, mga butika.
18: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
18: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Aramis mo!
19: DDX 500!
18: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Sa
7: kami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
18: TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
18: Ang may powerful compound.
7: Nga nagkapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
7: TTX 500.
18: Garantisado.
7: TTX 500.
18: TTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
18: TTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko.